0: Alarma, Alarma CCTV. Exciting.
1: Mga katrupa, exciting!
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang health.

0: exciting.
1: XFM. XFM.
2: Mga katropa, exciting dito.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright mga katrupa, palayon kita 10 minutos na nakalabay sa alas 8. Og kining oras usaba gidalit kini kanato mga katrupa sa premium D3 soft gel capsule. Lawas nga nagluya, pinagkamayo take premium D3 soft gel capsule. Nagatabang sa pagpalig-on sa atong kalawasan batok sa pagluya-luya. Og nagaprotektar sa batok sa mga viruses mga katrupa. Timaning pangalan Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Mga katropa, sa pikasbahin sa atong isgutanan, dari sa atong pagpanag-ubang bullseye, kung kagainan nagkaguliyang ditong napita sa Cotabato, ang gihisgutan, mga katropa, sa unang hugna sa atong pagpanag-uban, ang eleksyon sa BARM government. So dito pod sa kauluhan katropang Ray, samtang ang atong mga Pilipino pod karon nag-antos ining kalisod gumikan kay nagkamahal ang atong mga palitonon, gani ang dollar karon katropang Ray og matong mga tigpaminaw naa na sa 62.85
1: ning 62 na isang
2: ang baylo sa piso.
1: Ay
2: nya
1: ana mo man moubos
2: kunya ato pong gasolina karon katropang Ray. Nisaka karong adlaw Martes og 5 pesos matag litro.
1: 5 pesos
2: diesel o gasoline. Mao ni ang tinuod nga kahimtang nga gianto sa atong mga katawhan. Pero ang gikabisihan dito pod sa national nagpabilin gihapon kining atong gitutukan katropang Ray ang impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Gani karong semanaha gikan kagahapon og karon ang tudugma sugda na ang pagtuki mga katropa ining gitawag nilang article 2 sa ilahang article of impeachment ang issue sa giingong unexplained wealth kining mga bahandi nga wala matud pa husto na deklara sa statement of assets liabilities and net worth consultant ni Vice President Sara Duterte. Ang pagkutana mga katropa sa atong mga yanong katawhan, o kita makapangutana mapugyan ita kung kamatuuran ba kini or pamulitika. Kining giingon sa prosecution

0: mga katropa nga minilyon or mga binilyon nga mga kabtangan o bank accounts nga wala mutugma sa opisyal nga sweldo sa usa ka vice presidente o kanhi mayor sa Davao, makapangutana po taba og diin man day kinigikan. Kung tinuod kini, dako kini nga tamparo sa katawhan.
1: Isyo, balita.
0: Apan kung kinihinimuhimo ra aron gub-on ang pamilyang Duterte sa dili pa ang piniliay sa 2028, dako usab kini nga usik sa oras o kwarta sa gobyerno mga tigpaminaw.
2: Every day. Naigasto.
0: So, mao ni ang atong tagaag pagtagad, no? Atong analisahon pag-ayo, mga katropa. Unsa man day kining Article 2 nga gisgutan karon, gisugdan na ni kagahapon sa Senate Impeachment Court. Ang prosecution nagdala og mga dokumento o gani karong adlaw, ipresenta kuno nila ni gani mga dokumento nga gikan sa naglain-laing ahensya sa gobyerno. Matod pa nila, adunay mga property or mga transaksyon sa bangko nga wala makita sa salen sa vice presidente. Sa balaod sa Pilipinas, mga katropa, o sa itong mga tigpaminaw, ubos manggod sa Republic Act 6713 or ang Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal sa gobyerno, obligasyon sa matag piniling opisyal nga ideklara ang matag piso, bisan ang yuta, ang negosyo nga gipanag-iya sa usa ka opisyal o bisan pagani ang iyang kapika sa iyang kinabuhi. Kay sumala pa kung dili kini madeklara og dako kayo ang isa ka sa net worth apan gamay ra ang sweldo, munay giingon nga magduda ang publiko ilabi na ang prosecution katropang Ray.
1: Bullseye.
0: Mahinumdom ba kita sa kanhi Chief Justice Renato Corona? Gi-impeach siya tungod sa salen. Nahinumduman nato ang ubang mga opisyal nga na-impeach gihapon or ang uban ini ni kuan na lang pod ni kanaog na lang gumikan ra gihapon sa salen. Apan kining kaso ni Sara Duterte mga katropa, lahi kini. Lahi kini tungod kay grabe man gud ang political undertone or ang bulok sa politika sa luyo ni ini katropa Ray.
2: Bullseye. Katong kang Corona, natao ang impeachment gumikan sa dunay gyoy panglantaw nila nagay problema ni. Unya, pero di pud malimod atong panahon nagay po
0: nagay po politika.
2: Pero mas bugat karon.
0: Nagay po politika katropang Ray, pero di lang nauso ang social media mga sa una. TV ra mga gradyo. Pinginawan sa mga tao no ubang mga tao tinuod jud ba siguro. Pero ang tinuod ay ato, kuan po to politika to kay murag si Corona usa to sa may pirma ba to nga pabayron ba tong pamilya ni Kuang ko ba to or usa to da para katong sa Sindal Luisita ba tong issue kay Tropang Ray. Mo to nga murag wa guro ni angay mo tong na impeach in town.
2: Pero at the end mga katropa dunay mga panglantaw atong kung dunay kasalanan si Corona. Layo ra sa Pasangil sa impeachment.
0: Correct. Kay gani, murag, wa may mga kasong giatubang ni ato after sa iyang impeachment.
2: Maulag ginang dili na ito ma, kuan ka trupang limwell, ma limod nga, ang action is more about politika. And, sa pagkakaroon palang gani daan, kita nga nagsunod sa kining kang bipisara nga sitasyon. So, makita po na ito nga,
0: politika gihapon.
2: Prevailing yun ang politics.
0: So mo ni, ang depensa sa vice presidente, ligun usab nga nagpadayag sa ilahang side nga kini nga mga kabtangan, dugay na kini nga gipanag-iya sa pamilya, mga kabilin, ug ang uban ni ini, mga legal nga kita sa wala pa siya naglingkod sa maong pwesto. Matod pa sa iyang kampo, matawag kini nga witch hunt or katong fishing expedition katropang Ray. Para lang nga ang mga kaaway sa politika makakita gayod og kana bang igo nilang basihan para gyud nga duna sila ikapasangil nga ma-impeach ang vice presidente mga tigpaminaw.
2: Mao ni dindot bantayan katropang Limuel kay katong panahon pagtoki sa kining committee sa Kongreso. dili maka-respond ang defense ni Sara kay Mapungan.
0: Mm.
2: Karon kay naa naman gyud ni niya, same as naitabo nga tukion ang issue sa financial ni Vice President Sara. Mao ni atong atangan padayon ta magtutok ni ini gumikan kay makatubag naman sila kay tropang Limuel ug moagi pud sa cross examination.
0: Correct.
2: Oo.
1: Bullseye.
0: So mo ni karon nga sa allegation nga politika o kining ang depensa pod na nga tarungan pod maka bangutana ba tag kinsa may atong tuhoan ini eh. So, depende na gyud sa atong mga katauhan o kinsa atong tuhoan.
2: Kita nga nagtan-aw mas importante nga gikan sa atong duha ka mata o duha ka dalunggan nga naminaw sa ilang diskusyon. Oh, kay lisod kaayo og atong silingan ra ang atong paminawon unya diay ang tinuod makabalanse ta untana kung nagtan-aw ta sa isyu.
0: Correct.
2: Mm.
0: Kay kini atong mga kaigsoonan karon nga nag-antos sa kalisod, ilabi na ang atong mga driver, mahal ang presyo karon sa gasolina, krudo, bisan pa atong mga tindira nga gagmay ra in town pod og mga sweldo. Sa ID gud pod malikayan nga ang ilang gilalisan dito sa taas, ilabi na sa impeachment court, minilyon nga kwarta, bilyon ang ilahang gihisgutan dito na pita. Pero ito mga kaigsunan nga naa sa kalisdanan karon, naglisod gani pagpangita in town o ipalit o bugas. Mone ang sakit nga kamatuuran mga katrupa sa atong nasod. Na samtang ang atong mga leader nag-away sa ilang mga bahandi o gahom, ang mulo sa ordinaryong Pilipino maura gihapon, no? Pagkaon diya sa lamisa o pagkuano ta ba? Pagpaningkamot nga mapaubos ang presyo sa mga palitonon. So anyway, nagbalik na to unya katropang Ray ato pa ipadayon ang atong isgutanan. Eh, siyempre, ato pong isgutan ng ilang ka-busy dito sa Senate. Huwag ato pong hisgutan ang kining kahimtang po sa itong mga katauhan.
2: Of course.
0: Human sa pipila ka mga pahinomdong.
2: Yes, mga katrupa. Good morning din ni katrupang Doris May Altizen. Taas-taas mo ng iyong mensahe di ito doon para gaina. Thank you so much for that. Good morning usap katrupang Puting Manap. Good morning naman diyan katrupang Langlang Asas Kulintas. Good morning usap kang katrupang Nili Mapute, no? Ala, so yung balik kami mga katrupa. At doon na rin kita ay alas 8.20.
1: Bullseye.
3: X-F-M. X-F-M.
4: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan. O dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
6: Masa man?
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
6: Masa ato?
5: Mga play unta kong barbero.
6: Ala, showy. Showy ha? Hayop yung. Among? Titawa din eh.
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
6: Bayot ka?
5: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
6: Exciting!

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.

0: on skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na yung pakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka!

0: Bullseye. Mga katropang, atong orasan, alas 8:26. Og kininga bahin usab mga katropa at kilis mayong kababuton right sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ikinahanglan kini sa itong panglawas mga katropa aron ang atong immune system sigurado nga ligon, kusgan. So, ang immune system mga katropa, mao ka na usab ang pinaka-main usab nga naghatag o kalikon sa itong panglawas. Mga napaligaw na ang itong immune system mga katropa, mag-vitamin C ta. Kaya ang tao, walay adi pa rin sa hayop mga katropa nga makapudus o vitamin C. That's why, para kanunay kitang kining healthy, layo kita ni ining mga viruses usab.
1: Correct.
0: Take Santon Vitamin C mga katropa. Rato naman eh, naakinis mga butika.
1: Actually, monay akong ginamintin diya katropang Ray. O katong Bernes, naigo mangyog kong pagkapagaw, kanikaon magog ice cream. Di kaluyan yung katropang Ray, wako hilante.
0: Amo ba?
1: Kaya kasagaran biya ka ng ubuhon ka, o niya mapagaw ka, hilantan
0: yes.
1: Biya ka na.
0: Yeah, paspas ang pag-develop sa imong pag-down sa imong stamina, katropang Lemuel.
1: Pero gumikan kayo, nagsigitag tumara ni vitamin C, buntag o gabi, imang yun. Hindi gumag, pamahaw, tumar magyog ko yun. Aday sa gumatok, tumar, aw. Kaluyan magyud nga wag yun tay gilan napagaw man tuod ta pero wag yun tay hilante
0: yes maigo man tuod ka
1: kung giubo man po ko di po nga subsod gud ba
0: yes.
1: Kanang kada minuto na lang ubuhon ka
0: maigo man tuod ka apan mga katropa mo balik siya o gabos sa atong immune system kay the time nga ibaba ang atong immune system mga katropa
1: luya gyud atong lawas
0: luya mahilantan
1: malipong di ka trabaho gapo nakatrabaho man gyapon ko wala ko ka onboard kay pagaw-pagaw pamugapon.
0: So, maulagin na.
1: Dakog tabang yun ang Santon Vitamin C, mga katropa. Munagwa pa muna katilaw, ana, halap, pagtumar na mo, ana.
0: Yes, so.
1: Barato na po na, tag-city, rabi ang isa, ana, katropang Ray.
0: Ang nindot, ana, kay alkaline, mga katropa.
1: Correct. Di maghapdos ang imong tiyan.
0: Yes. So, mauna, any product sa Yes to Health, pangutan agi din yung mga katropa, kana yung tatak, Yes to Health Incorporated, no? Talik naman na, pang-ingon niyo Yes to Health, ang nagbaligyan ninyo ana makonsensya na siya.
1: So, padayon ta mga katropa sa atong gisgutan samtang dito sa Senate Impeachment Court busy sila unsaon nila paglalis ining mapamatud-an yun nila nga sad-an ang vice presidente pero ang tinuod nga kahimtang sa atong komunidad mga katropa ang atong mga ordinaryo nga mga trabahante nagakalisod gumikan sa kamahal sa mga palitunon karon.
0: Exactly.
1: Atong gisgutan kagaina ang presyo sa gasolina, presyo sa krudo, presyo sa bugas, ang atong dollar mga katropa nagdako na kay value no sa piso. So mo ni nga di gyud malikayan mga katropa nga ako, ikaw, kamo di gyud ato malikayan nga makasaway ta ni ining impeachment trial mga katropa. Kay bisan man tuod nga gani day 24 gahapon karon day 25 na. No? Pila na kamilyon mga katropa nga kwarta sa taxpayer ang nagamit niining ilang trial. Ang mga senador nga mao'y naglingkod isip mga senator judges imbis nga maghimo og mga balaod nga masulbad makasulbad unta sa inflation imbis nga maghimo og mga lakang kun unsaon pagtabang sa mga mag-uuma og mangingisda or unsaon pag-agak sa atong nahagba nga piso karong panahuna, ana, tibok adlaw, naglingkod sila, naminaw sa lalis sa mga abogado. Oh. Dili ba kini usa kadakong perwisyo mga katropa? Actually, wala na ito gipanalipdan mga katropa ang Vice Presidente Sara Duterte. Kung doon na siya'y sada, kung tinuod nga doon na siya'y unexplained wealth, pasagdan nga manubag siya subay sa balaod og konstitusyon.
0: Yes.
1: Walay sagrado ni ining atong nasod. Bisan kinsa ka pa nga opisyal. Apan ang ako lang mga katropa, ang timing, no? Og ang istilong gigamit. Og kita nakakita magyuta sa live stream mga katropa. Makita nato ang ubang mga magbabalaod nga murag na grandstanding na. Murag gigamit ba nila ang trial isip entablado para sa ilang exposure alang sa sunod nga eleksyon.
2: Bullseye.
1: So, atong panawagan nga to na sa prosecution, siguruhan lang ninyo nga kanang inyong mga ebidensya dili lang kay mga chismis, no? Or mga duda lang. Kay kung mapakyas manggod kamo sa pagpamatuod nining Article 2, kung makalusot ang Vice Presidente tungod sa kakuwang sa inyong dokumento, unsa may mahitabo, mas mosamot kalig-on ang iyang simpatiya
0: sa katawhan.
1: Gikan sa katawhan. Ug kamo nga nagpasiugdan ini, maoy madaot sa pananaw sa publiko, ilabi na sa sunod nga eleksyon, mga tigpaminaw.
2: Bullseye!
0: Ang pinakakuan na bagod ani ka tropang Lemuel kay ang burden of proof.
1: Correct.
0: Naa sa prosecution. But masabot sa Bisaya pa mga tropa ang pinakabugat nga pagpamatuod ni ini naa sa prosecution. Ilang pamatudan. Mauna nga sa nagsunod yun mga katrupa, kanang neutral ba? Sa nagsunod yun? Mabantayan yun mga katrupa nga naapagay kung doon naman yun, kung tinood man yun, kinahanglan pa yun nila nga kung doon ay lig-on, mas lig-on pa yun ang ipresentar.
1: Correct.
2: Bullseye!
1: Ngayon pa ni Ilma Sanchez, ngayon pa niya, Sir, kapoy nakaayo paminawon ng impeachment trial diha sa Senado.
0: Nasumo na gani.
1: Pul-pul rana silang tanan. Ang angay nilang tutukan kung unsaon pagpaubos sa presyo sa bugas o sa krudo. Unsaon man namo ilang away nga dili man na makabusog sa among tiyan. Uy.
0: Ang actually ang issue karon si kalisod nga tropang ni Mel unsa no? Grabe na kana. Kanang giingon ni katropa nga bugas, krudo, mga main kana siya.
1: Tinuod yun na.
0: Niya tanawa po. Dakong epekto sa atong nasod katropang Limuel ang pagtaas sa dolyar.
1: Correct.
0: No? Usa na nga nakatampo mga katropa si kalisod na to sa pagkakaron.
1: Mao.
0: Pastilan. Paita.
1: Kanyang iwan po ni Maria, para na ko sir, kinahanglan yod na imbestigahan si Sara Duterte. Kung limpyo iyang konsensya.
0: Of course.
1: Nga nung mahadlok man siya.
0: Wa man mahadlok.
1: Pakitaon niya ang iyang mga bank accounts aron mahilom na ang iyang mga kaaway.
0: Okay. Actually,
1: mapakita, magyuna kayo naghihuptay naman sa prosecution po.
0: Actually, katropang Lemuel, sa nahimong accusation, dapat imbestigahan. Pero maumalagin agad rupang Lemuel sa pagsugod manggod, nasayod banta, unsa ang nahimo nga senaryo.
1: Correct.
0: Kay kung mag-imbestiga na lang ang isgutan, kung ang accusation sa Vice President mga katrupa, kung unsa manggali ng salaa sa korupsyon, remember, kini nga isyo kang Sara, kung ikumpara ka na sa kadaghanan nga halos ang problema naglibot kay korupsyon ang gipasanginlan mga katropa. Tawis Romualdez, within the Romualdez leadership mga katropa, kanto, pangitaon to. Ang involved sa korupsyon kay grabing dakua niya karon. Kung maingon tag-imbestigahan, yes, na, tinaod na, kay ilam ang yung gipugos. Pero kung sa patas lang yun nga pananaw katropang Lemuel, dapat untana, kay para ma-restitute, mabalik tong mga kayamanan nga gipang tukob sa buaya karong panahon na mga katrupa, kaya nakitutukan. Politika man na. Mga ito nang mag-react ha. Gumikan kay makita magunato. Dili man malimda na ito katrupang Lemuel ang senaryo sa makita na ito o madungog.
1: Correct.
0: Di man ta buang-buang nga tao nga kanabang pasundon bitaw sa tinalatala.
1: Oo.
0: Ako mo react man yung ko, nga naman, nakakita ko, nakadungog.
1: Correct.
0: Iyan na, o na lamang ta. Pagkapulpul. Nasuko ka kalapang katropang Lemuel?
1: Ay,
0: wala.
1: Wala, di ay. So, mo lagi na now, nga kining impeachment ba, mura ba o gihimo nga pang tabon sa tinuod nga problema sa itong nasod?
0: Mao.
1: Para nga ato bakang makalimtan ang katong iso sa flood control?
0: Kadaghana na. Ang pag-imbestiga, wala lagi problema. Imbestigahan ko ni mga... Eh, pinag-anak lagi si Vice President Sara. imbestigahan. Pero mauman lagi na himuha sa ang tinuod nga purpose kay mga katrupa daghan ang ang nagkinahanglan karon sa serbisyo sa itong gobyerno. Ang pagsulbad sa mga problema nga diin kita nagantos mga katrupa. Kung wala ning impeachment ug nakatutok ang ato mga opisyal mga katrupa, what happened to our country?
1: Correct. Mahayahay unta ta siguro ta.
0: Kini problema aning gira sa kining Middle East. Do na ana si katrupang Lemuel kung nagtutok lang yung tinuod ang ato mga awtoridad. Di pwede nga natakalisod katrupang Lemuel.
1: Mao.
0: Pero unsa may nang gigastuan og samot? Kung si Sara mga katrupa ang impeachment mao'y gipukusan karon, why not ang uban usab diha nga kapareho ang masalabaw pa sa iya, giingana na lang puntana na para patas, para mangundang ning mga crocodiles o mga buhaya.
1: Correct.
0: Kaya mamanihinungdan mga katrupa nga wa na makapukus ang atong mga awtoridad. Kaya mahadlok man nga maimistigahan po sila. Oh.
1: Ang problema, mangod kaya tropang Rick, kay gisingle out ramangod ang atong business.
0: Mawagani na din ha. Mawagani na. Nga diin, kung ingana man galing ang sitwasyon kay tropang Lemuel, dako ang gisayang, ano man, mauro maghapon, og impeachan ni si Sara, unsa man, ang atong nasun mga katropa, madown ang kakabos, masulbad ang problema sa krudo.
1: Correct.
0: Ang point is, nganong naa nag-focus sila din ha, nga di wala po din nagpasabot mga katrupa nga dili na siya matawag na to nga tagaan og pagtutok. But kung kaso man lamang mga katrupa nga dapat tutukan, it's all about blood control.
1: Correct.
0: Gito, kinikang Sara nga pangitabo, gikutkot man gud ni. Gikutkot. Kung gusto gud nga tinud-anay gud nga palag kaso si Duterte mga katrupa, pahupaasa ning atong mga problema karon.
1: Correct. Kay grabe ang problema na to, kamahal sa
0: karang
1: mga
0: problema. Palikonon.
1: Unya, napay baha dito sa Luzon nga wa pagihapon ni masulbad hangtod karong panahuna. Unya, kinipang impeachment karon. Siyempre, katrupang Ray, nabahin ang mga tao karon, ilabi na ang mga supporter o supporter po sa administration.
0: Kaklaro na ana nga makita buo nga ug maingon tag gitawag nato nga justice sa kining panghitabo. Tanawa. Di ba di na pagukod sa wali sakto nga sistema mga katrupa nga ang nga samaan nila ni Marcolita, Jinggoy.
1: Correct.
0: Unya investigasyon sa Davao, unya sila Ligarda, unya sa dihang nibali sila si Bulyaniba mga katrupa, wala na kaso nila sila Escudero, wala na kaso. Kaklaro ana. Anong himuon pa man ato maglingong na hipokrito?
1: Mao.
0: Magtinalatala pa man tagisigot riya kaklaro na ana. Wala man sa inyo pagdapig-dapig ning ato tropang Lemuel. Ang ato ba lamang kung gusto gyud nga wala tay masulte, himuon unta na nga patas.
1: Correct.
0: Kay korupsyon man kaang gisigutan, tanan nga mga korupsyon, hala iapil na.
1: Correct.
0: Kadaghan na yung mga panuway din ha nga mga kurap din haa. Ganyan kang Romualdez nga nahitabo, na-pressure na sila.
1: Correct.
0: Di ka ma-pressure nga, may pinakaulo-ulo nga kining gipasangin lang sa corruption mga katrupa, naa si Luis Troo. Nang dahil kang speaker, may AX, nang dahil kay speaker, may tupad, bagbag o microphone niya.
1: Karon, hilom na siya.
0: Nihilom! Na-pressure naman ang iyang kuan. Pagka, toy-toy lagi.
1: Pero nakadawat mo po daw siyang malita.
0: Wa, kukibawaan na katupa. Kipasanginlan.
1: Sama na ba nga kining away sa Duterte o Marcos karong katrupang Ray? Nakapangutana ta ba nga, ano sa pagyugha magka-hiusa kini atong mga leader?
0: Ang to ni katrupang Lemuel, ang Duterte, bisan to og vice president na siya, nasa power, pero wak man na siya mo gamit, gumikan kay di pareha ba nga gigastuan gyud sa government nga kanabang pukusan ni Mone unya kinahanglan na malakaw ng Davao.
1: Correct.
0: Ug boto na naon ug baha man ay sigutan mga katrupa. Alabi. Right after nga nagbaha ang Davao mga katrupa sa wala pa magbaha og dakong pagbaha dito sa kauluhan mga katrupa. Unsay nahitabo? Ang mga animas, grabing yaw-yaw sa Davao nganong nagbaha kuno. Sa dihang gi pipila ka semana ang nilabay gibaha ang pipila ka bahin sa Luzon. Unya karon ganun nang hilo man lagi.
3: Ay,
0: ha? Mao ni.
1: Naulaw.
0: Tinalatala ba?
1: Mao.
0: Mao na magkalagot ng gisapot na pugo karon.
1: Anyway, mo balik na taon niya katropang Reggae. Alas 8 ko na tayo uno naman.
0: Gisapot ko katropang Limuel. May padayo na ito ni. Bitang mga katropay. Ato orang gi... punto por punto rin itong kwan.
1: Di ba yun malikayan good katropang Reggae? Samtang nagpadayo ng trial sa Senado, mahisgutan na yun
0: po. Yes, of course. Di na mabakak. Di na mabakak ang sitwasyon na to diyan sa nasyonal nga isyu mga katropa. Eh, tinalatalaan pa man ta. Maingon og dili politika. Politika! 8:42 on the clock, alas 8:42 na diri sa itong pinag-uban mga katropa. Pumalik na gihapon kami. Humas pa inom-nom. Stand by.
2: Bullseye. XFM.
4: XFM.
5: Ora, Kapitan!
6: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
5: Soulmate!
2: Ah.
6: Kung pangit gani ang mutapad,
5: Eddie Hood Apple! Exciting!
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
4: Exciting!

0: Bullseye.
1: Okay, mga katrupa, it's 9 minutes or 9 minutos na lang, mga katrupa. Di sir mahidangat ang oras, alas 9.
0: Bullseye.
1: Og kining bahin gihatod usab kanato mga katrupa sa kaping lamian, kaping healthy. Wala lain usab niya na mga katrupa usas mga kape sa Yes to Health Incorporated ang Sandon Plus Coffee Mix. Doon ay malunggay, suya. Nga diin mga katrupa usan is mga kinahanglan aron sa pagbalansi sa atong hormones mga katrupa. Ang mga higala na ito nga doon ay mga gipangbati diha nga hormonal imbalances mga kababayenaan. Ni ato sa mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate. Ikapikapira na mga katrupa, hindi na yung kape. Importante, healthy coffee. Matchable. Kining Sandon Plus Coffee Mix, nindot ganyan ninyo yung kape yun.
2: Correct. No?
1: So, pangita ka na sa mga butika gahapon mga katrupa.
0: Bullseye!
2: Huwag na pa yung mga comment yung katrupang Ray.
1: O, basahon na ito ni mga comment. Di comment di katrupang Eleonor Cañete, katrupang Limuel, no? Ingon siya nga, si Lini Robredo sa una, ipa-impeach sa katawhan. Unsay tubag ni former President Rodrigo Duterte, pasagdan daw kay daghan nga mga priority nga angay buhaton sa atong nasod. Uy, that's right.
2: Correct.
1: Og mauni nga panglantaw panguna-una, kung si Duterte mga katrupa nigo sa katawhan nga impeach si Vice President Sara, si Vice President, former Vice President Lini Robredo, pwede man gantong panahon na. Pero nakita niya itong panahon na usab ni Digong mga katrupa nga daghay mga angay sulbaron nga problema sa itong nasod. Just correct. Like sa iyang kampanya nga drugs, niabot pa yun ang pandemic. Wa siya nagpatintal sa mga unsa-unsa pa dinaa. Wala niya gidawa ito nga. Mag-impeach-impeach pa kang Lini mga katrupa. Ang iyang giatiman ang mga problema sa nasod, which is kung ingana unta na ng panglantaw sa ka-leader, medyo di man masulbad ang atong problema diha diretso mga katrupa, at least man lamang maluag-luagan katrupang Limuel.
2: Correct.
0: Bullseye!
2: Og maugay po ni Karon dapat kay tinuod nga kahimtang na to Karon. Mahal nga palitunon, kalisod sa mga katawhan, mao dapat ni i-priority.
1: Nga na ganoon tana.
2: Mao dapat ni i-priority, dili lang sa atong presidente,
1: kundi
2: bisan pa sa atong mga magbabalaod. Pero kay atong mga babalaod, murag gisakyan man nila ang kagustuhan sa atong presidente. Na?
1: Inganin nila akong kinatawan.
2: So mo ni nga samtang ana ang kalisod mga katropa di kita to malikayan nga samtang na busy sila sa impeachment makasabay gyud ta.
1: Pero
2: dili na to mapugngan ang dagan niining impeachment mga katropa kay ubos man gud puni sa mando sa atong constitution.
1: Yes, of course.
2: Ato na lang hulaton mga katropa kung unsa ang mahimong desisyon sa Senado nga maoy senator judges niining maong kaso. Awa to pong lauman nga mahimong patas po ng ilang desisyon katropang Ray. Kay murag ilarabarong planuhan nga ipaubos sa 16 ka ang boto para kanang makonvicted ang vice presidente.
1: Ipaubos na po. Dako so, kayong katawanan lagi.
2: Kung ka na, di na mando sa konstitusyon. Kaya wala naman nasunod ang nasa konstitusyon.
1: Daghan na po yung debate lagi nga nahitabo nga from 2/3 lagi. Ubsan gumikan kay ang mga actual kuno nga mga senator judges nga mitambong is dili kuno pwede nga himuon nga apilon tong uban.
2: Mao.
1: Dapat karara kuno ang actual. Niya sa umo na to na katropang Limuel nga ang balaod gihimuan ang pug inlaing interpretasyon.
2: Oh, mora ba nagisgutan nimo kagahapon?
1: Oo.
2: Sa bulsay.
1: Mao na nga mga katropa sa gingon pa ni katropang Limuel nga dili man pud pwede nga ibaliwala kani gumikan kay kuan man ni kining constitutional mandate man ni nga kung pananglitan na ana isalang na si Vice President Sara sa impeachment ipanayon. But kung tinuod gyud ang atong mga magbabalaod nga nagtan-aw mga katrupa nga unsay kahimtang nato sa atong nasod karon, well toro direct unta na ang ilang pagpahigayon sa kining impeachment kay para ang mga priorities before mag 2028 ila pang matabangan. Now,
2: correct.
1: Ang nitabuan ni katrupang Limuel murag mahulog na nga gipataas og samot ang hisgutanan sa impeachment. Gani ang mga tawo gisumula na ani
2: Mao.
1: No, gipatasan but masabot ba nga dapat katong hangyo sa una sa kining prosecution nga we make it kuan kining a short or short term. Kada bang dali ra ba?
2: Mm.
1: Na murag makita man ato nga gusto gid nilang taasunog kuan. Pero unsa may nahitabo sa mga gipresentar nga mga ebidensya? Murag ang kita nato nga hangtod na lamang karong mapanahon na nga magtapos, manghinapos na. Mapapatay na kita din ha nga aroy ang president, ang vice president sad-an gyud ini. Eh. Murag di man gyud nato ma yanor kini tanga mga tawo. Ah, dapat maklaro gyud nato na.
2: Mao.
1: Pero what happened? Naana po, nagpanayo na po sila nga ang two-third kuno, himuon na po kuno o pila to. Paubusan na po. Ito na. Makaingon ta ba nga, halos tanan nga punto pangitaon kay Paragyon, ang Vice President mga kadrupa, matagaan gud o kana ba ma-impeach gud ba?
2: Mao.
1: Mm.
2: So mo na mga katropa, nila magkita sa hinapos nga bahin sa itong pagpanag-uban, samtang nagapadayon kining impeachment trial, ang ato pang panawagan sa itong mga magbabalaod nga bisan asa man kamo nga side, anaman kamo sa administration or sa opposition, dili gyud nato kalimtan ang mga tao nga nagpili kaninyo. Dili pasagdan ang ekonomiya sa atong nasod.
1: Exactly.
2: Nga nagka huyang karong panahuna.
1: Kay maunay makalagot nato nga ang gikinahanglan ng tanan nato mautanay i-priority nila pero wala man.
2: Mao. Dili pasagdan unta ang ordinaryong mga katawhan nga nag-anto sa grabing kalisod.
1: Mm.
2: Kung aduna may unexplained wealth ang vice presidente, pasagdan ngang ebidensya og mga balaod ang musilot kaniya. Mm. Apan kung kini usa lang ka politikanhon nga tumong, hinaot nga matapos kani sa labing daling panahon.
1: Exactly.
2: Tungod kay ang lungsod, no? Gikapoy na gyud. Ang lungsod, ang mga katawhan gigutom na. Og ang lungsod na kinahanglan og tinuod nga serbisyo dili dula sa politika.
1: Mm.
2: So muna mga katropa ang atong panawagan sa atong mga leader.
1: Karong adlaw
2: sa atong magbabalaod.
1: Katropang Lemuel, wala tay nakita karon nga nakahuas ta sa kana ba makaginhawa lang ta. Nisabot na pud kay ditaas ta og presyo sa gasolina.
2: Correct.
1: Ah, nabalitaan na to sa naging adlaw kagahapon, nagkagubot sa barm.
2: Mao.
1: Wa pa gani matapos ng pagsulbad sa mga baha diha sa National Magadrupa.
2: Pero ang atong mga senator judges o mga pipila ka mga prosecutor congressman, naglingkod gikan alas 10 hangtod alas 3 sa hapon. Pero kung ang ilaw untang gilingkod diha og mao lagi na tutukan unta ang kamahal o nganong ni mahal, wa naman untay grabing tension dito sa Middle East katropang Ray.
1: Maulagi.
2: Di ba? Murang nahilom naman.
1: Nahilom naman po. Pero nagpadayon. Ang
2: pagmahal man.
1: Pagmahal. No? Ang atong lihok sa kuan, galooy kayo. Murang, ang kining dalyar, dalar.
2: Murang ang inyong pangtubil karon nga diesel mo, hapit naman mo isa gatos.
1: Maugani, galooy ba lamang?
2: Pastilan.
1: Oh.
2: Kunya kami po nga gasolina, 86, hapit na po magdobinta.
1: Mm.
2: Astilan. So, no, dapat niyang ilang imbestigahan nga nung nga ni Mahal nga wala naman tayo grabing tension dito. Basin og na ay nagpatong og dako anay katropang Ray.
1: No.
2: Anyway, wala naman tayo igong oras katropang Ray.
1: Wala naman tayo igong oras katropang Limuel. No? Salamat sa inyo pagpaminaw mga katropa. At least sa yano nga mga pag-isigot na ito mga katropa, it's not exactly nga naato yung mga gipagdapigan ni ini. Pero
2: correct.
1: Ang ato manggong kada bang hinanaing ba? Nga unta na, ang prioridad unta na sa atong
2: mga leader.
1: Mga leader, maugid unta na ang pagsulbad ni ini atong problema mga katropa ng yato bang. Di man sa ingon nga maglaban-laban ta. Mati mahimo ana nila mga katropa. Di ba natong na mga igsuon?
2: Mao.
1: May nga nila mang tagumi kayong kinakita na itong mga katropa nga na inili. Dili gud maayo.
2: Dili patas.
1: Dili patas.
2: Mm.
1: Oh. Dili man naingon nga ato-ato lang. Hayag panas tanang hayag nga makita sa tong duha ka mata og klaro panas tanang klaro nga madungog sa tong duha ka dalungan.
2: Correct.
1: Katropang Limuel. Exactly 9 o'clock in the morning mga katropa. Unta igong oras pa rin sa nahan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kumara po tapuhon. Magkadunggan ang isa tong programa nga Bulos ay mga katropa. Manamilita sa mga inyong mga higala. Sa ngalan na lang sa Creative Bukang Puwersa sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusan 91.3, 95.7, sa kontrol ni Katropang Kiano J. Sibial. sa atong news and public affairs sa atong mga kaubanan. Of course, mga reporters na to, mga anchors, sila si Katropang Ray Alendon, Katropang Junjie Libres, Katropang Ali Vicente. Mga katropa, ako si Katropang Ray Celeste Surabascas.
2: Kiniusab si Katropang Limuel Pagalaran Ukay.
1: Dahil sila mga timuntag na itong tanan, dalaygon ang Diyos.
0: Bullseye!
3: X-F-M. X-F-M.

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar dinha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sur XFM.
1: Par, bakurati ra gud ang imuhang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis sa kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama po rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
4: Mm-hmm. At sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on-air, kaya Doc Algie, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gano'ng kamasailan yung po mga katanungan, eh, lagayan nyo po ng pangalan, address, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantua,

0: Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, o meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan. Ano? At nandyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano, at magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha, na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. Ano po ba, dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
2: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, eh, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang, ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no, na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, 'di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible itong manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon na nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope. Mm-hmm. Sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niyan. Mm-hmm. Sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo pag mataas ang uric acid mo, laging parang asasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano, nagiging gout. Yung mm-hmm. gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones, na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
0: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, dok, napaka-common, ano? Alam niyo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, dok, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga, nagcrystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys, or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, dok, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa atin pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya ngayon, Badok, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng husto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, ay maaari po, mga kaibigan,

0: dulot ng permanent deformity o permanente na pinsala ano sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa diyan, ayon sa mga magsasaliksik ano, eh kanilang nakita yung link ano between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama po diyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso ano or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka ano dok ano, hindi siya ganun ka showy, sabi pa ano. At bibihira lang nagbibigay ng simptomas. Ano po ba dok yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
1: So kinakailangan magpapa-check up po kayo, lalo na meron kayong napapansin na ang number one lang naman diyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain ano. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba diyan sa kamay, tapos pinaka most common talaga yung sa paa, kaysa yung lalaki sa paa na yung gout ano. At saka may mga nararamdaman na kayo na parang iihi nyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakita mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh syempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain at hindi ito basta-basta pain na madaling mawala ano. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy ano. Kung may discoloration yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan kasi kung titingnan mo yan literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng ano ng bagay, yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon ano. O yung pamamaga, tapos pag ginahawakan mo mainit, tapos sobrang sakit ano. Even ngayon minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang ha, balat, hawakan mo lang sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Parang kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate. Parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi, mahapdi.
0: Putol-putol pa minsan.
1: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo, parang cloudy. O, parang hugas-bigas. Tapos mapanghing masyado. So, alin man dyan, na maramdaman mo, may pain, tapos may gano'n na, ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
0: Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po na yan, mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad, mga kaibigan, ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan niya ating mga kababayan. Ano?
1: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Mm-hmm. Eh, yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL,
0: mm-hmm,
1: yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Eh, yan yung range niya.
0: Mm-hmm.
1: O kaya simula mo na yung pagda-diet.
0: Yeah.
1: O, kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life.
0: Mm-hmm.
1: Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
0: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
1: Naku, pang mga paborito pa naman yan, mm-hmm, karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Mm-hmm. Eh, ang purine, ang daming ano niyan,
0: sources.
1: So, yung mga hyperine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat,
0: mm-hmm,
1: katulad ng baka, mamoy,
0: mm-hmm,
1: no, bawal yan. O yung mga laman loob.
0: Mm-hmm.
1: O wag na kayo mag-iisaw. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos, mga seafoods. Katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas. Mm-hmm. No? Ang taas ng purine yan. Ganon din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o mm-hmm, high fructose corn syrup.
0: Yun.
1: O diba, mga artificial sweeteners. Iwasan po niyan. Tapos dun sa mga alak naman, ang pinakamalala dyan na mataas ang purine level, yung mga beer.
0: Mm-hmm.
1: Yan, mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea.
0: Mm-hmm.
1: Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant,
0: mm-hmm,
1: na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
0: Mm-hmm. At anumang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
1: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na, mm-hmm, talagang agad-agad nakakamatay.
0: Yes.
1: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
0: Mm-hmm. Nako.
1: Number one na nakakapilay.
0: Talagang papagapangin ka niyan. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga daw. Minsan nga, madampi lang. Ano?
1: Kaya nga, stabbing pain. Mm. Ang description niyan, stabbing pain.
0: Mm-hmm.
1: Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
0: Mm-hmm.
1: Yun nararamdaman yung mga tao. O kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
0: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also.
1: Oh.
0: Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
1: Kaya kinakailangan mo dyan, partner,
0: crystallize
1: yung mga anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Especially yung ating premium D3.
0: Yan.
1: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung ano, tinatawag nating moringa seed oil.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Nilalagyan nila ang luya.
0: Yun yung hinahaplas nila.
1: Hinahaplas nila. Oh. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress,
0: mm-hmm,
1: sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout. Mm-hmm.
0: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
1: Lahat ng para sa kidneys, mm-hmm, ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niyan sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok,
0: mm-hmm,
1: yung tinatawag nating pansit-pansitan.
0: Mm-hmm.
1: Sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga noon, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
0: Ayan.
1: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
0: Mm-hmm.
1: Maganda niya yung alingatong. yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga, ano, mga anti-inflammatory. Pero, kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may limang sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, eh malaking tulong po sa inyo. Kasi, ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung visa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract. Mm-hmm. O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, eh huwag mo nang kainin. Mm-hmm. Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
0: Mm-hmm. Ayun, sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Ay una, modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Ano? Eh, bawas-bawas muna doon, ano? Diet muna, sabi pa nila.
1: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman. So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga lagi na mamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, pugasan niyo mabuti, i-chop ninyo, laganin niyo, inumin niyo yung pinaglagaan.
0: Yun.
1: Anti-pain killer ang resulta niya sa mga may gout.
0: Huwag niyo na itapon, ano? Pag yung pinagbalatan ng pinya,
1: yun.
0: Tapos yung pinaka ano ya,
1: tangkay,
0: ano? Eh huwag niyo na po itapon, ilaga niyo po mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
1: Yes. Tsaa.
0: Napakasarap niyan, Dok.
1: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
0: Ayun, ha? So, ayan, sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ang atin pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang atin pong uric acid sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? At bawas-bawasan yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Bigyang daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
1: Pwede yung Santon Plus Gold saka yung premium D3. Mm-hmm. Ano? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
0: Yeah.
1: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm-hmm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa naman, naglo-loose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika, ang mga buntis nagkakaroon yan. So ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay, di ba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan . Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila kaya nagkakaroon na ng pagbabago dun sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo. Mm-hmm. Diba? So tama 'yon, mag Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin niyo na hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger 'yan.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po atin, ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, eh, ano?
1: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Eh, ganun pa rin naman. Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
0: Ayun, laging napupwersa.
1: Pwersa.
0: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, ano? So yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po ano, hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
1: Minsan lahat ng santo tinawag.
0: So yun po, sa mga kababayan po natin, ano, na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, ano lang, ano? Maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan mga kaibigan, ano? Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, ano, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no, sa mga fiber mga kaibigan, ano? And then pwede kayo mag-take ng ating pong Santon Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin mga kaibigan, no? Yung premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, ano? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung ano nga, di ba, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan mga kaibigan na ano, pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Eh, yung atin pong premium D3, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
1: Yung speaking of premium D3 partner, pag talagang namamagay yung puwit, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot.
0: Yun,
1: kasi meron siyang ano, anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Maganda yung resulta din nun.
0: Any, ano, Dok, eh? Na-observe ko din ito, eh. Any lesion sa balat, ano? Mga sugat, napakaganda nung, ano? Ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan, ano? So, yan. Sa mga kababayan natin, ha? Na nakakaranas, any sugat, mga kaibigan, externally, ay, siguro internally din nakakatulong po mga kaibigan yung premium D3 po natin, ano, para pumabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha. So take po kayo mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santon Plus Gold and sabayin nyo na rin ng Santon Vitamin C para kumpleto yung complete package. Ayan. Yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santon Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: bulsa. Usa ka ba na nasakpan siyang asawa ba? Nga nayuyap nga 13 anyos. Apan sa pagsuta sa asawa, 23 anyos na di ay.
1: Pero kung bungod, ito'y mga higala.
2: Hawa! Ayaw!
3: Mga katupa.

0: Good morning. Mga Aliwaros, may morning ninyong talaga kaya siyempre, welcome sa toang programang kung ako ikaw. My name is Masay Detarini, ang siyempre walalain na membro sa PMA, mga Philippine Maritime Academy, o siyempre wala ko rin sa arang pasunod na ko ang doon ako ang mga bigat lang, ang kaoban nga, usapin sa mga membro sa PMA, pasok!
1: Hello, Ibig!
2: Yeah!
1: ¿Cómo estamos? ¿Kinamos? Mi amigos, mi amigas, agay!
2: O sa kamayong adlaw nga Martes, mga maring, sa mga aksyon ng galuya diha. Ay nakamog lialuya, way lialuya, mga maring, tungod kay malungog na karon sa kahanginan ang pinaka-didli, pinaka-sadya nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao, kiniang...
0: Kong ako! Sukaos.
2: Ay, kung ako ikaw, Marin, hubuan ang imong tuwalya.
0: Hala,
2: sige. Saan na? Remote lagi ka diha.
3: Ay, apramasinaw daw.
2: Ala, oy. Lali, guwapa ka. Ang imong dughan, Marin.
3: Lain na yung siya oksigen kayo.
2: Yeah. Ora, dughan ni Katya, Marin. Ang imong ang dughan. Uy, mura mo ko anong si Flor Contemplacion. Uy, na lustad naman ko, uy.
3: Lustad lagi kayo ka, Marie.
2: Amot, uy, kay Pementiano ko na Edgar. Uy. Ang may gala, mga Marie, alas 10:25 ng atong oras. Welcome kamang hurot. Sa tuang programa, mga gala.
3: Yes,
2: siyempre,
3: yes,
2: ipaluyan sa tuang mga produkto ang gihimo sa Yes to Health.
0: Yes, labi na yun ang atuang kaping ang gigagubtas kay Bisaya ng Mindanao, no? Ang gigagubtas sa mga laing istasyon nga. Bisag promote siya. Gusto lang promote sa ilang mga kape, pero nakita kayo pa sa Santon Gold Coffee Mix. Yes, mga na itong kaping talamang istasyon rin sa Davao del Norte. Muna yung ginainom nila.
2: Mao ba? Ang siyempre, mga maring, hatod po ni kanato sa pampalig-on sa tuang immune system. Tungkol kayo sa kapait sa panahon karon, mga igala, magloon ka, di ka-approvan.
3: Yes, tinuod na.
2: Dapat lig-on permanente atong immune system, mga igala. Aron nga, dilita diba? Masakit. Anya aron nga dita mo sakit mga igala nga tuang lawas pakusgod ang immune system inom ta adlaw-adlaw og
3: Santon vitamin C.
0: Aba, binako ka vitamin P.
2: Isa
0: lang P. Okay, babaya daw patod ba ni katropang Fong. Pay, babayad ka. Siyempre, babayad ka. Santon vitamin C, babayad mo yung ka.
2: Pay, kung laki niya, kung laki vitamin O.
3: Ayaw ka pala bigab, kaya mong sinaw na kayo ka.
2: Oo.
3: Wala na may background.
2: Mara naman ito, ano ko. Uy, ako ang klibits na masilawan ba?
3: Ano man
2: na? Uy, ito mga herbal sa luyo, di kayo maklaro ito mga palindang mga ilim nun.
3: Organic, pero sa wala kabalo, no? Amo ang mga ilim nun sa mong likod na naka-display. Mga herbal ka na.
0: Bawal man ang inom na ito, Dre.
3: Organic, Gracia.
2: Mao ba? Okay, ito ang hotline, mga igala, mga maring abli na. Ang ito ang linya, 0966306-9569. Katulog ba kung tilaok, mga maring, eh?
0: Aba, kakaka, katamlaon ka. Katamlaon kang bayuta ka, ha? Nagainom kang bahal.
2: Katamlaon ka, sige.
0: Matamla ka, sige.
2: Matamla, magita kay kalintura, ta. Kaya abang hinsog, taba pa. Matamla ako, be.
0: Maalagi.
3: Gani.
2: Sa mga gusto niya mo tamla, mga maring, ay tune in na sa XFM 107.1 Tagom.
0: Sere!
2: Na-share ato ang live today. I-search lang ang XFM 107.1 Tagom. I-search, mga maring, comment naman sa inyo mga request kaya ato ng sugdan ato ang katropa. Okay!
0: Yes!
2: Taga-imig. Pinaka the best nga kanta din ha ni Kwan B ni Master B. Sa kanta ni mo, Master.
0: Ay, kantahan ako ka Kwan B. May pakantahan ko niya ako ka ng kineng suede B. Makanta ko suede?
2: Suede o swine?
0: Suede.
3: Swadi.
0: Katong suede.
3: Kau ba na lang sa toin B playin nga si Wadi.
0: Wadi. Wait to ay.
3: Ay, wait ay.
0: Bayot na, bugo pa.
3: Ay, lagi to ay. Masmit pa yata.
0: Ay, tama.
2: Kau ba na sa dati ni Lebron James?
3: Alaka, oy. Classmate yun di ay.
2: Saan ay na?
0: Si Lebron James, man. Doon ito, Lebron James.
2: Ay, James ay na. Sorry ko.
0: Ay, excuse sa inyo, hake. Matos ako nito. Payos na ako itong, ipayon ako akong lababa, mangita akong plumber.
2: Maupa. Ay, gili na plumber, ay.
0: Saan na siya?
2: Plumber.
0: Ah, sorry, sorry.
3: Ay, nabilan mo ang kwarta. Nandun sa,
0: asa?
3: Sa walay.
0: Sa walay? Oo. Sa walay. Ano walay man?
2: Ay, sa mukha ganyan. Invite niya ako ni Edgar kay mga omi dito sa mga lamian ng pagkaon kay
0: asama
2: na ilang mga bupet.
0: Ah, bupet?
2: Oh, lamig ka.
0: Hoy, wala lamian ng buffet. Buffet na siya yot.
2: Buffet eh.
0: Saan?
2: Ano, buffet mo nagigisuwat dito sa restaurant?
0: Ay, mapabinugo. Atram, uban na lang tang tulot ah. Mga tag-pizza, mga tag-syakis. Ah, sige, inyo mo katsawan, oy. Dito na mabalit na lang Greenwich, be.
3: Kalahit, mga bugoon yun yung mga bayot.
2: Bugoon mo na. Mga bayot na mga bugoon pa.
3: Buffet, yan ang tea ang tumoy. Ano man na?
0: Ano man na siya? Ano man na? Ano nga buffet man na siya? Tea, isa man na siya? Buffet.
2: Akala po na sa mga balita kay nakuha ang duha ka mga sashi nga. Sashit man na pagbago.
3: Maroon ako na. Prano, chibrulit.
0: Chibrulit. O ana.
3: Anong chibrulit man
0: yun? Silent tea. Silent tea.
3: So, kanang wallet?
0: Walay.
2: Walay.
0: Ana, di ba?
2: Oh my God, na-bright na siya gamay.
0: Nakasanton na vitamin C, mango.
3: May pangsyon siya, Maring. May pangsyon ng uto.
0: Yes.
2: But anyway, mga Maring, ito ang programa live. Mabati diriya sa XFM, Mati City.
0: Tungkol kayo, nagkabuli-buli ka. Kakadikakasdili, kakabalo, bugon, sangkano. Taga-tagang t-shirt.
2: Masa nga t-shirt?
0: Calvin Klein.
2: Dahil nagika.
0: Masa nila
2: ako no kay kinisa gitagaaman siya sa una og atong t-shirt nga kuan.
0: Ayun sa
2: Piobo.
0: Piobo.
2: Tagaan sa Piobo. Tagaan siya.
0: Piobo. Alamay na sa brand.
3: Mga bago mo na ng mga brand.
2: Bago na.
0: Sa brand.
2: Bago na mga brand ko ron.
0: Ay, nako.
3: Pero ako ang brand kay mahal mo kanya.
2: Ano sa na?
3: Akong pantalon. Mahal kanya eh.
2: Ano sa na?
3: Libis.
2: Hoy!
0: Talawa.
2: Hoy, di na libis na.
3: Libis na. Libis na. Na?
0: Talawa sa ihawan kaway-kaway sa
3: nagwapa. Wrangler maginayang sinina.
0: Batakar mga
3: Unsan niya?
0: Boxwagon.
3: Ah, Boxwagon.
0: Yes.
3: Kaya mo kong Wrangler.
2: Kanang design sa
0: bugo lagi mo eh.
2: Ang design sa sinina, kabalo mo, mga bulok din mo.
0: Sa manila.
2: Ang design na ito sa brand sa wrestling.
0: Sa manila, sa manila, sa manila,
3: sa manila,
2: sa manila,
0: sa manila, sa manila, sa manila, sa manila, sa manila, sa manila, sa manila, siya kung ano naman siya Wrangler oy.
2: Asa din na?
0: Wrangler.
3: So dako siya nga sakyanan kay Wrangler.
2: Okay, sa tama nga Marie, makitaan, madungog diri sa XFM Bukidnon.
0: Yes, okay. Live sa tama, madungan diri sa Bukidnon, XFM, XFM, General Santa City.
2: Sa
3: San Francisco, Bayugan.
2: Og?
0: Og sa, diri sa may kuan po, sa Mati.
2: Kumala
0: sa Mati. Og, siyempre, diya sa ilan Stanley Duhinyas. Og sa pagadian na.
2: Ay, nako, so, larga na mga Marie.
3: Ay, ato pong isyarat ko, tiyay ba si naka-hook up ang ipil? Ay, si mo ang palangga number 2.
2: Si Abigail. Hi, Abigail.
0: Si
3: palangga number 2.
2: Kamusta ito mga tapay ni Abigail? Okay na kayo na ito mga...
0: Okay na ito mga tapay ni Abigail? Kasi pala rin eh.
2: Abigail, isurse mo na ni mo ron.
0: Si Abigail? Okay na ko kalinlin. Okay na ko kalinlin. Bahala na si Abigail niya.
3: Ayaw ipasearch kayo, pero critical iyang kinabuhi.
2: Hoy, si palangga, grabe na mo na kayo na mga kuha ni Palangga, no?
0: Kasi, man.
2: Si Palangga ba? Diri ang sato ang sa Y28 clinic.
0: Sa Y28? Uy, duol, tapa naman sa DPW8.
2: Hoy, wala, namalin na sila, oy.
0: Asa naman, eh?
2: Doon sa pisina sa DO8.
0: Lalagay mo, ay. Ami pa lang na kasi lang, mga dita kabalo, mga buguon ta. Ay, excuse me, dili may mga inana, ha?
2: Oh, yes.
0: Oh, dili may mga inana, kay mga bright by ami.
2: We're yes. All bright.
0: Yes.
3: We're all graduated and elementary graduation.
0: Yes. Exactly.
2: Yes. Ay, kaoban mga marin, kining mga 101% ng mga buguon. Diriyan sa to ang programa, mga igala. Ato nang abliyan na to ang katropa, okay?
0: Yes. Sige, yes. Bin.
3: Aprena.
2: Ay, good morning. Is your timaya sa ni mga viewers na to, B?
3: Ay, ato rin timaya o ni
0: mga
3: bugoon. Timaya o ni mga bugoon.
2: Ang pinakaunang bugoon din.
0: Ay, ano mag-anak? Ay, ano mag-anak nila? Kada sila si Rodel.
3: Rodel Opinaldo, from Bisaya, no?
0: Yes, kaya ni si... Asan si ate... Si kaya si Ma'am Nita?
3: Si Canada.
0: Ah, Canada.
3: Yeah. Saan may story naman sa Canada, Master?
0: Mga Canadian. Canadian. Canadian, mataw na. Mabugas Canadian.
2: Panahoy, plaster Canadian.
0: Ah, plaster Canadian. Ano?
2: Pag, uy, paghila mo yan. Masa mo na yun? Basa naman.
3: Ibang mag-sikara na wang.
2: Sama na wala naman si Gadi, ha?
0: Manikalit.
3: Eh, atras na lang naman sa Ibta na, Master.
2: O, okay, na-request din abe si Will Floor Masaudling. Pa-request ko mga maring og... Saan ni? Buat on the river.
0: Buat on the
2: river. Buat on the river.
0: Buat on the river. Buat on the river. Ay, kamubang kayo mga... Kaya lagi mo mga jukits. Lagi kayo mo.
2: Sa day na, papasa.
3: Naramay ka ng abiron sa alas.
2: Masa may minin
3: sa card kamo iskrila para mangko.
2: Masa may minin sa al.
3: Alas, kamo alsag.
0: Alsag, kanang alsag. Alsag sa kumba.
2: Ah, na. Ay, ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay, ay, ay, na.
2: Kini kantahan mo sunod mga maring ato ni kanata sa Santon Vitamin C aron nga mas mulami ang isi.
0: Mag Santon Vitamin C.

0: Salamat
1: guys.
2: Sa nag-request yan, civil floor ma-soundling.
3: Salamat guys sa mga request.
0: Salamat kayo. Salamat.
2: Thanks MGA Manikay.
3: Good morning Dian. Maayong papamati sa mga taga-Palingki. Labi pa dyan sa ma-install number 781.
0: Yes. Dennis. Si Dennis.
3: Kang Sir Dennis. Kamusta ang atuwa mga lamas din atuwa mga...
0: Mga gas, bugas, gatas ng lamas.
2: Atakay, sugar may mga binagya ng mga lamas.
0: Oo, grabe pa na binag. Wain, saan magamagkuang
2: ganyan. Binag, may tawagan na good master. Binagya. Ay, mga rag, burag pukot.
0: Ah, bagbot. Sato ka ito, mga bagid, mga bagag naungon, anigin din yun. Anigin
3: din yan. Kaya, ay, kang, ingin siya nga, thank you daw, si Well For, ga, thank you siya sa imong kanta.
2: Kasi siya nga, thanks MGA Marikay.
0: MGA, kanang ka, mga...
2: Kasi siya?
0: MGA, kanang, muraga, gamay. Muraga may amaw, ana.
3: Pwede na mag-vocalist sa banda. Ingat pa si Rodel o Pinaldo.
2: Ay, Rodel, mga papleme sa imuang kuandebi, sa imuang banda din ha. Naman kay banda-banda din ha.
0: Sa may banda ni Rodel.
2: Naman siya ka ng...
0: Studio?
2: Ka ng Imnanan, yun na si banda.
0: Baka to si Rodel ito ay.
2: Eh na pa, i-guess ang tulok ka buok diyan ng mga bayo.
3: Magkuhan na din, mga rin, mag-gista diyan. Mag-gista?
0: Mag-gista?
2: Mag-gista? Mag-gista?
0: Mag-gista? Street level individual.
2: Basi mo dakpan dali ang maringa.
3: Ikaw ka ukas naman ka. Mura na kag high value individual.
2: It's IV.
0: It's IV. Yeah, yaks. Ew.
2: Malinta na.
3: It's IV.
0: Ay, lagi mo ay. Mga bole lagi kayo ay. Ay, tagay ko kanta niyo na may kalang suede. Suede by...
2: Swabby lagi.
0: Kala, beautiful one. Suede na siya. Ganyan na yung swabby.
3: Ganyan na yung request.
2: Kantahan na niya. Naglagot na niya siya. Suede ka. Suede.
0: Suede.
2: Ano sa suede ka to ng posit?
0: S A D suede.
3: Suede.
0: S U A D A.
3: Beautiful suede.
0: Suede.
2: Mana siya kanang
0: beautiful one.
2: Mana siya kanang ginakuan sa tirong.
0: Seaweeds.
2: Ay seaweeds.
0: Check. My taste.
3: Ano sa taste? Ano
2: sa taste?
0: Sa man. Isanta.
3: Ay, di siya kumusta.
2: Dilis siya kumari ka, walang ligo.
0: Ay, excuse me, alas 3, pinagdugang ligo ni Karin, ni Panibobo.
3: Ay, naaba.
2: Matura na
3: kayo na luya si
2: Panibobo. Nagluya siya.
0: Kabalo ka ni Panibobo, pula kaya mata. Ay, pagligo niya, kaya nakamasanda yung wala na yung wala. But anyway, sige na. Okay,
2: Sway.
3: Wala man siguro
2: na sa... Beautiful ones. No.
3: Wala man siguro na... Natala sa mantalaan na yung kanta, guro?
0: Ang singer kay Suede, unya, ang banda na siya. Ano?
3: Muni.
2: Suede, mangunda. Suede ba, Suede?
0: Suede ba?
2: S-U-A-D-E.
0: Suede.
3: Awa, natakta na si Suede Gab sa inyo, ha?
0: Mga jugurus, may ito mga technical property.
2: Natakta na kay ang mga bayot, bugoon sad.
0: Beautiful one siya.
2: Beautiful one.
0: Ang request ba ang mga jugurus sad? Sila Wilmo eh.
3: Ay, pakishare mga maring ato ang live today.
2: Maraming sa mga diha sa mga 8 million diha nga na nagtanaw. 8
0: million pa.
3: Uy, na ito mga viewers ng mga et na kabuok?
2: Et thousand.
0: Kana.
2: Ay,
0: abay, sweetie.
3: Buday na diha. Kasi ito lang, Beautiful Honest.
0: Beautiful Honest by Sweetie.
2: Bugoon sa?
0: Ayun mo. Sige, magkagungot si mamay.
2: Mamay na, may iskwilahon. Lahit may iskwilahan.
0: Gani, tama mga bayo na puti na kayo gungot.
3: Asa?
2: Kita ko na kayo.
0: Diba?
3: Kita ko na yung mga bigote.
2: Punta nga, siguro natin green screen natong bungot.
0: Sige.
3: O, si Sweetie ko na kakanta.
0: Diba, Sweetie?
3: Sige na, largahin na.
2: Abalo ka ang mga vokalistan eh. Mga oyutar, sad me.
0: Mga oyutar, ito.
2: Atong tabangan siguro nila, ibugaong mabot ko.
0: Magani, sige na. Walang tali ang may.
2: Yes.
0: Yeah, come on.
3: Yeah. Tabangin ninyo na, labog laki, tabangan ninyo.

0: kayo, Gab.
1: Muraga, good morning di ay kang Gary Panibaan. Shout out mga guwapa gikan diya sa May Robinson sa grocery department. Ay, na, salamat na, sa paglili, Gary.
0: Kasing na IBO diya, Gary, ipagawas ang salit ko.
2: Ay lang eh, ay lap na dito lang sa May Kanang Balite.
1: Anya, you are my religion master ng firehouse gikan kang well floor masaudling.
2: Ay, master, bugaong mata.
0: Bugaong mga.
1: This is it.
0: This
1: is gitulit. Gituli.
0: Ala, guwapo sa to ang pastura.
1: This is Ituli Tarong. Good morning, mga Uyutar. Tarongan ninyo kanta karon dili na, di ko makatog. Ha, ha, ha. Jojo Amarillo Jr. Kanunay naminaw ninyo mga yots. Aba.
0: Siga pa kayo siya. Makatog.
2: Piti pa kayo. Piti pa.
1: Si DC, moragi handusan siguro na siya ang bana siguro. Si DC.
0: Ay, wala nakaturbo ni.
1: Nakaturbo siguro ang bana ni DC. Sige. Yes.
0: Para gamay kayo, Gab.
2: Gamay kayo ni Maklaro na ni Gab. Ipakuhan ka pa na. Ito, disuron kita, di ba?
0: Wala ka pati para pati.
2: Iko gamay, Gab. Iko gamay.

0: Salamat kayo sa
1: religyosa memo lyrics.
0: Di mo ragi ay mo yung gitinood sa pagkanta.
1: Pero nausap ang lyrics, Mare.
2: Nausap kay Dugan na magunagod kayo.
0: Moragi, girihab na lang lyrics.
1: Ang Yang Sol, kasi yun naman yun.
0: Oy, mara taga South Korea.
1: Taga Korea. Koreano, malinang singira. Dili, amin ako mga taga European sila. Koreano naman yung singir karo?
0: Hindi, kay Nibalhin siya.
2: Nibalhin kay Gira. Gira mo kunin dugon.
0: Nag-relocation siya, Mare.
2: Nag-relocation sila dito.
0: Oo, mga sa ingon mga Mare nga. Doon sa membro siya sa Kuan. Mga na tagag mga relocation.
1: Ay, ang iyan. Aguanta mo sa rito ba? Aguanta partilis mo.
0: But anyway, ingon pa si Johnny Angoy Mulato nga doll. Pa-shout out ko. Salamat sa paglili ni Moria. Good morning, mga pretty katropa. Pagkaayos sa banda dito, banda doon, giagwanta namo og paminaw sa Agwanta Party List.
1: Wow, that looks amazing. Yon eh, Will Floor.
0: Aba, pasok na sa second round.
1: Pasok
2: sa second round. Pasok na,
1: ha? Barang walang nigong, ha?
2: Sa I in the Sky. Inday tayo ni Ala. O, saan na sabi? Aba,
1: mo-requestan?
0: Kisa mo na.
1: Depon mo paalan sa operator.
2: Ay, baby, maganda. Tanin na version. Ah, sige.
0: Go.
2: Ay, kung kaluka-luka ninyo, Stilan. Pos na mga dagang tagot ng kantahon, tani. Check.
1: Kanta ka na yung katulog ni.
0: Anya na, musulod nga awit mga higala. Ang musulod nga awit na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusga ang imong cognitive functions sa mangutok. Inom ada-adlaw Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasang butika nationwide.

0: Thank you,
1: salamat,
0: sa
1: salamat.
2: Ah, salamat sa imong pagkantam sa iring gamay.
0: Oo, pwede na, pwede naman na itip.
1: Itip, sa itip.
2: Itip sa iring.
1: Para makamusta
0: na mo ang tabadida.
2: May na lang.
1: Yes.
2: Okay mo pa ng iring. Ang ilang nila, half note mo nilang nila.
1: Pero makaurasan ka. Kapay po kayo balik dito sa isahod. Injection dito, no?
0: O, libre man ang inject, be.
2: Ato ka dito sa City Beat.
1: Ato ka sa City Beat?
2: City Beat.
1: Okay.
0: Ay, mukhang mga kaigala, masunod na ito ang live drama sa Tuan Tulabanon.
1: Kung ako, ikaw.
3: Ayo, ayo.
4: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
3: Papalita ragod kong sigarilyo.
4: Unsa nga sigarilyo?
3: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
4: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
3: Kay nga naman.
4: Asa pa, more.
5: Mga katupa, exciting!
6: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakubakuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta bugigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatipdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in the hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Lumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man ka?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa. Imnani, arun ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato ko taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Full Year Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abuno. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani. This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: sa usa ka ba na nasakpan siyang asawa wa nga nayuyap nga 13 anyos apan sa pagsuta sa asawa 23 anyos na di ay
1: pero kung bungod ito'y mga higala
2: mga katrupa exciting.

0: ka tropa, gani balik me, murag panit na, balik-balik me ni mga lolo. Mga katropa, so aga ako gibil ka pagbalik ako mga kauban, nga duha ka mga bigatla, no? Paningo pun mo diha, oy.
1: Yes, talita.
2: Ah, akong sulungan na to gihapon.
1: Yes, balik na mga marin. Siyempre, kaya ito ang pagbalik, mga igala. Tuti ka nata sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Saldoki ang patong-patong ng balatian pinagi sa ado-ado kapag inaw mo Santon Plus Gold Herbal Capsule. High blood, wagtang. Diabetes, wagtang. Mga kiang-kiang, wagtang. Mga...
2: bukol-bukol.
1: Bukol-bukol, wagtang. Apil ang dilema.
2: Ang dilema, ang goiter, o mayuma, bugha.
1: Ang dilema, wagtang, ang agdang-agdang ni Palangga.
0: Buna-buna.
1: Santon Plus Gold, mga higala, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Huwag siyempre mapalit ka diri sa Tagum City sa toang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa Dole. First floor M Central Building, do lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Gati Road, Barangay Magupo West, Tagum City. Pangitaa si Doc CJ ni Druda alang sa libre nga check-up. Huwag mapalit ka sa toang mga kapsula. Pangitaa si...
2: Palangga.
0: Palangga.
2: Magpapalit mong bugas. Pagkitaas eh.
1: Palanggi.
0: Palangging. Anak. Anyway, sige. Blast start ha.
1: Pangit kayo ang studio. Oy, kay naaang upaw.
2: Aba.
1: Pero na sumpay.
0: Aba.
1: Upaw na gwapa.
0: Kana.
2: May gane, eh, otro.
1: Si Alvin Gook. Magitira ka ni Alvin Gook. Papil ni mo ni ma. Ay mo ni tuduha ni mo ni.
0: Tuduha lang ko na. Bigtian pa na si Alvin Gook, ma.
1: Nalay kidatin, ah.
0: Ay, nga nung digot.
1: Kito pa rin na, Adir, eh.
2: Masiksak na yung silk, okay na?
1: Okay na ba na siya? Okay na ganito, no?
0: Okay na lang, ay, okay na. Bahala na lang sila, importante. Ay, 7,000 live viewers, asa naman eh.
1: Hello!
0: Naniotong uban, ano, naniotong?
1: Basta nanakpan sa LTO itong uban, wala na ka-live.
0: Wala na kayo, guys. Ato dito ron.
1: Doon ay mga gipaygayon, mga maringan, papanakop ang ato ang mga LTO Region 11 din sa may National Highway sakop sa Bisayan. Gani mga igalas ito ang pagduki-duki dito ang doon ay na... impound nga motor.
0: Aba! Oo!
2: Ano may violation na ito, Mari?
1: Wala yung helmet, wala yung lisensya, wala po yung registro.
2: Ay, kompleto.
1: Kompletong yung
0: yes.
1: Violations. Muna nga gisakay sa pick-off ang yung motor.
0: Yung motorcyclo.
1: O nga, gi-impound mga maring.
0: Brick.
2: Kaloy sa ito. Ay, ganda tayo.
1: Ay, sa iluoy.
2: Ano naman po diingon ang tiyong manakop sila? Para makalikay ito siya.
1: Gani. Anyway, good morning. Di ay kang Sir Jade Calyao sa mga taga-LTO.
0: Mm-hmm.
1: O yes. Kang ma'am.
0: Ma'am Karen Daruntay.
1: Good morning. Yes. Good morning, boys and girls.
3: Good morning, boys and girls.
0: Ala sige, no? Ay, sama na. Ala, kisama man eh. Kisama man eh.
1: Kisama na adab eh.
0: Ala sila, Ismaila, si Belian. Ah, mamanin sila ganina.
1: Ilis na kitong viewers mo nag-violation. Siguro niya ito ang Facebook na hawa.
2: Ala nga, mabayulit niya. Tanawa ang nasa kuwa, no?
1: Dahukas, manggod.
2: Dahukas, manggod.
0: Kasi may naan.
1: Kapit na makita ang atngal.
2: Lahil na tutoy pro atngal.
1: Bakit, ani mo?
0: Ingit na mo, kaya gagmay yung mga tutoy.
1: Kaya ko ka ng screenshot ka, ako may ID.
0: Ay, mga tatay, magdrama na ba yata?
1: Sige, kanta ni mo.
0: Katong, Eric, katong ang gikuan kanina.
1: Masa nang kanta?
0: Talking in your sleep.
1: Talking in your sleep.
0: Yeah.
1: Talking in your sleep, ano? Ano na kanta, mga igala? Halabira, kaya nakita ng kanal.
0: Check.
1: Kulugig singkong alamping.

0: maqueta, mana, balik balik na, balik balik na.
1: Kagantahan na ah, na rin, Roy.
2: Dito, to carry the blow be blow.
0: Aba, aba, aba.
1: Blow? Nga, blow ka, blow nga.
0: Sa mga blow, to, blow be to na. Sa mga
2: blow, blow panda.
0: Blow, blow panda.
1: Kasi blow by blow.
0: Blow by blow na.
2: Lahay mo na yung
1: lalagay na. Oh, blower than blow.
2: Lahay lang yan. Gusto ka kayo blow ay.
0: Blow
1: ay. Ay, ko ano, kay kalimtan na ako na.
0: Ay! Ito nga, blow nga mo trabaho.
1: Kato blow nga magluhod.
0: Ah, ah, lo, uy.
1: Muna ganaan eh.
0: Ni Palangga.
1: Masa na, masa na.
0: Ni Palangga, si Palangga. Palangga, ni Palangga.
1: Oy, kabalo ba kasi Palangga himsog na kaaya mari? Mura naka clear skin?
0: Aba, alami yes. Na kaayo. Kagumkom na sad.
1: Ayun say, kagumkom. Kagumkom pa sa kalasalbaro mari.
0: Alo, uy, marang salbaro.
1: Nasa yung mga reels mari nga, gikan sa bye-bye ni Hawas niya mari.
0: Alo, uy.
1: Pag Hawas niya mari, grabe kaayo
0: mari. Kamatutin yun na.
1: Yara, sir, sa ito niya.
0: Masa pa rin kundi, ano ba si Marvin ni Bandi? Sulol bang sahod?
1: Masa yun niya?
0: Si Marvin. Kuya Marbs.
1: Uy, kuya wa ni Marbs. Samo din na kaliwang si Marvin. Wow. Ang kanta. Ano yung kanta? Para sa mga palangga.

0: Masama niya, lip-sync, eh, lip-sync. Uy, nakabawa to.
1: Nakalimot pa kumarin.
2: Nasa, masama na tiguwang naman na request. Ay, di ba na pwede naman tiguwang mong kantang makinana?
1: Sorry kayo, sorry kayo.
2: Ay, lang inakinana.
1: Sorry kayo, sa pelito. Nakalimot mo ko.
0: Marina, ay rider.
1: Kuan, man.
3: Hama! Ayaw!
1: Asam na rider na.
0: Kuan na siya ka ng red panda.
1: Kuan na lang, aga, babe na lang, babe. Na
2: babe, babe.
1: Isang
2: straight X. Babe, babe, babe.
0: Babe na pa lang. Ah!
2: Beb daw, aga, beb daw.
0: Oh, ladies and gentlemen, good morning.
4: Good morning, boys and girls.
0: May kanta, mga maring, ikanta sa mga pinakagwapa sa Bisayan. Ladies and gentlemen, Tia Daria.

0: ันรุ่นนึงมุ้ย
1: Ang ganda ko mga maring katangkanta ha ha. Requesto sa ito ang mga suki yung mga namati karon ha.
2: Ang mga hilig sa mga babe din ha.
1: Yes, dunay mga babe. Ay, lahat pa ato mga igala karong Setyembre 27, mga igala alas una, hanggang alas 5 sa hapon.
2: Yes,
1: adlaw nga Domingo, di ata makitaan sa Barangay Andili.
2: Yes.
1: Covered court mga maring.
2: Mga taga Davao de Oro at ang
1: Mawab na siya no?
2: Yes.
1: Sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro, Barangay Andili. At ang mga maring ang tibok pwersa sa XFM Tagum. Labi na gining mga

0: Makuan, makuapa.
1: Ya, ala pwede, pwede ba nyundot andi sa kuan? Sa asugliko dyan sa may andili.
0: Sa Singapore.
1: Singapore? Nabi Singapore di ha?
0: Kawa ka kita, paglikon mo na.
1: Nagani, na Singapore dito.
0: Singapore. Sa unahan, kamala kaun sa? Singa 5.
1: Sing, aba. Nakita mga kuan, kan ba mga kaila si Paribubong dyan sa may Irisaldi?
0: Oo, oh, nasa parang din yan.
1: Di lang tabahan ha dyan, sa makulatahan ta dyan. Kuan.
0: Dapat ingno na ni Bubong itong ihatod na lang sa andili ang iyang luto.
1: Ay, katong mapamaluto.
0: Oo, katong mapamaluto. Basi karon, luto na na.
1: Basi luto na ito daan, yung gefresh lang.
0: Basi gefresh.
1: Basi gefresh lang ba? Alas 11:17 na mga igala itong oras sa mga mister nga di nakahimog lipay kang misis. Ay, ayaw mo, kupiyansa. Ay, basi buwagan mo, ana.
0: Ay, tinood.
1: Tinood na kay kanabita magminyo ta. Di ba ginikay kuan nga ka na magminyo ta itong utok araw mga doon natin ma-maintain.
0: Maintain.
1: Manda tayo ma-maintain nga dilit numero ko nili kanang usa ka numero.
0: Mahal ba yan na?
1: Dapat
0: dapat ang imo ang pagtayaan na kanang iprinday mong balay.
1: Ay,
0: para taran malipay.
1: Oh, badi ay.
0: Oh, ano man.
1: Oy, tiyak dariya kaluod di mo eh. Ay, ito ang turbo mga maring papagahin ni saya mga lalaki ha aron nga malipay si Maces.
0: Yes,
1: dapat
0: correct.
1: Naka turbo si Mister.
0: Ana pa si Jojo Amirelio.
1: Sige ni Jojo.
0: Good morning mga kauyotar. Dili ta, dili man ta mahilo na aning turbo. Okay.
1: Hello, eh.
0: Kaya kung muinom ka, muinom ka kung gabi eh. Oy. Di doon siya mahilo na kung kadagabi siya mo inyo.
1: Ayaw po nang tagagabi kay takupatan lo, may epekto, ana.
0: Pati luya si mong misis, ana.
1: Gawas nga luya mong misis, mahilis kita ang imuha diya.
0: Mahilis mo diya na, Mari.
1: Mahilis na siya kay, no, but anyway, flexible man, ha.
0: Ah, bagan eh.
1: Flexible man na siya.
0: Alam mo nang mahilis mo, kuya, wan, basta na, Mari, pagkakubas buntak, wala na.
1: Pero nakaana ko nga hilis na kay, nga si Kenneth nga, iris na ko ng markings, ha.
0: Nawala ng mga alum.
1: Wala ng mga kuan, mato mga gring-gring.
0: Ay, nako.
1: Nag-gring-gring is weaving.
0: Mura mo yung 5 tapos karaan, gring-gring.
1: Oh, na po yung gring-gring ng kuan, oe.
0: Nabi ay?
1: Nabi sa ulo ko.
0: Ah, di, gani.
1: Ulo sa kuan ba?
0: Oh, maagay po ka sa ubos, na po yung burag siko.
1: O, sa siko?
0: Panit sa siko.
1: Haba. Mura po tong pangimong tantong gibitay ni Mura sa imong patrol.
0: Ayaw to kaya. Ato ang mga kahit mga to, safe travel.
1: Mga taga Nabunturan, maayong pagpaminaw ha o gadili lang diri sa Davao de Oro mga igala sa mga namati karon sa mga Iligan.
0: Yes, diri sa Davao Oriental. Bibisa pa diri sa Davao del Sur.
1: Yes.
0: Maabot biya tamaring o ganang Malita Santa Maria diha sa Davao Occidental. Porsyon niya nga maabot ta. Kaya kusog makain niya itong linyada diri.
1: Yes.
0: Pinakataas nga bukid niya sa no, bukid ba? Sa kanang... Saan nga
2: bukid? Katurato eh.
1: Asa diya na nga bukid?
0: Gilok eh, maminawad pakalan. Oy.
2: Bukid sa Katurato eh. Katurato. Ikrita to si Ate Meli. Oy, kamo ba? Si Ate Meli, rilang pako. Salamat kayo, Ate Mels. No? Mel, sa pagpaminaw niya.
0: Ate Mels, one bar na lang.
2: Yes, Ate Mels. Oga, siyempre, si Charles niya. Oga, siyempre, ang alang nung mayor niya nga di sa sa basta no ato ako amigo gina nato nang tanan bali lang si ko ay Mayor Jory Lampagos ay Mayor kanang pagkara-kara diyang mga media mayor kula tahan na
0: ay dire sa tanan
2: kaya pagkara-kara
1: oy mapit na ba si Paribubong sa idea ay mo gina ikuan
0: ko yawan nga ni ko yawan min duwa kay dito min sa bukid sa Panabo
1: sa Panabo asa dapit sa
0: duwa ka ban ang may mundong
2: duwa ka land crosser og ban
0: amin mo kula tahon mi or sagaran ba kay mong kidnap yan
2: no kidnap
1: opo siguro mo kidnap siya mga
2: Ako may mga kwarta na gikidnap na bilang sa una, no?
1: O ba?
0: Nalipay ngayon, may kaya nakakaon may uka ng kandingan.
2: Ay, na si Mayor. Asa ba mo? Kaya si Mayor, yun, no? Ano kwa na siya? Dine siya ka na magtanaw-tanaw nga ka ng gutom ba? Tanaw siya rin, gutom na kami mga dagway. Kaya ganagadaga na minang init kayo.
1: Ano siya? Wala siya, ito rin yung butom mo di ha?
2: Dito rin dito, kaya naman may balita. Kaya hinay mga kayo mga kurbada, ito nyo diri. Dapat inyong hato. Naglako na naman yung ko.
1: Dapat ituto eh.
0: Ano naman mga abot na layo? Nabukid sa Panabo.
1: Ah. Layuan man si Tuto.
2: Wala. Mato. Mato ni Anna si Mayor Joe. Luyag na kuwain ninyo tanini, oy. Pangaon mo ni Dobby.
0: At least pag-uli, naipaklay.
2: Naipaklay.
1: Oy, naabot kami diha, day. Naabot pwede kami. Pamahit,
0: kilawin ko pito,
1: oy. Oy, naabot pwede sa pinakabukiran sa Panabo. Kaya nami gilili ni Tuto diha nga kato na problema sa tubig.
2: Ah, diha?
1: O, naabot pwede diha.
0: Nakabot ka siyang mapagin mo, no?
1: Gipa-snacks pag-imilid to.
2: Ah, ba?
1: Gipa-snacks pag-imilid to,
0: ah. Asa mo nga bukin na?

0: Abo ka tsaka durato ilagi.
1: Eh, kanong, kidnap ko sa una, palukat ko og 3 million sa kumama, ala to kidnap.
0: Uy, alkansiya.
1: Lukatan yung 3 million yung anak. Eh, kundili, amo gining, tiwas gining yun, bigtian yun naman niya, anak mama. Sa 3 million? Ah, imo na ko lang 6 million. Ana tong kining kidnapper. Ha, mao ba, ma'am? Ah, anong mo mo 3 ra man among 3 million raman, ma'am. Siya nga himo na 6 million. Eh, uli nang batali, yung hanan. Sa na din ay
2: badlongon na ito bata.
1: Uli ko.
0: Ba. Okay, so, but anyway, mga igala, atong oras sa kataas na nagmaayo mga maring.
1: Oo.
0: Ay na mog, kuhan di, ay mog lingi-lingi, ay mo sige o lihok-lihok nagmaayo, ha? Kaya ito
1: na sugdan. Nisanggo na sa kakaan. Balin-balin.
0: Kasi mo yung biyako na nisang ka.
2: Ade, ay.
0: Wala ka may cellphone kani adto.
2: Ang siya kami na.
0: Dito mo sa kuwan mo.
2: Na-beeper pa ka din. Ano naman na-beeper ni Abot?
1: O, tanan eh. Sultin eh. Ano siya ka-experience?
0: Wala siya na musungko.
1: Okay, dato mo kundi sila.
2: Tukuran ka rin ka ng kuwan? Ka ng sprinti?
1: Lahi man lang ba? O, di mo na ba? O.
2: Ade, ay. Lahi din yan eh.
1: Lahi man to.
0: Pag kitaan na mo pasok ay init binagamay na.
1: Balit as big as me.
0: Pagbalhin mo dahil kay gililik ni mong imo ang agi, maluoy ka kay akso nagbirig-birig ang iro.
2: Alam mo na itong iro, aoy.
0: Imo pa siya abugon.
1: Se.
2: Buhan dahil mo. Musangyad, magod siya ang tumoy.
1: Musangyad sa aping.
0: Maluoy naman ang mga taong ito. Bakit niyo hinayari ito?
1: Sige na, oy. Tara, magkuhan tabi.
2: Eroktam na ito. Katis na magkuhan. Magkaugma nga yun. Wala na. Kikipoy ang nagbaboy-baboy.
1: Gana, gani.
0: Welcome, mga igala. Ito ng sugdan ng ato ang drama ng ato ang tulumanon.
1: Kung ako ikaw.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa kauban ng mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
3: Og master Inday Tanini. Dinilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

0: pamatasan. Tagaya ko og panahon og duguti ako nga makahatag sa kuang pagtahod kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga libuan o minilyon ninyong tigpanubay, labi na giyos kabisayan o Mindanao, kaninyong programang nagdilaab, kusog kaayo diri sa mong syudad, mga maring. Kung ako ikaw.
1: Good morning, boys and girls.
0: Mga maring, ako na si Gary, taga Pagadian. Maraming di akong problema, mga maring. Ay, di man sa ingon pagkuhan mo, tuudyugo ka ng kuhan, mga maring. Kani nga, abot na mo to, bamuani ka ng mga, kuhan magugo ka superstitious belief ba? Nagkakay mga, tukot mo ko din sa kuhang apuhan nga si Lolo Maximo. Kani si Lolo Maximo, mga panahon pa sa pun, nagkakay na siya experience. Kani dakang kay di siya og kanang nagian nga kano ay nakakita ko din siya ng mga tikbalang mga ana ba na yung mga kadi kuno ka mo patakataka og laag og kanang tungang gabi kay nanay magpakita nimo dia sa mga baliti ana ba. Mga maring nadala gyud ako natud garon nga nalako ko. Bisag nanay ako mga pangidaron mga maring hamtong nako na pagyapon buhi pagyapon si Lolo Maximo. Para masayra ninyo kung unsa gayud ano di akong suwat. Inani mga panghitabo.

0: nawas ka gabiho ni. Patong ka ning teris na mo niya ga dungo-dungo ko sa bukid. Sa pangpang gikan diri sa teris, makita na ko aninag ang mga ninipo taliwa sa bukid sa lasang nga gitikad ni Tio Sidoy. Delikater ko'y kitag-asam niya kong kuko. Ay, tag-asan.
1: Nga nung nakita ko ikaw nga doon na kay dalang Nilkater.
0: Tay, kanang gikuana na ko tay, gikuana mong ugay tay, kanang hagot na kita mo, gikuana mo. Si maggaras ng panit sa kong itmigim, pinaghilam na ko tay, kitaas ang kong kuko.
1: Uwajod ka mo, tuo sa kong mga panultihon. Bawal na maghingo ko gabi kay dili mo silo ng mga grasya.
0: Lo, padi ay.
1: Kaya ba yung kagulo sa mong, sa may gusto ni mong pasig subagod na karun?
0: Sige. Tuo, maganda may nanaw eh.
1: Tilo, lagi.
0: Bisiligon sa nakuning ang gabi, siligon sa nakuning...
1: Limutang ng silig.
0: Buti mo silig pa. Dili pwede.
1: Bawal lagi. Dili na mayo kay maduol sa peligro itong mga parinte. Dagan mo yata ang mga parinte.
0: Sige. Grabe po ng mga tinuhuan, oy.
2: Mga maring... Sabi kayo niya ako ang amahan kay mukuan gid siya kaning mangyaw-yaw gid sa kuwa labi na gid manilhi ko kanang gabi eh, mangingo ko gabi kay kuno daghang kayo kanang dili maayo kuno ang mga paghitabo kani ana isa ka buntag ni ana mga maring nisulti ko siya kay gidamgo ko nga nangalarot ang ako mga ngipon uto pag istorya na ko siya ha inani mga paghitabo

0: Buang hata yoy.
1: O saan ang kisa mo ng buang hata? O saan magkagtunga naman sa gabi, di bangon magkagalit.
0: Nagdamgutay nga.
1: Naipo ko nung akong ipon, natanggal ko nung. O siya! O yasa man, magkikilikwanto, iliwato siya kay Kanaga. Ay, mabutang na po sa langanin ng kinabuhi sa itong mga parinte. Kay mo man na siya sa tinuwan, basta ka magdamgo kang may buti mong ipon. Doon ako do'y posibleng mamatay sa itong mga kaliwat.
2: Unsa pa?
0: Di, siguro tinuod pa, oy.
1: Tinuod lang, ibig sa pagpagutano ni mo imong tiyo nga si Tiyo Sidoy. Mugod na ang mga tinuwan. Ah, timanigin na do, kay kung di ka mo tuo sa mga tinuwan, wajog kay mayog ugma.

0: mo lagi, pre.
1: Wow, ba, pre?
0: Tatay na ko, grabe mga tinuhuan. Ay, grabe kayong mga...
1: Grabe yung mga karaan mo ka na mga tinuhuan si mga tatay, pre.
0: Buto, tinuhuan ba ka na yan? Dahil ko na yung mga bawal manginuko, bawal manilhig. Ah, basta lang kayo siya bawal, eh. Bawal.
1: Pati, manilhig, bawal?
0: Bawal, ganino.
1: Saan nagugaw na kayong balay?
0: Nya, kayo. Pwede na adlaw daw, adlaw. Bawal kay
1: anda pro gabi di pwede.
0: Oo, nya kana nang
1: mao na magunan nya og gabi ang hugaw. Nya ma na bisita mabot.
0: Namgo ka nga na ibuti mong ipon, dapat daw.
1: Naon sa pud daw ra?
0: Ipaak ko nimo sa unlan aron nga mapsumpa tong imong gilingi gadam ko, doon di ko na matinuod.
1: Unsa may ma kwan na?
0: Dili mat. Kay kung di daw ka mo paak sa unlan daw.
1: Nya mo unsa man?
0: Ma, mamutang daw sa langanan ginabuhi sa imong pamilya.
1: Ma, mo ba? So may mamatay.
0: Ay, sa pud ni iring to?
1: Iring. Iring ay tong pre.
0: Lainag na ako ng iring, oy.
1: Wala, wala may balibo iring ako. Pre.
0: Lain na pala na, pre.
1: Itong gulor na, pre.
0: Gusto mo, itong may nalapuan siya ng iring, pre, kaya may balibo, pre.
1: Ayaw, diba? Basi kikis-kis.
0: Kung ka ba, diba? Nalapuan siguro niya.
1: Ay, napaging tubig ako.
0: Yay, balibo sa gamay. Gamay na lang.
1: Pre.
0: So.
1: Pre.
0: Sipi.
1: Pre. Pre. Ayaw naman. Iring.
0: Ay, naman ay kada, pre.
2: Pare.
0: Pare. Ay, iring.
1: Si pare, pre.
2: Ay, dali, pare.
0: Pare, ne, pare.
2: Pare. Pare. Pare. Pare. Alam
0: ba na kung
2: duyan,
0: pare? Nakot mo mo din
2: mo. Pare,
0: yung aking iring, pare ba? Nakot mo mo din mo, pare. Wala, yung aking iring. Ito mo iring.
2: Nagayong ito, wala ka, pare.
0: Iring nga, banbanon?
1: Sakit, pare.
0: Pwede, delikado na ba na, pare? Nanay mo.
1: Alam ka, di mayungit, pare. Iring. Labay, iring.
2: Mga play, magunawan ko. Na iring play. Pare, ano sila yung kwane, pare? Sana yung yun na yung problema, day?
0: Ay, tatay na ko, grabe ang mga... Kuan ba mga tinuhuan ba nga panahon pa sa Kastila, panahon pa sa hapon?
2: Oo ba?
0: Nagay, samok kayo sa bahay. Ako, kita ka niyan ko ganang, gasungkay-sungkay na nangkukun ako kay, dili man siya papahingo ko gabi. Yan kabulo ba, gabi, radyo ko bakanti kay...
2: Nakanay ko asawa, si Greta pare. Si Greta pare, mga ano ba ni pare?
0: Nari, si Greta niya. Maring!
3: Hello, Pat!
0: Ay,
1: naka...
0: Ay, katapis naman.
1: Katapis, bro?
0: Yawan.
3: Lawan. Tapos na katapis.
1: Ayaw na.
0: Maring,
2: Si Greta, ayaw kayo pagkita-kita na imong cleavage dyan,
1: Naabi, ay.
0: Pare, murag nakaturbo ka, pare, kay imong asawa,
3: Grabe.
0: Humot kayo. Kasi sabon ni Mamaring.
3: Clear skin sa pan.
0: Kasimuta ko nota.
3: Palagi sa pare ni mo.
2: Oh, pare, ayaw pag inanap.
0: Ay, joke lang,
2: ay. Ayaw pag inanap, pare.
0: Ano ba si Mot, ginag?
2: Ay, salun ako dito na Greta, pe, wang nga ni mo, eh.
0: Ay, pre, napiato, nagkataas ang edad si mong asawa, nagkagwapa, no?
2: Ah, siyempre, nagkaraan. Inam ko ng santo na gold coffee mix, na may collagen, o ganing glutachone, ma.
0: Asan po na mapalit po?
2: Ay, siyempre, sa mga butika.
0: Nabura sa ka?
2: Dito na sa Mati City. Nara nito.
0: Napo na sa Mati, eh. Bisa may akong pangitaon kung makatukog Mati.
2: Pangitaan to speak kong.
0: Di man to makipan.
2: Dito sa, pangitaan sa sabungan. Nara sa sabungan.
0: Ay, pre, ato ba? Kanang mga tinuhuan mo? Tuo mo na, pre?
2: Pare, ako, pare, basis ako ang mga experience. Oo, may problema, pare, yung mutuo, pugana, pare. Kaya mo may mawala, di ba, pare?
1: Huwag ka niya, pare.
2: Di ba?
0: Grabe yung itatay mga tinuhuan.
1: Nain, itabaw ko na iring, pare, kuyawan.
2: Ha?
1: Nain, itom daw nga iring.
2: May iring. Bawal... Kung itom sobra kahilumun, misulod sa kwarto ang sugagi palong.
1: Ano na, pre?
2: Oo, ano na siya, maldito na.
1: Kahit pa itong iring gamay.
2: Ah, may iring. Lain po itong iring gamay. Buwan ka ba, pre? Nagagawa ka na, pre.
0: Lagi, pre? Ah, nasi tatay pa yung mundiri, pre.
2: Ano ba sa'yo tatay, di ba, pre?
3: Pagkailan ako nagliligli sa kilid sa duranta.
2: Uy!
3: Namumuigi.
2: Busing! Ikaw nila busing!
3: Ayoko singgit-singgit. Kaya wabay ako mag... Kisapot niya ako ron. Kaya katrenta na ako nag-balance.
2: Busing, muraga, mag-isapot ka, kaya wag kayo tulog.
3: Ay, dahil mo ko na dungog na may nilabang nga iring ito, musa to?
2: Oh,
1: ano mo, nakita siya niya, tay? Nakita na mo, itong bigyan niya, muraga, way balhibo ba?
3: Way balhibo niya, ako siyang balansyon sa naisubayan.
1: Ano pa yung mga branche din ang hanap?
2: Uy, murag nini, siga si mong uluhan, busing.
3: Sakto ako pagtuo. Uli mo sa iyo, uli mo sa iyo.
2: Oo, ka naman.
3: Ikaw do, uli do.
2: Ang kuliyon, mag-uli mo nga. Amo man
1: balay.
3: Muli mo, uli tayo, uli tayo. Uli ta kay Delikado, basi kay Nimulabang Iring. Pasibol, dunay madisgrasya. Uli ta. Tara na.

0: sa mukha po ni tatay dahil aking mga tinuhuan. Miski mo ato ko, mangdisko ko dito sa Pikas Purok, sa Purok 1-1-8. Wala na ko nagkapangdisko kayo, hindi ko niya palakun kayo. Pasibol ko nung basing malubaan ko, madunggaban ko, sa ba niya mga disgrasya kay tungod lagi atong iring nga doon ay. Tatay ko, puro pang panahon, no? Grabe, madang bulan, ay haga kayo eh. Naayos sa kabituon ka ito bang? So, kibot pasabot, anak.
1: Wala siya'y pasabot nga. Sa akong mga experience.
0: Unsa di pasabot na tayo?
1: Nindot na siya nga tilimadon. Kay kung nakita ni mo ang akong pagpanguma, dako kagwabot.
0: Tungod sa bulan o bituon tayo?
1: Possible, correct. Tungod kay takalabay ng adlaw, sinaw ang bunga, timugas ang dahon sa kong mga pananom.
0: Ayaw naman. Yung sa maipikto, so ilabot ang bulan tayo o ganang kuantay, ganang bituon.
1: Dili lang ka na mo. Tungod kay kung dako ang buwan yun o negato ba ang bituon. Muna siya'y mga timailhan na humok o ilong ng mga babae.
0: Sa'yo, ba't pasabutin mo tayo?
1: Tarong gabi o na do. Bisag kinsang yung mapuguyaman mo sugod. Bisag kinsang isuod si mong una-una ng imong jirjiron. Basta imong tuyuan, majirjiran yun. Kaya na kayo mugawas ako kay ako siyang jirjiron to si Maring. Balik na ko niya do.
0: Tinuod ka nang iunit tatay?
2: Hulay, magwala kung akong sutistingan ako.
0: Mato ko ila pari.
2: Ato, ano ko sa pari rito kay? Kwa, para pag ito yung asawa? Maring, makatilaw ka na ko.

0: bella.
1: Parì!
2: Oi, Parì! Mamma la chicca!
1: Dago diri ke. Minga mas bae ke kuan ai kadang kuan man.
3: Oi.
1: Wala mo ka pandisko kay bawal mo mandisko kung basta tay.
3: Gadala manigag beer si uko.
1: Mino inom ta.
3: Beer syuktong uko.
1: Inom ta kay mistisa ni si tawag ani. Mistisa ni siya. Inom ta kay
3: Tama kay pare kay wow kay yung camel pare.
1: Inom ta kay ingon pa si Jojo Amarillo nga. Good morning, boys and girls, kuno.
4: Good morning, boys and girls.
3: Pare, bilagro pare, nakaani mo ligag mga inarong oras. Tingko naman, tingkatuog naman ron pare.
1: Gwapo man kong timpo, good.
3: Alas 9.31 naman.
1: Imo ni bro, imo niyo. Grabe ko suga mo. Oo, kapre.
3: Oo, kay pare. Gingan mo ng pickleball?
1: Nobody, eh.
3: Ikaw na pare.
1: Pare, ako ni pre, ako ni.
3: Pati na lumang na baguhan ko niyo pari. Man, niyong magandang sa balay pari nga.
1: Kaya sinipit din.
3: Wala man ka lang ka?
1: Sinipit din mong siyar na sulos yung bay?
3: Alala sa sulod pari. Hindi ko ka na magtambay sulod pari. Igangan, magkukanahan ba yung kapal? Malupiya ka sa kuha, naong kay kukawas pari.
1: Dari lang sa kapari, kay masulkos yung balay pari.
3: Mag-siyar ka? Sige pari.
1: Masiyar sa kapari ha?
3: Asiyar sa pari.
1: Nakasood na ko silang bay. Asya ka napit lang kwartuan eh. Ito arang CR, oh. Laro kayong CR kayo doon ay shower curtain. Nga, kuhan ka ng shower curtain nga ka ng...
5: Pamela,
1: Uy.
5: Pamela, Juan.
1: Si Marie?
5: Manila, ito sa niya akong signal dito eh, magkain.
1: Silipon ako sa shower curtain.
5: Hindi mo sa taga-tiktok
1: ano eh. Ginoko ko. Nag-tiktok siya?
5: Uy, sari ka silip niya.
1: Maring.
5: Uy, pari. Maring. Naling ka pari, paring gari.
1: Na ako dili.
5: Gar.
1: Nay, si Aron ta ko niya kayo. Nakita akong guli mo ka. Nawa ba na kong ka si Aron, uy?
5: Uy, pag sure di agar, uy.
1: Ikaw ba? Sakto kayo niya kay Dakop yung buwan. Kanya, nabituon ka ito bang?
5: Sige, sulti niyo mo, Gar?
1: So yan, kung ni Maring mo, ito ka.
5: Gar, sige, ito ba? Usa man.
1: Ay, nalakoy na kuhan ba ka ng Maring? Nag-grills ka? Usa man ka nag-tapis na mga...
5: Nag-grills ko.
1: Dabi ka.
5: Ngayon, eh, ngayon, kaya ganun lang kaan
1: na. Usa man, Facebook, ipalo na ko, dito na kumutan ako ba?
5: Maring tanene. sa?
1: Kasi yung tinto kumutan ako sa imo nga
5: ikilili. Metsiorong.
1: Muna imong Facebook?
5: Dili, sa ko amiga.
1: Di ko na metsiorong. Di ko na metsiorong.
5: Greta Maldeta.
1: Sige, ako na i-search. Ako na.
5: Aka na.
1: Sa di ba?
5: Sirip ka na sa kong paa pa rin.
1: Paa din na.
5: Paring, asa dahil mo tuyo dahil paring. Panginan ito, paring.
1: Ay, nawa akong kahiyo, no? Nawa.
6: Hey, ang alam nyo kayo kaya, pare?
1: Ay, pre, kaya dugay ko makahiyo, pre. Kaya mo kong lasunis yun.
6: Di ba nga lang kayo ko, pare?
5: Ha? Pare, kaya tanawan. Ay, gunitan niyo akong bukton bang.
1: Ikaw ba? May siya, gini mo, eh.
5: Natural na nag-clash kenso, baya ako nun.
1: Kasi muta ko yun.
5: Ako pa yung mo'y. Dari pa yung ganapot si kong atngal mo, bukuhan mo, si Mut. Lailagay ka.
1: Muta ni mo'y.
5: Alam nga.
1: Abi ni mo, useless ko nung kahumot.
6: Pare!
1: Pare, ganang.
6: Ano ka na, pare? Busaw na, pare?
1: Nag-CR na lang po ko, pare. Kailangan na kong tiyan.
6: O saan na, pare? Banglo, banglo.
1: Paano lang, pare? Ganang. Mabanglo lang ko na eh. Ikaw ba, Maring ba?
5: Asa man?
1: Mutuo ba kasi tinuuhan nga dako kurumbuhan niya doon na kami bituon ka ito bang? Dali ko nung makuha ang pagbatis mga babae.
5: Uy!
1: Maring.
5: Ako pa rin, gahe ba ako nga pagbabay, pero pag-istorya pa lang ni mo, pa rin, marang namoy po ko pa rin.
1: Maba di ay? Tinuod ka naging ang tatay di ay?
5: Mito pa rin.
1: Sige, noo ka mag-churchil, masiguro ko ani ron.
5: Apa na, ha? Ayaw ko nito kung paa pa rin.
1: Maring.
5: May kagilok ka, ayaw ba?
1: Tanawan sa nyo, kay Manabi. To, arang, gatanaw-tanaw po grills. Gatanaw mga injik-injik.
3: Maring, si yun.
1: Pare!
6: Pare!
1: O sa'yo, magkita-aw niya!
3: Asiyo, pare! Asiyo!
6: Ayaw naman!
1: Kanyari, dragon, pare!
3: Ayaw, pare! Maratang silinli na si Gal. Talagang dragon, pare!
1: Karan. kit ano kay kumbana na ras gawas ba?
5: Anya sa man, parang isa sa kumbana. Uy, kung nagay plano na ako.
1: Mananghid ko si kumbana?
5: Parang isa sa kumbana kaya...
1: Bitaw tuod, no? Mananghid mo na ko diyan. Nilargo mo ko di ko kapananghid.
5: Parang isa rin ko. Kaya okay raman po ko. Karoon na po biyan eh. Kaya maraglayan ako pamino, bitaw. Di ko kabalibad, bitaw.
1: Ulat ako diyan. Kinaksuon na ko. Kapug-kapugan ko ikaw.
5: Pare.
1: Manangis ako yung banan mo.
5: Dali sa ba? Dali sa ba? Ay sila ka ba?
1: Ang sama na.
5: Gababag maning imo ang balanghoy. Eh, kumuto na ko.
1: Balikan ta ka? Handusan ta ka ni? Balikan ta ka?
5: Palangit sa kumbana ka. Balikan ta ka?

0: Lebih ya sekarang pemati peringat. Ikut kompare.
1: Ba, pare dah hubung lu yuk saya kita lang ngapir siu kompare.
0: Isana mangkasat na bilin.
1: Kapai lalai gay pare. Ini mana kabe? Ayo kuala lalai pare, kuala lalai, kuala lalai.
0: Mu hana bar mahubung ka. Ka makabanteng.
1: Apo pare? Ba ba ko beri ma pare bilin ane. Bedagsar mago mai nomber.
0: Pare duna koi tuyuk ni mu ba.
1: Oh, usaban.
0: Ah, kini kun tuyo na ko.
1: Patis pare, tuyo mo.
0: Butong ipasabot nga doon ako'y buot nga kanang hangyo diha ni mo. Pero kini akong hangyo dili kay ingon nga gikan sa kong kinailagman.
1: Ah, usa man pare.
0: Nakadepende man sa panahon, timpo sa buwan.
1: Oy. Usa man ko nang kuana pare, dali pare kay lipong na ba ko pare.
0: Hamis mo kay mong asawa. Oy, maring ba? Hamis kayo.
1: Pare?
0: Oh, hamis.
1: Tinuod pa na yung ako na dungog pa rin. Hamisan ka sa kong asawa pa rin.
0: Ah, sa pagod ay. Hamisan yung mga asawa.
1: Pa rin, naraman na yung tatos pa ako kong asawa pa rin.
0: Huwag mo na ko kita. Huwag kita noon.
1: Pare.
0: Ah, pre. Ganun, pwede nang ekstrahan na ito isang gabi.
1: Ah, grabe mo ka pa rin.
0: Karoon lang nun.
1: Para matang di amigo na pa rin.
0: Sa pa rin.
1: Pa rin, huwag pa rin yun na pa rin.
0: Pwede ay. Karoon naman.
1: Pa rin.
0: Inayo naman ako. Inayo na ako.
1: Pa rin. Pare, ako masawa gid pare.
0: Oh, semo na ikaw. Puyo na po.
1: Pare, pare, pare, lain na ni mo pare.
0: Sumaya na to kay mumaingaw ni tatay nga dako kunong buhan nga katubang sa bituon. Dali ko nung kay musugot.
1: Ako ang gini nga asawa pare.
0: Sugot pa ni mong asawa. Sugot.
1: Pare.
0: Sugot siya.
1: Ah, lain na ba? Magsasabutan sa naman sinaw na siya kong asawa pare.
0: Pare, sige na pare.
1: Sabutan sa kong asawa pare. Binungang pare mo pare.
0: Pare,
2: mga maring, musa pa kini tinuod ba kaning mga pamahiin mga maring? Tinuod ba ni mga maring anay mga inani nga mga factor mga maring na kung taas kuno kayo ang dalako kuno kayo ang bular niya na ibituon nga duol kay maring dali ra daw kayo din siya sa mga babae? Dali ra kuno kay makuha ang mga pero kani ako kumpare ba kay murag musugot ba kani siya kay murag tanaw na ko murag kwa siya nga sugot dili ni siya mga maring asa ba gini makatilo ba ko sa akong kumari kay kusunada na yung kay kong mga maring ba kay murag nadala nagigukuan yung tinuan sa kong amahan mga pasultihon mga maring unsa may yung mga kanang ganahan ba mo tuo ba mo anang kanang mga panultihon kanang mo na mo tabog ka iring nga iring nga itom o ganing bulan nga na dool nga bituon balihog tambagi ko ninyo kay basig madisgrasya ko ani akong kalaki di nila lang kutob gari

0: katropa ko dyan. Pagkala ito na kuhan mga pagkota may namila ito. So, itong tampakan nga kuhan. Grabe kayo, no? Ang ato ang sender karon nga marin.
1: Grabe.
2: Grabe kayo. Dapat na...
1: Mahilig pong tiniguan nga siya.
2: Pero kuhan, may effort ka nang ingon nila ka nang mag... maglingilingin ko na mga panganod sa langit kaya dabis ko na magtunong magkamuti kaya nagkukuno kayo mga mga
1: ano
2: unod.
1: Din, ano sila di ay?
0: Palingilingin, anya maraga ng hawan, kuhan ko na mga maring ang dagat anak linaw.
2: Yeah.
0: Na, anya hunas, anak na baybay, anak na, muna na yan. Pistorya po.
2: Basta kay... Tanawin mo gudpod nimo ang hitsura sa pangapanganod do. Tinuod gudpod biya.
0: Oo, tinuod yun.
2: Kung linaw kaya ang panganod, linaw po biya po ang bye-bye sab.
0: Correct.
2: Kadagatan sab, linaw sab kaayo.
0: Muduyog sad.
2: Muduyog, sama si mong giingon duyog.
0: Kana.
2: Pero sa kagabi eh, nakabantay mo gabi eh, doon eh, ako kay buwan. Yung buwan kay mura ka ng pikas lang, mamuraga...
1: Hapon siya,
0: hapon. Ah, mura ka ng...
2: Gatubang siya.
1: Duyan.
0: Para siya kasog suwang, panang suwangon, ana.
1: Duyan.
0: Duyan, oo.
2: Mura sa kutanawin mo siya, mura gabi ka siya sa atubangan sa bituon ba?
1: Murag
2: ipakita siya.
0: Murag nisulod siya.
2: Murag ipakita niyang iyang... Murag iyang ipakita iyang tinigbasan.
1: Ay!
2: Itigbas ng buwan, oy!
1: Ay, itigbas yan ang... Gitigbas. Abay na ako gikaon na sa Bukunawa.
0: Na ba?
2: Ang Bukunawa ron, nanay sundang. Gitigbas niya ang buwan na...
0: Nanay kuhan niya. Kaunon sa Bukunawa ka ng baksan. But anyway, ito na nang tabagabi. Wala tayo oras. So,
2: oras di ay?
0: Ikaw, isa lang yung basulti na ko ni mo, Gary. Kwanggul kay kagi mo ng kanon ng... Saan ay kain mo? Ng kanon ng bana si mong asawa si mong bana? Ay mga kini nga, ang kumpare.
2: Nangyayari ba kumpare? Kay Maxon pa ba yung sugot?
0: Ay, Maxon.
1: Nagluduha-duha pa manangin.
0: Mitingin ninyo na, mitingin ninyo na.
1: Bukuhon sa ito yung kumpare. Kaya rin, kumpaduha pag...
2: Mo gani.
1: Ato ano yung asawa? Kaya manangin.
0: Magsabot pa na sila.
1: Mura mag-negosyo.
0: Aba, mitingan na nila.
1: Meeting pa na sila.
2: So, karoon, nasabot pa siguro sa wala pa ito ng kadesidar siguro.
0: Wala pa kadesid ba? O mapadala pa lang at lang yapon. Kung alala ha.
1: Tirahin niya, Master.
2: Katulang siguro, ikaw na yung kwan diha.
0: So, salamat kay Gary, no, sa pagpadangat ng imong suwadri sa bang tulumanong kung ako ikaw.
2: Daghan kayong salamat mga igala, hantod og mapon.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take off ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Fulia Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maulang ibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
6: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1
7: samantala pong inilipin muna habang iniintay ang DNA test.
8: Sa balitang extra, mga nasunugan sa pagadian, pinakain ng pamilyang nakaryo at katropa ng XFM.
9: Balitang regional, pagpili ng mga beneficyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Umani ng Batikos. Transparency, panawagan po ng mga residente.
8: Sa balitang international, bilang ng mga Japanese single na gusto magpakasal, bumaba ayon sa survey.
9: Showbiz! Mga katropa, si Bella Padilla, isinapubliko ang relasyon sa isang non-showbiz tech CEO.
8: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas, laglag na sa Asian Games.
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Tuesday, today, September 15, payday, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
9: Kami po ang inyong mga katropa, o si Buddy Obera.
8: Ako si Brian DePaz.
10: XFM News Nationwide.
9: Buwan naman o sa detalye ng mga balita, pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya ng turnover ng nasa 333 housing units sa Disciplina Village, Arcong Bato, dyan sa Valenzuela City ngayong araw. Matatagpuan po mga katropa ang mga housing units sa 7 low-rise buildings at inilaan para sa mga informal settler families sa Valenzuela. Kabilang dito ang mga dati nakatira sa kahabaan ng Tulyahan River at madaluyan ng tubig patungong Manila Bay.
11: Nawa sa mga tahanan na ito ay mapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at may pagpapatuloy ang mga pangarap na matagal na ninyong pinagsisikapang abutin. Tinawag itong Disiplina Village, kaya umaasa tayo na sama-sama rin ninyong pangangalagaan ang inyong bagong komunidad. Bukod sa proyektong ito, halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
9: Isinigawa po ang turnover mga katropa sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o yung tinatag na 4PH program kasunod ng groundbreaking ng project noong 2023 na pinangunahan din ni Paulong Marcos.
10: XFM News Nationwide.
8: Exempted sa ipatutupad na dagdag singil sa tubig ng Manila Water simula October 1 ang mga tinatawag na lifeline customers. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ito ang kinumpirma ni Manila Water Communications Affairs Group Director Jeric Sevilla.
12: Yung mga lifeline customers na tinatawag, ito po ay yung mga nakatira sa mga informal settlements or yung mga miyembro ng 4P. 4Ps na tinatawag. Sila po ay exempted dito sa adjustment na ito.
8: Para sa ibang customer naman, may dagdag na 34 centavos kada buwan sa 10 cubic meters na konsumo, 75 centavos sa 20 cubic meters at 1.53 pesos naman sa 30 cubic meters. Ipinaliwanag ni Sevilla na nakabase sa foreign currency differential adjustment sa galaw ng piso kontra iba't ibang foreign currencies kabilang ang dollar, euro at yen. Binigyan din niya na hindi basta lamang maaaring magtaas o magbaba ng singil ang Manila Water dahil kailangan itong dumaan sa pagsusuri at approval ng MWSS Regulatory Office.
10: XFM News Nationwide.
9: Mga katropa, ang DSW din naman ay mayroon pong tinatawag na Peace Project. At pinaigting pa ito sa kapakanan ng mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
13: Ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng Peace Project para matiya ang sapat na proteksyon, suporta at serbisyo para sa mga batang nasagip o nairefer sa ahensya. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlawa, layunin ang proyekto na mabigyan ng angkop ng intervensyon ang mga bata, gayon din ang kanilang mga pamilya batay sa kanilang partikular na sitwasyon at pangangailangan. Kabilang sa programa ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya upang mas maging maayos ang case management at referral ng mga bata. Tiyak din ng DSWD na maikokonekta ang mga beneficiaryo sa mga kinakailangan serbisyo panlipunan at iba pang suporta upang makatulong sa kanilang kaligtasan, kapakanan at maayos na pag-uunlad. Para sa Langkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
10: XFM News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang motion ni Vice President Sara Duterte na umatraso mag-inhibit ang judge na humahawak sa kanyang kaso. Sa kautusan nitong September 14, sinabi ni Judge Maria Angelica de Ramos, ang Branch 98, na walang sapat na basihan ang hirit ng kampo ng pangalawang pangulo. Ayon sa korte, walang malinaw at matibay na ebidensyang nagpapakitang may pagkiling na una ng desisyon o hindi angkop na koneksyon ng judge na maaaring magduda sa kanyang pagiging patas. Sinabi naman ng abogado ni VP Sara Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na gagamitin ng pangalawang pangulo ang lahat ng legal na paraan na maaari niyang gawin upang may basura ang kanilang motion. Naharap naman si VP Sara Duterte sa tatlong kaso ng grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag noong 2024 tungkol sa umano'y pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may nangyari sa kanya.
10: XFM News Nationwide.
9: Sa kaugnay pong balita, gagamitin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng available na legal remedy matapos ibasura ng Quezon City RTC ang kanyang motion na umatraso mag-inhibit ang presiding

0: Ayon kay Bato, walang nakasaad na acquisition cost o puhunan ang mga negosyong idireklara ni VP Duterte sa tatlong SALN na ipinakita sa pagdinig. Gayon naman ang depensa, hindi personal na alam ni Bato ang lamaan ng mga SALN at tungkulin lamang niyang kilalanin at patotohanan ang mga dokumentong isinumite sa kamera. Uminit din ang palitan ng questionin ng depensa ang mga komento ni Ali matapos sumagot ang testigo tungkol sa business interest na nakapangalan sa asawa ng pangalawang pangulo na si Attorney Manasseh Scarpio sa 2021 SALN ni Duterte. Ayon sa depensa, ang mga konklusyon ay dapat manggaling sa testigo at ebidensya, hindi sa abogado ng prosekusyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Hindi umano tinatarget mga katropa ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. nang ilahad ng kanyang mga abogado sa impeachment trial ang mga negosyong nakalista sa SALN ng Pangulo. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, usapin lamang ito ng divestment o pagputol ng mga opisyal sa kanilang direkta o hindi direktang interes sa negosyo habang nasa pwesto. Pinanggit po ng depensa na mayroon pa ring mga agricultural business na nakalista sa SALN ng Pangulong Marcos, kabilang ang coffee farming at isang agricultural venture sa Benguet. Sa ilalim ng konstitusyon, bawal sa Pangulo at Vice Presidente ang direkta o hindi direktang pakikilhok sa anumang negosyo habang sila ay nasa pwesto. Pero ayon po sa House Prosecutor na si Terry Ridon, hindi direktang may kukumpara ang business interest ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte dahil hindi malinaw sa SALN ng Pangulo kung siya mismo may-ari o may interes sa mga nasabing negosyo. Samantala, kapwa nagsimula na ang business affiliations ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte bago sila naging Pangulo at Vice Presidente. At wala pa rin malinaw na paliwanag mula sa kanilang mga kampo kung bakit nananatili ang mga ito sa kanilang SALN.
1: XFM News Nationwide.
0: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tutol sa pagbabago ng kailangang boto sa impeachment trial. Narito ang report. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa muling pagtalakay ng posibleng pagpapababa ng boto na kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Cayetano, dalawang bahagi ng lahat ng miyembro ng Senado o 16 sa 24 na senador ang kailangang boto para sa conviction batay sa saligang batas. Gate niya na hindi dapat baguhin o baluktutin ang batas dahil lamang sa mga pangyayari sa trial kabilang ang hindi pagdalo ng ilang senador. Nakatakdang talakayin ng Senate Impeachment Court ang posibleng pagbabago sa voting threshold sa gitna ng mga senador na hindi dumadalo sa pagdinig. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inilabas po ng Department of the Interior and Local Government, mga katropa, ang mugshot ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos ang sumailalim sa booking procedures ng Bureau of Jail Management and Penology bandang alas 10:49 kagabi. Ayon kay DILJ Secretary John Vic Rimulya, kasalukuy na katalaga si Romualdez sa infirmary ward ng kulungan. Kasama rin niya doon ang tatlo pang sinasabing persons deprived of liberty.
1: XFM News Nationwide.
0: Humingi ng malinaw na batas ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng pagkapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos aprobahan ng Kongreso ang panukalang magpaliban sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring magkaroon ng problema ang poll body dahil nakatakda na nitong tanggapin ang mga kandidatura para sa barangay at SK elections mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Igrit ni Garcia na kailangan ng COMELEC ng malinaw na legal na batayan bago sumapit ang itinakdang filing period. Umaasa ang COMELEC na maipapasa ang kaukulang batas bago mag-September 28 upang malinaw kung paano ipatutupad ang pagpaliban ng halalan. Samantala, na aprobahan na rin kahapon sa third and final reading ng Senado ang pagpaliban sa BSKE.
1: 2026 Barm Elections Update.
2: Samantala, sa Barm election naman, umabot na po mga katropa sa 16 ang naitalang insidente na may kaugnayan sa halalan para sa unang parliamentary election sa Barm nitong Lunes. Ayon sa Police Regional Office Barm, kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananambang at pagsabog. Batay naman po

0: Sa pinakuling datos ng COMELEC, 4 na ang nasawi at 19 ang nasugatan dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa halalan. 3 sa mga namatay, katropa, at 15 sa mga sugatan ang nasangkot sa Pamaril sa may Dato Usman Mampen School Site sa may barangay Bagua 2, Cotabato. Isa naman ang namatay at 3 ang nasugatan sa karasan sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City rin. Isang katao ang nasugatan matapos na sumabog ang dala niyang improvised explosive device. Tinitingnan naman ang COMELEC kung may layunin na mga insidenteng guluhin pa rin ang proseso ng halalan, habang patuloy pang inaalam ng motoridad ang motibo at mga responsable. Sa kabila nito, sinabi ng PNP na kontrolado ang sitwasyon sa BARM at naging mapayapa naman ang pagboto sa karamihang lugar.
1: XFM News Nationwide. Nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party o BFP sa partial at unofficial results ng BARM parliamentary elections batay sa server ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. As of 9:56 nitong umaga, nakakuha ang BFP ng 658,917 na boto, sinusundan ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 607,907 na boto. Pumapangatlo naman ang BARM Grand Coalition o BGC na may 385,491 na boto. Sa mga sectoral race, nangunguna rin ang ilang kandidato ng UBJP at district races, hati ang mga nangungunang kandidato mula sa BFP, UBJP at iba pang regional parties sa Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao at Cotabato City. Gayunman, partial at unofficial pa lamang ang mga numerong ito at hindi pa pinal na resulta mula sa Commission on Elections. Ang nasabing halalan ay mayroong 2 milyong botante na kwalipikadong bumoto at pumili ng mga kinatawan para sa 80 pwesto sa unang Bangsamoro Parliament.
2: 2026 BARM Elections Update. XFM News Nationwide.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Kompleto na po ang search and retrieval ng Philippine Coast Guard sa mga passenger cabin at crew areas ng nasunog na MV June Aster na nasa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa PCG, 100% ng na-search ang bridge, crew accommodation at passenger areas ng barko, habang nasa 65% pa lamang ang nasusuri sa cargo hold. Inatasan din po ng Coast Guard ang operator ng barko na agad kumuha ng competent salvor or specialist na magsasagawa ng karagdagang recovery operations, kabilang ang pagsuri sa kondisyon ng barko at pagpapatuloy ng pagsipsip ng tubig at oil mixtures. Samantala, makit na sa 76 ang confirmed death toll. Matapos ma-recover ang mga otoridad, ang mga bangkay pa rin. Patuloy po ang Maritime Safety at Crime Investigation ng Coast Guard para matukoy ang sanhi na insidente at posibleng pananagutan, habang nakaanda na rin ang legal team ng ahensya na tumutulong naman sa mga biktima at pamilya na mga namatay.
2: XFM News Nationwide.
1: Pansamantalang inilibing ang 41 biktima ng MV June Aster Fire sa Coron, Palawan, habang inihintay ang resulta ng DNA testing para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Inilipat ang mga labi mula Borac Port patungo sa San Nicolas Public Cemetery, kung saan inilagak ang mga ito sa magkakatabing puntod. Walang pangalan o seremonya ang isinagawa sa mga pansamantalang inilibing na bangkay dahil hindi patiyak ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, maaaring abuti ng ilang linggo hanggang ilang buwan ang resulta ng DNA testing bago tuluyang makilala at may turnover sa kanilang mga pamilya ang mga labi. Samantala, patuloy na umaasa ang mga pamilyang maay nawawalang mahal sa buhay na makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan upang maiuwi ang mga labi at mabigyan ng marangal na libing.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita, dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, na napapainggan din ninyo, katropa, sa iba't ibang XFM stations natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan sa Iloilo, matatagpuan at maririnig kami sa XFM 100.7. Sa Santiago, Isabela naman sa XFM 104.9 at sa Bacolod 103.9.
2: Diretso
0: na tayo sa Balitang Regional. Pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Omani ng Batikos. Transparency, panawagan ng mga residente. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calibo.
3: Tikos ng mga residente sa ilang barangay sa lalawigan ng Aklan ang naging proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo para sa 20,000 pesos na ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang or BBM program. Ilan sa mga kinikwestiyon ng mga residente sa barangay Pusio Numansha ay ang kakulangan sa information dissemination at mayroon pa umanong hindi residente ngunit kasalukuyang nakatira sa bahay ng kapitan ang nakakuha ng slot. Gayon din ang pagkakapasok sa listahan ng anak at iba pang kaanak ng mismong kagawad naman sa barangay Kamaligan, Batan. Umani rin ang samusaring reaksyon mula sa mga netizens ang post ng ilang residente na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkalampag sa barangay council na magkaroon ng transparency. Kaugnay nito, may isang ginang naman na nagpaabot ng kanyang formal complaint sa opisina ng Department of the Interior and Local Government or DILG Numansha na pag-alaman na ilan sa dapat basihan sa pagpili ng benepisyaryo sa BBM program ay ang mga incoming fourth year college, tunay na residente na naturang barangay kabilang sa mga vulnerable households na nasa panganib na huminto sa pag-aaral at bibigyang prioridad ang mga mag-aaral na walang miyembro ng pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Mula dito sa Axopam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axopam News.
1: Panganay, patay matapos saksakin at tagain ng kapatid sa Moises Padilla Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Isang panganay matapos pagsasaksakin at pagtatagain ng kanyang sariling kapatid sa Sitio Palaypay, Barangay Quintinribo, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong gabi ng Setyembre 13. Kinilala ang biktima na si Johnny Pilarin, 36 anyos, habang ang sospek ay kinilalang si Dave Pilarin, 26 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, ang hepe ng Moises Padilla PNP, kapwa umiinom ang biktima at ang kanilang ama. Ngunit sinasabing sinaktan at minugbog ni Johnny ang kanilang ama hanggang sa pagsabihan na siya ng sospek na tigilan ang pananakit sa kanilang magulang. Dagdag pa ni Villasario, sinasabing nagbanta rin si Johnny na sasaktan si Dave. Dahil dito, kinuha umano ng sospek ang isang bolo at ilang ulit na pinagtataga at sinaksak ang biktima. Dahil sa dami ng sugat na tinamo na uwi sa pagkamatay ng biktima ang insidente. Samantala, agad namang naaresto ang sospek at hinihintay pang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa pagsasampa ng kaso laban kay Dave. Batay naman sa investigasyon, sinasabing nakainom ang mga biktima at mayroon ding problema sa kanyang pag-iisip dahil nakaranas umano ito ng karamdaman at sinasabing may depresyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Samantala, isang toneladang blasting material nasabat sa Puerto Princesa Port. Tatropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Inarang ng mga otoridad ang dalawang wing van sa Puerto Princesa Port noong gabi ng Linggo, September 13, 2026. Ito ay dahil sa laman itong 13 toneladang blasting materials na galing Manila sakay ng barko. Ayon sa impormasyong ibinigay sa XFM Palawan, ang mga kargamento ay naglalaman ng ammonium nitrate, 12,500 kilograms, dynamite, 130 cases, connector, 1,500 cases, detonating cord, 50 meters. Sa ginawang pagsusuri ng otoridad gamit ang canine dog, na diskubre na ito ay gamit at iba't-ibang uri ng pampasabog. Nakita rin sa papel na ang shipper ay nakapangalan sa Mount Rock Powder Corporation, Nitro Asia Company Incorporated, at ito ay escorted pa ng isang pulis na dadalhin sa munisipyo ng Batarasa sa consignee na BM Equipment Resources Incorporated. Matatandang nasunog ang MV Junaster noong September 9, 2026, at isa sa dahilan ay ang malakas na pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy. Kaya naman, may ilan ng mga spekulasyon na posibleng ito ay may kaugnayan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nadiskubring mga sangkap ng pampasabog mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 97 PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nagpositibo sa sorpresa o surprise drug test. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Pitong persons deprived of liberty o PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kinumpirma ito ni CPDRC Jail Warden Dr. Felipe Montejo matapos ang isinigawang surprise drug test sa lahat ng 1,044 na inmates sa pasilidad. Ayon kay Montejo, patuloy ngayong inimbisigahan ng CPDRC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga posibleng entry point ng ilegal na droga sa loob ng kulungan. Samantala, sinabi ni Montejo na posibleng patawan ang kaukulang parusa mga PDL na nagpositibo sa drug test. Kaso na dito, binaigting ang seguridad sa buong pasilidad kabilang regular na inspection sa mga selda upang maiwasan ang pagpasok ng ilegal na droga at iba pang drug paraphernalia. Matatandaan noong Setyembre 11, napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpupusnit ng ilegal na droga sa CPDRC. Ayon sa ulat, itinago umano ang droga sa lalagyan ng soft drinks mula sa isang fast food chain. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
7: Ito naman katropa, meron pong 21 anyos na PWD ang namatay, dalawang babae sugatan sa malaking sunog dyan sa Davao. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao.
2: Live!
8: Pirma ng Davao City Fire District na isa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan matapos umiklab ang malaking sunog sa Purok 3 Cervantes Street, Barangay 15-B, Obrero, Davao City kahapon. Sa panayam ng XFM Davao, sinabi ni BFP Davao spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisendrijas na nasawi ang isang 21 anyos na person with disability o PWD matapos umano itong matrap sa loob ng kanilang bahay. Samantala, dinala sa ospital ang dalawang babae, edad 23 at 21, matapos umanong makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa nalanghap na usok. Nagtamo rin sila ng mga injury dahil sa pagkahulog at minor burns sa katawan. Ayon kay Sendrijas, nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at umabot sa third alarm bago ito idiniklarang fire out ala 1:33 ng hapon. Tinatayang nasa 15 bahay ang natupok habang nasa 15 pamilya rin o humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan. Patuloy namang inaalam ngayon ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM News, Weather Update.
7: Weather na tayo, katropang Brian, isang tropical depression na buo mula sa low pressure area ang posibleng pumasok sa Pilipinas sa susunod na mga araw.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 2,675 kilometers silangan ang Eastern Visayas ang bagyo at kumikilos pahilag ang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugsong hanggang 70 kilometers per hour.
7: Gayun pa man, sinabi ng PAGASA, mga katropa, hindi po inaasa magla-landfall o makakadirekta ng tama sa anumang bahagi ng bansa ang weather disturbance.
1: Samantala, mananatili ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Batanes at Babuyan Islands na may posibilidad ng panakanakang pag-ulan o thunderstorms.
7: Dito sa Metro Manila, di ba pang bahagi ng bansa, ay asahan po ang isolated rain shower dahil sa localized thunderstorms.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:45 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5:48 ng gabi.
2: Balitang International.
7: Iatid sa atin ang balita ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan, katropa. Buwaba sa wala pang 80% ang bilang ng mga Japanese single na nagsasabing nice pa nilang magpakasal balang araw. Ayon sa survey, 75.1% ng mga single men at 77.8% single women na may edad 18-34 nagsabing nice pa rin nilang magpakasal. Kapwa, mahigit 6% ang puntos ang ibinaba ng mga bilang na ito kumpara sa survey noong 2021. naman. Ayon sa survey, mas marami rin Japanese single ang hindi na nakikitang may malinaw na pakinabang ang pag-aasawa. Kabilang ang pagkakaroon ng pamilya, mga anak, kapanatagan at seguridad sa pananalapi. Isinagawa po ang survey sa mayigit 6,700 na single na edad 18 hanggang 54 at sa mayigit 5,000 mag-asawa sa Japan.
9: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na protection. May boyfriend na ang aktres na si Bella Padilla at kinumpirma niyang 8 buwan na silang magkarelasyon ng tech CEO na si Martin Tana. Ibinahagi ng dalawa sa isang panayam na nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend na at agad na nag-click dahil pareho silang mahilig sa pelikula. Ayon kay Martin, kabilang sa hinahangaan niya kay Bella, ang talino, pagiging nakakatawa at ang kagandahan nito. Samantala, sinabi ni Bella na gusto niya kay Martin ang pagiging game nitong sumubok ng iba't ibang bagay at ang ginagawa nitong pagpaplano ng mga beach trip kapag may pinagdaraanan siya. Ipinahagi rin ng dalawa ang ilang maliliit na bagay na na-appreciate nila sa isa't isa, kabilang ang mga notes na iniiwan ni Bella sa work bag ni Martin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
9: Balitang sports!
7: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3. Laglag ho tayo sa Asian Games, ang Gilas, Pilipinas. Matapos patawin ng China, ang score ay malayo-layo ang pagitan, no? 105-61 sa Nagoya, Japan sa laban kahapon. Hindi nakabangon ang Gilas matapos lumubo sa 36 points ang lamang ng China pagsapit po ng halftime. At nanguna naman kahit papaano ang Gilas sa kampanya nito sa group stage na may isang panalo at 2 talo matapos unang matalo sa Bahrain at makabawi tayo kontra Kazakhstan. Samantala, natili pong walang talo ang China at uusad bilang top seed sa quarter finals habang tuloy nang natapos ang pagtatanggol ng Pilipinas sa gintong medalya na napanalunan natin sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China.
9: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mga nasunugan, pinakain ng pamilya na karyo at tropa ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Hindi nagatubiling tumulong ang pamilyang Nakaryo, Ampak, Tagibulos at Uding kasama na ang tropa ng XFM Pagadian para sa mga pamilyang napituhan ng malakim na sunog sa Purok, Masanaguno, Barangay San Pedro, Pagadian City. Tinatayang abot sa 150 na individual na nakatanggap ng bagain na tubig na personal na ipinamahagi sa mga biktima. Sa ngayon, nananatili muna ang mga napituhang pamilya sa Barangay Hall habang naghihintay ng karagdagang ayuda mula sa pamahalaan at mga pribadong individual. Malaki ang kanilang pasasalamat sa mga tumulong na nagpaabot ng pagkain at tubig sa gitna ng kanilang matinding pangangailangan. Bukod dito, nagsagawa rin ang tropa ng XFM Pagadian ng libreng pandesal at kape na Sunthorn Gold Coffee Mix para sa mga biktima. Ayon sa mga naunang ulat, umabot sa 260 na bahay ang natupok at isang nasawi sa sunog na naganap madaling araw noong Sabado dito sa lungsod. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
7: Live na po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ng Tuesday, September 15, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram ng XFM 99.5 Mega Manila.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian Depaz.
7: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Marami salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
9: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Natupa, exciting!
1: Qualities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: sakit.
1: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, isa rin pong naturopath, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
2: Isang magandang araw po muli sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa panibagong programa or panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong Tuesday afternoon dito po sa ating programang The Secrets of Health. And of course, ang ating tatalakay ng hinggil sa triglyceride, ano ba ito? Ito ba'y kasali sa cholesterol at bakit or ano yung mga dahilan na nagpapataas ng triglyceride at ano yung risk sa ating kalusugan at kung paano ito mapapababa sa pamamagitan ng lifestyle and natural healing? Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
1: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome may inyong mga katanungan, ha? Padala niyo lang yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tayo po ay napapakinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. Siyempre, napapakinggan din tayo sa ating pong mga partner stations, ha? At sa mga kaubayan natin, mga listeners natin dyan, ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. At syempre, tayo din po ay napapanood at napapakinggan ng live sa atin pong Facebook page. I-like nyo po, i-share ang atin pong Facebook page para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan sa atin pong FB page, ha? I-search lang, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan, para update kayo sa atin pong mga announcements. Sa mga kababayan naman natin na gusto makasubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na products ng Astro Health, ay puntahan nyo ang atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at St. Joseph Drug Store. Ganoon din sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness, ha? At hanapin lagi ang tatak Astro Health. Pwede rin mabili atin pong Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape natin sa Mercury Drug at ganoon na rin sa Fisher Mall Supermarket. At huwag kalimutan, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available yan sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang Yes to Health 2011.
2: And of course, ang lahat po ng ating mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na senior citizen. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po maka-avail ng discounts. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayo magpakonsulta ng libre. Yes po, libre po ang konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health clinics nationwide. And of course, kapag ka meron kayong mga iniindang karamdaman at nagpakonsulta po kayo doon, meron po tayong mga programa na kung saan ay pwede po nating i-personalize upang kayo po ay mas mabilis gumaling sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, herbal therapy, naturopathic therapy, also meron din tayong acupuncture and also exclusive sa ating pong clinic ang Bukbuyang Korean Therapy. Meron tayong biozapper therapy, terahertz therapy, and also natutrad therapy or hilugtok. Ayan po ay services na binibigay po ni Doc Wendell sa atin pong Quezon City branch and also sa ating Santa Rosa branch.
1: Yes, sa mga ka-wellness natin na gusto masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay din sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 ay meron pong VCO, Moringa Seed Oil, and of course ang atin pong Vitamin D3. Nakatulong po yan siya sa iba't ibang functions ng atin pong pangangatawan. At sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin ang patungkol sa triglycerides. Ano ba itong triglycerides na ito mga ka-wellness? Dati ang indicators ng sakit sa puso, Doc Ron, ay HDL versus LDL. Mm-hmm. O yung tinatawag nila na good cholesterol versus bad cholesterol ratio. Ano? Mm-hmm. Eh ngayon sa mga recent studies, nag-iba na Doc Ron. Ano? Mm-hmm. Ang indicator na ng sakit sa mga ugat natin sa puso, o yung tinatawag po ng mga coronary artery, mm-hmm. ito ng HDL versus triglycerides ratio. Bakit kaya Doc Ron? Ano ba yung functions ng triglycerides sa atin pong pangangalaman? Katawan. Kumbaga, parehas lang ba yan sa cholesterol? Ito ang triglycerides na ito. Ayan.
2: According sa studies, Doc L, ang triglyceride ay isang energy source na kung saan ang katawan, ang extra calories na kung saan ay hindi nagamit agad-agad ng ating katawan, especially yung mga nagmumula sa carbohydrates, sugars, and fats, ay tinatransform into triglycerides. Which is yung triglyceride, ito yung energy release in between meals. For example, during ng mag nag-almusal kayo ng alas 7 during ng alas 8 at saka ano alas
1: 9
2: alas 11 wala kayong energy source. Mm-hmm. Yun yung ginagawa ng katawan na yung triglyceride, yun yung fini-feed up sa ating katawan. Mm-hmm. To be used as energy. Mm-hmm. So yung hormones release na ito ng stored triglycerides ay pinapadala sa ating bloodstream para ma-supply yung mga kailangan ng ating muscles and tissues and also yung energy para magkaroon ng energy ang katawan.
1: Mm-hmm. Eh, di ba, Doc, pag nagpapalipid profile, mm-hmm, kasama din yung triglycerides.
2: Yes.
1: Kumbaga, package yun doon. Mm-hmm. Parehas lang ba yan, yung triglycerides na yan at saka yung cholesterol?
2: Kung titingnan natin, pareho silang lipid. Mm-hmm. Pero hindi sila pareho ng cholesterol. Mm-hmm. Magkaiba kasi ang functions,
1: oo,
2: ng triglyceride at ng cholesterol. Ang triglyceride is derived from food.
1: Mm-hmm.
2: Ang cholesterol ay ginagawa mismo ng ating katawan. Unlike yung cholesterol ay ginagawa ng ating liver. Ang mm-hmm ating liver mismo nagpo-produce ng cholesterol to mm-hmm build cells and hormones. Kaya kung titingnan natin, 50% ng bawat selula natin is cholesterol.
1: Mm-hmm.
2: And also ang ating brain is majority is cholesterol. Nanggagaling yan doon sa tinatawag pinoproduce ng ating pong yung tinatawag natin ng ating liver.
1: Mm-hmm.
2: And ang unburned or hindi nasunog o hindi nagamit na pagkain is yun po yung triglyceride. Mm-hmm. A simple distinction yan, ang triglyceride is energy storage.
1: Mm-hmm.
2: Yung cholesterol is structural building blocks ng ating katawan.
1: Mm-hmm. Ano ba, Doc, yung normal level ng triglyceride sa ating pangangatawan na dapat bantayan ng ating pumaka wellness?
2: Well, kung titingnan natin ang measurement, normal, less than 150 mm-hmm milligram per deciliter.
1: Mm-hmm.
2: So kapag ang ano po ninyo, let's say nagpalipid profile kayo, mm-hmm, tapos 150 or between 120 or 150, that mm-hmm is normal range.
1: Uh-huh.
2: Pagka umabot na ito ng 150, 152, 153, mm-hmm, mataas hanggang 139 milligram per deciliter, mm-hmm, is yan po ay borderline na mataas mm-hmm na. Kapag umabot na ng 200
1: mm-hmm
2: hanggang 499, sobrang taas, and that is greater risk.
1: Mm-hmm.
2: Pag nagpatong na ng 500
1: pataas, yung ano,
2: 500 pataas, mm-hmm, yan ay nagkakaroon na ng risk acute inflammation sa pancreas, known as tinatawag natin na pancreatitis.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ibig sabihin ang naaapektuhan, pangunahing naaapektuhan nitong pagtaas ng triglyceride is ating pancreas.
1: Nako. Ayan, sa mga kababayan natin, ha, always take note. Ang triglycerides, ito yung mga tira-tira ng mga pagkain natin. Mm-hmm. Kung tawagin, lahat ng mga nakain natin, mm-hmm, ano? Whether that is fats, carbohydrates, or proteins, mm-hmm, ano? Basta hindi nagamit yan ang ating pangangatawan as our source of energy or sa yung pagkain ng atin pong mga kalamnan,
2: mm-hmm,
1: ay nagiging triglycerides yan.
2: Mm-hmm.
1: Eh, biruin mo, Doc, pag pumataw ng 500 yan, ibig sabihin, ang dami mong nakain na hindi nagamit,
2: hindi
1: ng,
2: nagamit
1: katawan
2: ng katawan
1: mo.
2: Mm-hmm. At is damaging.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. At ang number one na namumroblema niya, nagre-reklamo, yung pancreas natin, mga kababayan. Ano ba, Doc, Ron, ang epekto ng masyadong mataas na triglycerides sa atin pangangatawan, maliban doon sa burden, mm-hmm, na naidudulot ito sa atin pong pancreas?
2: First thing is yung tinatawag natin pagtigas ng ating mga ugat.
1: Mm-hmm.
2: As we have discussed kahapon, mm-hmm, with regards doon sa atherosclerosis,
1: yes,
2: kapag ang isang tao ay nagkaroon ng bara,
1: mm-hmm,
2: sa kanilang mga ugat, yan ay nagkukos ng mga cardiovascular disease.
1: Mm-hmm.
2: So, excess triglycerides ay nagko-contribute sa hardening or pagkapal,
1: mm-hmm,
2: ng ating mga arterial walls. Ang nangyayari kasi is yung tinatawag natin yung excess triglyceride or mm-hmm over na dami na triglyceride that cause inflammation doon sa ating ugat.
1: Mm-hmm.
2: So kapag ka nagkakaroon ng inflammation, of course, ang gagawin ng ano ng LDL kasi mm-hmm ang trabaho ng LDL is to repair.
1: Mm-hmm.
2: So ang gagawin niya is didikit siya kung saan yung parte ng L na nasunog.
1: Mm-hmm.
2: Kaya pag nangyari nag-accumulate doon yung ano yung cholesterol,
1: mm-hmm,
2: and then supposedly foreign yun sa ugat natin, mm-hmm, na merong nakadikit na cholesterol doon. doon. So ang gagawin ng katawan is papadala niya naman yung ano, yung macrophages para kainin yun. And then magkakaroon ng parang bula na form. And then nakikita sila bakit merong bula na form doon. Ang nangyayari naman, yung mga bula na form na yun, nagka-catch yun ng calcium. So kaya nagkakaroon ng calcium deposit. Ito naman, ang iniisip naman ng katawan, may calcium pero walang buto. Kaya ang gagawin is magpapadala naman siya or merong calcium pero walang muscle. So ang gagawin niya is magpapadala naman ng tinatawag natin na muscle or protein, dinikit yung protein, magkakaroon ng fibrosis doon. Kaya ang mangyayari, yun ay magiging accumulation ng tinatawag natin ng plaque, yung calcium deposit, cholesterol deposit, at yun ang magiging dahilan, naliliit yung tinatawag natin na ugat. And these causes ng tinatawag natin ng pagkakaroon ng risk ng heart disease and stroke. Ang pangalawa, yung na-mention kanina, Doc, is yung damage doon sa ating pancreas.
1: Sa lapay. Oh.
2: Yes, sa lapay. So, extremely high levels, usually above 500 milligram per deciliter, nagkaka-trigger yan na acute pancreatitis. And of course, ano ang ano yan? Ano ang resulta pag nagkakaroon ng acute pancreatitis? That damage just the cells doon sa pancreas, which would cause later on ang tinatawag natin na mahinang pag-produce ng insulin sa ating katawan. And that is the reason why yung sobrang pagkain natin, lalo-lalo tayo mga Pilipino, ang lakas na ating kumain.
1: Kanin.
2: Rice is life. Rice is life talaga. Tapos kalimitan, pag napapasarapan ng kain, lalo-lalo na pag bagong sahod, pupunta doon sa mga anli. Kasi yun, mas maganda kasi para sulit sa bayad, kailangan anli. Yun ang nangyayari. So that causes intense abdominal pain and inflammation sa ating pancreas. Pangatlo, yung tinatawag natin na fatty liver disease. Kaya meron tinatawag, Doc L, na non-alcoholic fatty liver disease. Yes, ang iniisip natin dati na ang nagkukos ng fatty liver is yung ano, yung alak. Alcohol. Later on, hindi pala ang alak, kung hindi yung sobrang pagkain natin ng mga carbohydrates, lalong-lalo na ng kanin. So, kaya mga ka-wellness, dun sa mga mahilig mag-unli rice, mahilig lalong-lalo na dun sa puti na kanin, lalong-lalo na pagka-hasmin yung kanin na yun. Po, ang sarap kainin.
1: Taob ang kaldero.
2: Lalo-lalo na pag may ginataan, di kaya something na medyo maalat yung ulam, napaparami ng kanin.
1: Naalala ko tuloy yung gana daw niya, depende daw sa ulam.
2: Well, kasi ang ano, nagkukosta ng appetizing effect. Yung panlasa natin, tama. Especially yung medyo maalat-alat at diretso direct doon sa ano, yung tinatawag natin taste bud, yung ulam. Kaya nagkukosta ng fatty liver. And also, this causes signaling metabolic trouble, o yung tinatawag natin na metabolic syndrome. Mapapansin ninyo yan, lumalaki yung bilbil natin, tapos lumalaki yung timbang, tapos ang nangyari is tumataas yung blood pressure natin, at makikita doon sa lipid profile, kapag mataas ang triglyceride, mababa din ang high density lipoprotein or yung tinatawag natin na HDL levels ng katawan.
1: At ito dapat tandaan ng mga ka-wellness natin, ha? Kung ano yung mga nagpapataas na trigly, bukod doon sa mga nabanggit mo, Doc Ron, ano, na sobrang pagkain, sobrang carbs, dagdagan pa natin. Ito, ito yung mga literal na nakakapagpataas ng trigly natin at malakas makapagpataas ng triglycerides level. Kasi yung iba, Doc Ron, kumbaga, minomonitor nila yung dami ng kinakain nila.
2: Kinakain.
1: Ang problema, yung iniinom nyo ng mga sweets. Hindi na namo-monitor, Doc Ron. Hindi na namo-monitor yung mga sugary drinks or mga sweet drinks.
2: At yun pagka-sweets, Doc L, diretso yan sa bloodstream.
1: Yun pa naman ang problema sa mga inumin na mga matamis. Lalo na yung mga pinampatamis dyan, hindi naman natural. Kasi kadalasan naman talaga ngayon, yung mga commercialized drinks. Yung mga ano,
2: high fructose
1: na mga ano, mga inumin. Talagang chemicalized yung pinampatamis doon sa kanila. Ano? So, yung mga matamis po na iyon, mga ka-wellness, take note, yung simple analogy sa formation ng triglycerides is yung mga hindi nagagamit ng katawan natin or yung excess na mga macros, kung tawagin, whether it is fats, carbohydrates or proteins, ano?
2: Yeah.
1: Kadalasan naman talaga is sa mga carbohydrates tayo, lumalagpas talaga, ano, minsan sa fats, ano, bibihira lang yung sa protein. So itong mga ano na ito, itong mga sugary drinks or mga sweet drinks, mga kaibigan, kinoconvert yan ng liver natin into fats or fatty acids kung tawagin, ano. Pagka hindi nagamit ng katawan mo, yung carbs na yun, i-convert yun into glycogen, yung glucose, i-convert into glycogen. And apparently, ay i-convert din yan into triglycerides. Ano? So, the more na ikaw ay malakas uminom ng mga sugary drinks, bantayan nyo yung triglycerides nyo. Oh, pwede nyo namang ano, pwede nilang eksperimentohan, Doc Ron. Pwede nyo eksperimentohan. Or kung yan na yung gawain mo mismo, magpa-lab test ka na.
2: Magpa-lab ka.
1: Tingnan
2: ninyo
1: po ninyo yung triglycerides nyo, kung mataas ba yan. Mm-hmm. Kasi kapag ka kayo ay malakas uminom ng mga sugary drinks, tapos hindi nyo naman ginagamit, okay lang sana, Doc Ron, kung nakainom ka dyan ng mga ano, mga milk tea, tapos itinakbo mo ka agad dun sa treadmill ng isang oras. Pwede
2: problema,
1: pa yun.
2: Ang problema, pagkatapos ng milk tea, sasandal na lang. Tapos kasi aantukin ka talaga.
1: Yun lang nandun yung problema dun. Ano? So yan sa mga kababayan natin, yan ang nagiging problema ngayon. Isa pa, yung mga refined carbohydrates, mga tinapay na yan, puting kanin, mga pasta, any products ng refined flour, mga ka-wellness, ano, ay napakabilis ng ano yan, napakabilis ng pag-breakdown yan. Lalo-lalo na mga ka-wellness, ha, yung mga pagkain na halos walang fiber, napakabilis ng breakdown noon into glucose.
2: Mataas kasi yung glycemic index.
1: Kaya pansin ninyo, kapag ka nakakain kayo ng mga ano, itong mga matamis na or mga produkto ng ano, ng refined flour, mabilis itong magbigay sa inyo ng lakas. Kung gagamitin nyo, maganda. Ang problema, pagka hindi mo ito nagamit, ang bilis ng convert ito into glucose, ang problema, Doc Ron, mabilis kaging gutumin. Mabilis kang gutumin kasi ang bilis nga ng breakdown niya. Pag na-break, pag na-digest siya, i-breakdown niya yung katawan mo. And then, yung katawan mo maghihingi uli ng another source.
2: Kasi absorb na diretso.
1: Kasi na-absorb na diretso. So, tendency nun, eh, makikrave ka naman for more. Ano? Kaya yung iba, na-overeat na. Ayan. Basta walang fiber or kulang na kulang sa fiber, yung mga kinakain po natin. One thing also is yung mga saturated fats at saka yung mga trans fats. Ito pa naman yung tricky sa mga saturated at saka yung mga trans fats. Kasi ang mga ito, Doc Ron, ay meron silang yung appetizing
2: effect.
1: Ayan, sa atin pong panglasa, sa gana natin.
2: Pagka mamantika, talagang masarap.
1: Oo. Tingnan mo naman yung mga bulalo, di ba? Lalo pagka pulang-pula. Tinitingnan mo pa lang, naglalaway ka na talaga. So yun, mga kaibigan. No? Yung mga fats kasi na yan, pansinin mo ha, pag may nilagang kamote dyan, at saka mayroong may pritong kamote, o yung kamote kiyo.
2: Mas masarap ang prito.
1: Anong mas mabilis na uubos?
2: Lalo na pag yung kamote kiyo. Ako pa, mahilig talaga ako dyan. Kamote kiyo. Mas pipiliin, kalimita.
1: O kaya yung patatas na nilaga.
2: Kaysa sa
1: french fries.
2: Tapos
1: ano mas mabilis maka maubos?
2: Tapos nilagyan pa ng flavoring
1: Mga flavoring, barbecue ba yan or cheese?
2: Barbecue,
1: so, appetizing talaga yung mga fats, mga kaibigan. Kaya nga, yun yung isa sa mahirap tanggihan ng panglasa natin. Kasi nga, layo-layo na pagka yun ay nakasanayan na ng dila natin, syempre nag-send yun ng good signal sa brain natin. Kaya talagang mapapalaway ka at mapapakain ka talaga. Ang problema dun, Doc Ron, dun sa mga saturated at saka sa mga trans fats na yun, malakas din sila magpataas ng triglycerides level ng atin pong pangangatawan. Kasi mabilis nga sila, Doc Ron, mabilis yung digestion nila sa atin pong pangangatawan, ha. Next is alcohol also. Yes. Napakalakas nito. Kaya nga, 'di ba, meron tinatawag na alcoholic fatty liver.
2: Yes.
1: Kasi yung alcohol, alam niyo ba ang alcohol, mga kaibigan, napakataas ng calories ng alcohol. Kaya nga yung mga alcoholic people, yung mga heavy drinkers, pansinin niyo, may isang sila, they have one thing in common. Malalaki yung tiyan.
2: Yes. And then meron ako nakita ng video na doon daw sa caloric intake. Zero calories yung yung alcohol. Pero hindi nila alam na kapag ka pumasok sa ating atay, it will be converted into much more or much greater calories doon sa loob ng
1: ating atay. Yung pandaya doon no? Kaya yung iba tinitingnan na zero calories.
2: Zero calories. Lalo-lalo pagka gin, zero calories yan.
1: Nako, kaya dapat bantayan yan, ha. And also lastly yung excess calories na yan. Kaya nga dapat meron kayong calorie count kung tawagin, lalo na kung meron kayong history na before or meron kayong current condition na mga fatty liver na yan or sobrang taas ng triglycerides sa pangangatawan nyo, you need to count your calories. Napakahalaga po niyan, mga kaibigan, na mabilang nyo yung calorie na pumapasok sa inyo pong pangangatawan. Minsan kasi iba, tansya-tansya na lang, Doc. Pero pagka masanay kayo na mag-count ng calories po ninyo, especially kung magka-caldef ka, calorie deficit, napakaganda ito na pangontra din dito. So yan, kinakailangan yan na makontrol yung calorie intake mo kung gusto mong maiwasan itong ganitong problema, Doc Ron.
2: Another point is ito pong kulang tayo sa paggalaw. Isa din yan sa punto kung bakit tumataas yung triglyceride level. Kasi merong intake pero walang tinatawag natin na disposal.
1: Walang burning
2: effect. Ang nangyayari kasi sa ating katawan, Doc L, kapag ka hindi tayo kumakain or hindi tayo nag-exercise, tapos sobra tayo pagpasok ng mga calories sa loob ng katawan, ang enzyme po na kung saan yung LPL, kapag tayo po ay hindi nag-exercise at umuupo sa mahabang periods, bumababa ang activities nito by 90%. Ibig sabihin, yung katawan natin is to be tigil sa pagsusunog ng calories. By 90%, ha?
1: Grabe.
2: Kapag hindi tayo nag-exercise. And also, another thing is poor fat and carb metabolism. Ang inactivity ay nagpapababa ng overall lipid and carbohydrate metabolism. Kaya yung mga energy na unused, it will be turned into triglycerides. Another thing is kapag hindi tayo hindi tayo nag-exercise, ang insulin sensitivity is very low.
1: Bumababa.
2: And that is the reason why, of course, yung mga asukal na hindi na-absorb sa katawan, that will be turned again into triglyceride. And also, makikita natin yung weight gain and also inflammation. Chronic seating contributes ng weight gain and also inflammation kasi sobrang daming calories, sobrang daming asukal, at sobrang tumataas yung ating triglyceride level. And also, mind you, mga ka-wellness, ito pong smoking ay bakit paano? Wala namang caloric intake yung bakit nagpapataas yun ng triglyceride? The problem with smoking is ang nangyari is nagiging toxic siya sa ating katawan. At ang pag-breakdown nito, pagpapalabas nito o pagtapon, kasi toxin ito, kailangan gagawin ng katawan in order na matulungan na ma-dispose ito is to make more triglyceride. Kasi inflammatory siya eh. So, we make triglyceride in order to neutralize itong epekto ng mga ng mga tinatawag natin ng effect ng paniligarilyo. And also, nagpapataas din ang stress. Kapag ang stress ang isang tao, sigurado tataas din ang triglyceride level.
1: Eh, akala ko ba, Doc, anti-stress nila yung paniligarilyo daw.
2: Anti-stress, nawawala yung boring mo, pero yung effect is meron pa ding stressful effect. Yung toxicity kasi.
1: Kumbaga sa nila, Doc? Siguro sa...
2: Sa feeling nila.
1: Sa pag-iisip nila.
2: Pag-iisip.
1: Na parang kumakalma yung katawan nila. Pero in reality, yung katawan mo mismo, stress na stress.
2: Kasi yung cortisol level mo talagang nataas din. And also yung inflammation sa katawan. Naman. And of course, ang mangyayari din kapag hindi tayo na gumagalaw, bababa yung ating HDL level. Kaya according sa study, yung HDL ratio, kapag HDL is to triglyceride 0.1, that is normal. Pag umabot ka na ng 3, that is 50% increase na ng tinatawag natin ng risk ng cardiovascular disease.
1: Grabe.
2: And heart attack. 0.3 lang ha, 2 points up lang. Tataas na how much more pag mag 5 points up. Sabi doon is kailangan na agad ma-address kasi yun ay magiging cause na ng heart attack.
1: Kaya sa mga kababayan natin, napakarami pa tayong pag-uusapan, mga ka-wellness. Kaya mamaya, ipagpapatuloy pa natin at pag-uusapan natin yung mga bagay na makakatulong paano natin mas makokontrol kapag tumataas na ang triglyceride level ng inyo pong pangangatawan. At kung paano po pe-prevent, ayan, kasi pamamagitan ng mga natural na mga pamamaraan. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
6: pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
7: Zafron Plus Coffee Mix.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, text lamang yan sa atin pong numero. At ipon sa text line 0969-6096545. Balik tayo, Doc Ron, sa ating pinag-uusapan patungkol sa triglycerides. Mm-hmm. Ito po yung mga proven na pamamaraan kung paano natin matutulungan ang pagpamabalik sa normal na level ng triglycerides sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, ano ba yung pinakaunang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan?
2: Kung makikita natin doon sa na-mention natin kanina, ano, ang kalimitan na nagpapatas ng triglyceride is mga refined na mga pagkain. Ngayon naman, ang pinakamadali or pinakalogical, kung titingnan natin, and it is not only logical, it is scientifically proven na kung saan ay tumutulong magpababa ng triglyceride is yung tinatawag natin na soluble fiber. Ang soluble fiber, those are fibers na kasama doon sa mga kinakain natin. Let's say, for example, doon sa mga carbohydrates, doon sa unpolished rice, meron siyang soluble fiber. Doon sa kamote,
1: mga gulay.
2: May gulay. Doon yung soluble fiber. Mm-hmm. Ang ginagawa kasi ng soluble fiber, Doc L, is kanyang binabalot yung fats, excess fats, and also carbohydrates. Kaya ang mangyayari kapag ka nabalot ng ano ng fiber, yung ano, yung carbohydrates, fats, and also yung protein, doon sa, kasi ang fiber hindi kayang tunawin, hindi kayang i-digest ng ating katawan. So kapag ka nabalot siya doon, ang nangyayari is hindi siya agad na-absorb ng ating ano bloodstream. Kapag ka hindi siya na-absorb ng bloodstream, ibig sabihin hindi magkakaroon ng spike. Ngayon pag needed ng katawan, ganito katalino yung katawan. Pag needed ng katawan natin ng energy, bubukas na naman siya yun. Tapos magpapadala, magpapalusyos siya uli ng tinatawag natin ng mga macronutrients doon sa ating katawan. Liban diyan, ito din ay nag-i-improve ng insulin sensitivity. Kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng insulin resistance, ang palaging pagkain po ng gulay ay nagko-cause ng insulin sensitivity. Kasi ang mangyayari, hindi palaging hindi kumbaga para bagang niloloko, nakakatok sa pinto, tapos pagbukas mo walang tao. Tapos kakatok na naman, walang tao. So ang mangyayari, sabi niloloko na lang ako. Kaya kahit anong katok na katok, kahit na meron ng tao, hindi na siya magbubukas. Ganon ang nangyayari kapag nangyayari doon sa ating cellula. Pero kapag momentary o sa tamang panahon siya kakatok, edi ang gagawin is papapasukin yung glucose ng ating cellula. So nagiging sensitive siya doon sa tinatawag natin pagpasok. Ang pinakamagandang source ng tinatawag natin ng soluble fiber is yung mga legumes. Black beans, lentils, chickpeas, kidney beans, magandang source. According sa study, ang pagkain ng beans araw-araw does reduces your risk of colon cancer by 75%. Liban sa pagpapababa ng triglyceride, cancer reduction pa ng tinatawag natin ng colon cancer. And also whole grains, oat bran, barley sa atin sa Pilipinas, unpolished rice. Pinaka-the best, maghanap kayo ng pinakamagandang source ng unpolished rice.
1: Brown rice, red rice.
2: Yes, black rice. Mas mahal ang black, pero mas para sa akin, mas maganda siya kasi napakataas na antioxidant level. Also, mga prutas, any kind of fruits is meron po yung fiber. Vegetables, lahat ng gulay meron, seeds, and also sa supplemento naman, meron yung psyllium husk. Nga lang, kapag sobrang napadami, that causes constipation at kapag hindi kayo umiinom ng tubig, kailangan maraming tubig. Ang pinaka-safe, if you want na fiber, is inulin fiber. Kasi water-soluble siya. Hindi siya yung rough na tinatawag na klase ng fiber. Mm-hmm. At ang recommended aim is 25 to 30 grams of fiber per day. So kapag let's say for example nasa tatlong beses ka kakain ng gulay sa isang araw is maaabot mo na yung tinatawag natin na recommended intake. Mm-hmm. Mas marami, mas the best pa
1: din. Yun, no? Kaya huwag niyong kalimutan.

0: Alam ko yung mga gustong mag-transition sa unpolished rice, sasabihin ko ay yung mga mahilig sa white rice, sasabihin ko mag-unpolished rice kayo. Dok, ang gaspang sa dila tapos walang lasa. Kasi ang purpose kasi noon, well, kapag kanguyain mo, the more that you chew, ito kasi ang problema sa atin sa mga maraming kababayan natin, dos bandas, sinatawag ko yung dos bandas pagkakain, banda sa kanan, banda sa kaliwa, lunok. Hindi nang inunguya. Kung gusto ninyong malasahan, ma-appreciate ninyo yung lasa ng pagkain, kailangan po ninyong nguyain yun ng maigi. Kasi ang digestion hindi nagsisimula sa tiyan. Nagsisimula yan dito sa ating bunganga. Kaya nga nilalagyan tayo ng ngipin ng Panginoon para yun ang panggiling. Hindi po gilingan yung ano. Well, doon nagte-take place din yung digestion. Final digestion. Pero yung breaking down. At saka kapag kumakain tayo, yung laway, alam nyo ba ang laway is na paka-essential sa pag-breakdown ng carbohydrates. And especially doon sa yung tinatawag para hindi tumaas, mag-spike yung blood sugar natin. Pero kapag nilunok mo, kung minsan tinutulak pa ng tubig kasi nabubulunan, ay sigurado, tataas talaga ang triglyceride. Tataas ang blood sugar. Of course, tataas din ang triglyceride level ng katawan.
1: Maliban yan, Doc Ron, meron mga certain fats na mahalaga sa katawan natin. Ito ang tinatawag ng mga essential fatty acids. Tulad po ng omega-3. At saka yung mga MCTs kung tawagin. Mahalaga yan sila sa pagpapanormalize ng triglyceride sa ating pangangatawan. Paano ba, Doc, nangyayari yung health benefits ng mga omega fatty acids as well as yung mga MCTs para manormalize yung level ng triglyceride sa katawan ng tao?
0: Yung omega-3 fatty acids, tatlo kasi yan. DHA, EPA, at saka I forgot the other one. Itong primary is EPA at DHA. Ang ginagawa niya is pinapababa niya yung creation ng ating liver na pag-produce ng VLDL. Hindi lang LDL ha, meron pang VLDL. Ang VLDL is very low density lipoproteins which are carriers ng triglycerides sa ating dugo. Kaya pag mataas yung yung VLDL, ibig sabihin madami ding triglyceride kasi proportionate yan sila. Siya yung tagadala eh. Kasi ang carrier ng ibang ng mga waste sa katawan is yung HDL. Ang carrier naman ng mga toxin sa katawan yung VLDL. So ang nangyari is it increases breakdown at binuboost nito ang enzyme called lipoprotein lipase or LPP. So which ang ginagawa nito is nagbe-breakdown ng triglyceride and also nag-a-activate ng receptors sa liver ng alpha or PPAR alpha receptors na sinasabi sa ating cells na sunugin yung mga fats. Rather na i-imbak niya, sasabihin ng katawan, sunugin mo yan kapag na-activate yung mga receptors na yon. Yung MCT naman, yung omega-3 kasi mostly is makukuha natin doon sa mga fatty fish. So omega-3. Pero alam nyo ba na ang fatty fish hindi kumukuha, hindi niya basta pinroduce lang. Alam nyo kung saan nakukuha nila yung omega-3? Doon sa cold water seaweeds. Kaya kung gusto ninyong ang problema kasi sa Doc L, sa itong problema sa fish derived is yung contamination ng mercury.
1: Mga heavy metals.
0: Yun ang problema. Kaya nagiging objectionable na ngayon yung sources, especially sa fish. Pero ang pinaka the best is doon kayo sa plant-based. Especially yung tinatawag natin na yung flaxseed oil or di kaya yung chia seeds. Flaxseed oil.
1: Meron din yung Doc, EPO. Evening primrose.
0: Evening primrose. Meron ding mataas na omega-3 fatty acids. Kaya kung gusto ninyo ng kaya sinasabi nila fats yun, pero bakit fats din ang tinatawag na nakakatulong? Well, of course, meron siyang different function. Mas pinapabilis ng omega-3 ang pag-metabolize tong mga yung tinatawag natin ng mga fat, especially yung triglyceride. Ang MCT naman is ito pong medium chain fatty acids. Ito yung pinaka-popular at pinaka-available sa atin. Kasi yung flaxseed oil, import yun. Ang pinaka-available sa atin, MCT. Saan makukuha yung MCT? Marami sa atin. Yung tinatawag natin na niyog or coconut oil. VCO or coconut oil man niyan is napakataas sa medium chain fatty acid.

0: na kung saan ito yung ano eh, ito yung gatong.
1: Mm-hmm.
0: Kapag iniisip natin na yung ano yung diyog nakakataba, no. Mm-hmm. Alam nyo ba na yan yung gatong para masunog yung taba ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mapapansin ninyo pag ipahid ninyo ng ano yung VCO,
1: mm-hmm,
0: medyo warm siya.
1: Tama.
0: Warm yung effect niya simply because that is burning fuel, mm-hmm, ng ano ng ating katawan. Rapid energy conversion ng MCT goes straight to the liver via, mm-hmm, portal vein which are quickly burned ng ating katawan. At alam nyo ba na yung MCT hindi na kailangan doon sa tiyan i-metabolize dito, mm-hmm, pa lang sa bunganga natin is natutunaw na siya.
1: Yun.
0: Ganun kaganda yung MCT.
1: Mm-hmm.
0: And that is the reason why taking premium D3, mm-hmm, especially kapag meron kayong gusto nyong i-address yung ano yung triglyceride level ninyo,
1: mm-hmm,
0: and also yung meron kayong tinatawag natin meron kayong problema sa mataas na blood sugar level in which converts into excess triglyceride sa katawan. Taking premium D3, 2 soft gel, 2 beses sa isang araw. 2 sa umaga, 2 sa gabi is nakakatulong doon. Nakakatulong po yun pa sa pag-breakdown ng excess triglyceride po sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: And it also serves as metabolic support by fast energy source. Hindi ito nagpapaspike ng ating insulin and also kung saan kapag tumaas yung insulin, nag-worsen din ating lipid profiles.
1: Mm-hmm.
0: And also, tinuturoan niya, sinasabihan niya ating katawan na sunugin yung mga excess fats deposit sa ating katawan. Yan po kaganda ang MCT. At ito, hindi lang natin na-appreciate kasi, mm-hmm, na-demonize kasi,
1: oo,
0: yung oil, mm-hmm, dati. Kaya ngayon is ang study, ang MCT is isa sa napakagandang pamamaraan sa pag-lower ng taking yung mga MCTs is napakagandang pamamaraan sa pagpababa ng tinatawag natin na triglyceride.
1: Mm-hmm. Yan, so mga ka-wellness na natin, ano? Bukod sa pagpapalower, uh-huh, ng triglycerides sa pamamagitan ng mga ano na yan, mga tulong ano ng iba't ibang mga fats,
0: uh-huh,
1: and also pagbawas sa mga macros natin eh kinakailangan naman eh pataasin natin yung burning ng pangangatawan natin dun sa mga macros na yon, ano?
0: Uh-huh.
1: Kasi dalawa lang yan, Doc Ron. Kung gusto mong bumaba yung trigly mo,
0: gamitin.
1: Babaan mo yung intake mo ng macros mo,
0: uh-huh,
1: babaan mo yung intake mo ng calories mo, or
0: sunugin.
1: Mas damihan mo yung paraan kung paano mo sinusunog,
0: yes,
1: yung mga macros na yun or yung mga calories sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi yun naman ang purpose, Dr. Ron, ng ano eh. Yun naman ang purpose ng mga macros sa katawan natin para gamitin ng katawan natin.
0: Eh, gusto natin ano eh. Gusto mo mimbak eh. Okay lang sana kung ano yan, yung tinatawag na savings account. pero sa
1: deposit
0: pagka sa katawan, ay nako, hindi po.
1: Yun na nga. Gusto natin mag-deposit lang lagi. Mm. Hindi naman natin ginagamit. Oo, so, hindi yun maganda in terms sa health natin, mga kaibigan. No? So, para masunog yung mga ano na yan, yung mga macros na yan, no, hindi kape ang pangsunog dyan, ha? Kasi maraming yun, ha? Maraming yun. Nag-advertise, ito, inom ka lang ng kape sa loob ng isang buwan, papayat ka na, masusunog ng husto yung mga ano mo, mga trigly mo, o yung mga calories mo dyan sa iyong pangangatawan. Hindi po. The only way to burn itong mga ano na to, mga calories na to o yung mga triglycerides na to is through physical activity. Wala pong iba, mga kaibigan, ano? Through physical activity sa pamamagitan ng paggawa natin, pagkilos natin,
0: mm-hmm,
1: dyan po natin yan na-burn, ano? Yung mga calories po na yan or mga triglycerides na yan. So, you need exercise from mild to paano? Kung baga pa-intense ng pa-intense, mm-hmm, exercises ang kailangan mo. Meron nga nga naalala ko yung advice ni Doc Alvin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kapag kumakain ka daw, maganda ang gawin mo kapag nakaupo ka, di ba? Pagka kumakain tayo nakaupo, move your calves, mga kaibigan, ano? Yung up and down
0: yung
1: calves nila.
0: That is clinically proven.
1: Oo.
0: Na nagpapabilis, mm-hmm, ng tinatawag natin ng metabolism, mm-hmm, ng ating sugar up to 52%.
1: Yes, oo. Pero kung gusto mo ng mas the best pa doon,
0: mm-hmm,
1: after mong kumain,
0: mm-hmm,
1: maglakad-lakad.
0: Yes, walking.
1: Ayan. Yun yung isa sa mga ano, mga advices.
0: Gusto sumandal.
1: Yun na. Dahil pagka nasobrahan ng kain.
0: Napasobrahan.
1: Nako, ang sarap na isandal. Pagkasandal, nako. Nahilig ka agad. You know? So yun yung mga maganda gawin natin, mga kababayan. Ano? Kung gusto po natin na mas maging ano, maging maganda yung pagsunog ng pangangatawan natin ng mga ano na yan, mga naipapasok natin sa ating pangangatawan, is we need to use it. Ano? Gamitin natin ito sa ating pagkatrabaho, sa ating pag-exercise. Kaya hindi talaga maganda dokro nyo, ano? Sedentary lifestyle.
0: Yes.
1: Yung lagi ka na nakaupo.
0: Ginawa kasi tayong ginagawa. Gumalaw eh.
1: Tama,
0: ginawa tayong dapat.
1: Bakit meron tayong mga joints? Bakit meron tayong kalamnan?
0: Muscles.
1: May buto tayo.
0: Bones, yes.
1: Kaya we are designed to move. Ano? At kinakailangan na ano natin, gamitin po natin yun. Ano? So yan ha, sa mga kababayan natin, yung pagkikilos natin at yung pag-exercise natin, nakakatulong yan sa buong pangangatawan natin. Especially sa mga parte kung saan ginagamit ng katawan natin yung metabolism process. Ano? Mm-hmm. So yung liver natin, yung atin pong pancreas, yung digestion po natin, na bibinipisyohan yan sila sa pamamagitan ng pag-exercise. So gawa kayo ng mga ano, plan, exercise plan kung tawagin. Ano? Depende kasi yan, Doc Ron, sa ano mo, sa edad mo, sa condition mo. So hindi lahat ng tao kayang mag-gym, hindi lahat ng tao kayang mag-cycling,
0: yes,
1: hindi lahat ng tao kayang tumakbo ng matagal o malayo. So kinakailangan i-plan mo yung exercise na gagawin mo. Umpisahan mo sa pinakasimple.
0: Yes.
1: Huwag mo na yung ano, intense yung agad. O, umpisahan mo sa pinakasimple, yung kaya mong gawing consistent.
0: Mm-hmm.
1: No, yung maiko-consistent mo yung exercises na yun. Kasi iba Doc Ron, gusto agad na ano, kumbaga motivated eh. Motivated. Sabi ni Doc, mag-exercise daw.
0: Isahan lang.
1: Kaya kinabukasan, pagkarinig sa gabi ng program natin, kinabukasan, tumakbo.
0: Aha.
1: 5 kilometro.
0: Nako,
1: pinamaulan. Wala na. Isang linggo.
0: Wala.
1: Isang linggo, masakit ang katawan, masakit ang paa. So, hindi na tuloy naging consistent
0: yung pag-exercise. Wala na yung motivation ng exercise.
1: So, kinakailangan, ano kayo, lalo-lalo kung hindi kayo, ano, hindi kayo
0: sanay,
1: sanay sa mga exercises. Umpisa mo sa pinakasimple. Pinakasimple niyan is ano eh, deep breathing exercises. And then stretching exercises, and then walking. Umpisa ka na sa walking, brisk walking, hanggang sa kaya mo na mag-jogging, hanggang kaya mo na tumakbo. Tapos syempre pagka na-adapt mo na ng pangangatawan mo yung ganung exercises, pwede ka na dun sa mga ano, strength exercises. So yung mga resistant exercises, hanggang sa pa-intense ng pa-intense, mga kaibigan, no? So yun yung kinakailangan po nating gawin, mga kasama, no? At syempre, ano ba Doc ang naibabahagi ng Santone Gold natin if i-incorporate nila ito doon sa mga nababanggit natin?
0: Yung Santones natin, kasi as na-mention natin kanina, yung inflammation,
1: yes,
0: stress, nagpapataas ng lipid natin. Ang ano, Santones, merong antioxidant na nag-reduce ng oxidative stress, at kinukombat nito o nilalabanan ang inflammation na kung saan link sa pagtaas ng lipid profile. Nandiyan din ang ampalayaan garlic na nagsusupport sa ating blood sugar metabolism, and also nagpapababa ng blood sugar level, and also nagpe-prevent ng liver, pre-prevent niya ang liver na mag-produce ng mas marami pang glucose na gagawin ito triglyceride. Malunggay ang spirulina, napakataas sa mga phytonutrients na nagsusupport ng overall metabolic balance natin. Kaya mapapansin ninyo, kapag ka ang isang tao or may nagtatanong sa amin dito sa program, with regards sa blood sugar, mataas ang lipid profile, may problema sa creatinine, bakit namin pinagsasama palagi yung Santone na Plus Gold at saka yung Premium Dietary? Kasi yung function nila is talagang swak na swak doon sa especially kasi itong ano, triglyceride is metabolic problem. Ito ay swak na swak sa mga metabolic problem na mga disease, and that is the reason why palagi po naming nire-recommend, kasi hindi lamang testimony yan.
1: Tama.
0: Kami din mismo ginagamit namin araw-araw, at makikita po ninyo kung kayo din pag masubukan ninyo, especially in the span of 3 months time, na straight na paggamit niyan, depende doon sa problema ninyo, ay mapapansin ninyo yung effect niya sa katawan. Of course, hindi pwede na wala yung ano, walang pag-transition doon sa mga pagkain o pag-iwas doon sa pagkain at walang exercise. Kasama po yun. Kasi holistic approach po tayo. Hindi po, wala pong magic sa kamutan. Wala pong magic.
1: So, yan, sa mga kababayan natin, ha, oh, lagi natin inuulit dito, hindi guarantee na kapag umiinom kayo ng mga supplemento, especially mga supplements natin, eh, you can do whatever you want. No? You can eat whatever you want. Ano? Hindi po ganun yun, mga kababayan, ha? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, kumbaga, ano, balansehin natin lahat, ano? Balansing pagkain. So, unahin natin sa mga pagkain na mga masusustansya ng mga pagkain at pag-iwas naman dun sa mga, alam naman natin talaga, ng mga highly processed na mga pagkain or sobra yung sweets nila, sobra yung sugar, sobra yung fats na naandoon. So, iwasan natin yun. Bawasan natin yung kain doon. Lalo-lalo na kung hindi naman natin yun siya nagagamit, mga kaibigan. Ano? Tapos, transition kayo ng food nyo. Ano? Yung transition, Dokron, medyo challenging lang talaga yan siya. Pero kinakailangan mo ng dedication in order na makatagos ka. Sabi pa, ano? In order na masanay yung katawan po ninyo. And then, pag nasanay ka naman na doon, ay ano na yun? Tuloy-tuloy na yun. Ano? Tuloy-tuloy na yun siya. At huwag kalimutan, of course, yung pag-ehersisyo. Napakahalaga nun, ha? Kasi yun nga yung paraan kung paano natin i-burn yung mga calories at saka yung mga triglycerides na pumapasok sa katawan po natin, ha? And of course, samahan po ninyo ng mga suplemento ng YesTrial dahil ito naman ay malaki ang ambag nito. Malaki ang naitutulong nito sa pag-papanormalize ng lipid profile natin, lalo-lalo na po yung triglycerides level na yan sa atin pong pangangatawan. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa mga infos na inyong naibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa pagsali sa atin, sa mga kaubayan natin dyan, ha, na nakikinig sa atin pong programa. Kung meron yung mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kabalik po natin ay ating tutugunan ng live ang inyo pong mga inquiries. So, tutok lang dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bago!
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
6: That's why I take Premium D3
5: araw-araw.
6: Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
9: The secret of health.
8: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. So, mga katanungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. At text lamang yan sa atin pong numero. Ano po text line 0969-609-6545. Dokro, meron nag-text dito sa atin. Ano? Patungkol sa ating Santone Gold Capsule. Tanong ko lang po, Dok, hindi ba masama yung plastic ng Santone Gold? Si Mario po ito ng Pasay. God bless po. O siguro yung ano, yung encapsulated.
0: Ano po, ang capsule po ay hindi po yan plastic. Ang capsule po, that is gelatin, gels, pwede pong nanggaling doon sa ano, doon sa animal derived. Meron din tinatawag na veggie cups.
1: Yan,
0: sa amin naman is veggie cups. Kasi part po yan ng ano namin is maturo ang pinaka source is yung mga natural sources.
1: Plant-based source.
0: Kaya makikita po ninyo, subukan po ninyo, ilagay po ninyo sa tubig yung kapsula ng Santone Plus Gold. threshold, mga 5 minutes maximum, matutunaw na yun. Oo. Matutunaw. Kasi ano siya, water soluble. Hindi yan plastic po.
1: Kahit niya sa dila lang, Dok. Eh.
0: Yes, matutunaw.
1: Patagalin niya sa dila niyo yung, ano, yung Santon Gold Capsule. Mm-hmm. Siguro, isang minuto, datalong minuto. Mm-hmm. Maano mo na, malalasahan mo na yung pait.
0: Pait.
1: Yung ingredients ng, yes, Santon Gold natin.
0: Aha.
1: Hindi. Kasi natutunaw, mabilis ma-dissolve.
0: Yes, mabilis ma-dissolve. Oh. And of course, liban doon sa mabilis ma-dissolve ang caps, mm-hmm, yung laman nun mismo is, mm-hmm, standardized extra.
1: Yes.
0: Kaya, highly absorbable sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya papansin ninyo, yung mga testimony na makita ninyo, mm-hmm, sa mga posts sa Facebook, sasabi, parang ano, parang biglang nagkaroon ng spark, mm-hmm, or ng ano, ng buhay yung katawan nila when they start taking Santon, mm-hmm, Santon Plus Gold. Oh. Kasi mabilis ma-absorb ng katawan.
1: Mama, ayan. Yeah, so mga nag-aalala dyan, ano, mm-hmm, ng mga ka-wellness natin, lalo yung mahina, yung panunaw,
0: yes,
1: walang problema,
0: walang
1: ito.
0: Problema. Oh,
1: kasi kahit sa dila mo pa lang, natutunaw na yan siya, natutunaw, mga kaibigan. Ano, how much more pagdating sa tiyan mo? Mm-hmm. Eh, may mga malakas ka doon na
0: digestive
1: acids, enzymes. Mm-hmm. Eh, sure yan na ma-dissolve yun, mga kaibigan. So, nothing to worry, mm-hmm, about it. Kahit sa mga bata, ano, mm-hmm, wala pong problema. Basta malulunok. Plus, dahil ako ay 67 years old at may heart myocardial infarction noon. Mm-hmm. Mga 2018 pa po yun. Mm-hmm. From Mandaue City, Cebu. Salamat daw.
0: Mm-hmm. Doon naman sa ano, doon sa may problema ng hernia, I think, mm-hmm, text din siya noong nakaraan.
1: Oh.
0: Ang mas maganda po, mismo ang doktor mismo ang magsabi sa inyo.
1: Yan, tama.
0: Pupunta po kayo sa doktor kasi, mm-hmm, sila ang makaka-assist po, mm-hmm, sa inyo, mm-hmm, kung kayo po ay pwedeng operahan o hindi.
1: Mm-hmm.
0: And also doon sa edad ninyo. Kasi marami, I'm positive din na pwedeng ma-operan as long, mm-hmm, as makikita po na healthy kayo.
1: Tama.
0: Kaya ang pinaka-the best na gagawin ninyo bago kayo pupunta sa doktor, magkaroon muna kayo ng tinatawag na yung, let's say, yung problema niya, mm-hmm, is may myocardial infarction. Ibig sabihin, no, merong bara doon sa malaking, mm-hmm, ano, malaking ugat sa inyong ano, is kailangan muna na ano yon, na mas maigi na matulungan na mawala.
1: Mm-hmm.
0: At sa pamamagitan, kasi yung myocardial infarction, ang isa sa dahilan yan is mataas din na triglyceride level.
1: Tama.
0: Pag mataas ang triglyceride level, nakakaroon din ng bara doon sa ating puso.
1: Mm-hmm.
0: And then, you do your exercise, kumain kayo ng tamang pagkain, iwasan yung mga dapat iwasan, especially sugary foods. And then, samahan ninyo, subukan ninyo ng pag-inom. 1 capsule, 3 times a day ng Santon Plus Gold, and then, tag-dalawang soft gel ng premium DT, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Mm-hmm. Subukan nyo ng 3 buwan, and then, saka kayo magpa-assess.
1: Mm-hmm.
0: Doon, yeah, po sa inyong, ano, sa inyong doktor, para makita po ninyo kung ano ang pwedeng, ano, pwedeng masis po kayo kung anong pwedeng gawin, kung pwede kayong i-under sa operation o hindi.
1: Mm-hmm. Ay, yun ha. Kabahin natin dyan na merong hernia. Mm-hmm. Sakit kasi to, Dok, pagka ano, mata kayong hernia.
0: Lalo na pag busog na busog ka, tapos napabuhat ng, mm-hmm, ano, ng mabigat na ano, bababa kasi yung ano, yung large intestine.
1: Yan yung pinaka ano nyo. Kinakailangan normal ang bowel movement mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, iwas ang pagbubuhat ng mabigat. Pamumuwersa.
0: Yes.
1: Kasi iba, umiiwas lang sa pagbubuhat ng mabigat.
0: Mm.
1: Pero, namumuwersa sila.
0: Mm.
1: Hindi rin pwede yun.
0: Lalo na kapag ka-constipated.
1: Oo, lalo pagka-constipated. So, mas maganda po, mga kaibigan, na manormalize yung bowel movement mo, especially, ano. Mm. Nakakain ka maraming fibery foods.
0: Mm-hmm.
1: O yung Santon Gold natin, nakakatulong din yun siya kasi mayroon siyang insoluble fiber, mga kaibigan, ano. So, yan, ha. Ito, Dok, pahabol na katanungan. Dok, pwede po ba ang Santon Plus Gold sa dialysis patients? Salamat po, Rudy Ann from Caloocan.
0: With regards to dialysis patients, wala pong problema kasi mabilis siyang i-absorb ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Ang kailangan po ninyong, ano, kailangan po ninyong i-monitor is yung water intake ninyo.
1: Yun, oh.
0: Ang isa sa sekreto, merong isang naturopath na kung, mm-hmm, saan is eksperto siya, matagal ng panahon na ginagawa niya, is bakit daw ba ano, nagkakaroon ng water retention,
1: mm-hmm,
0: sa ating katawan is kapag sobrang bilis natin yung mainom and also madami yung iniinom all at once.
1: Oo.
0: So kung gusto mong ma-maximize, kasi yung kidney natin, kapag ka meron kayong problema sa chronic, mm-hmm, kidney disease, is kalaban niya ang tubig.
1: Mm-hmm.
0: But at the same time, yung tubig, kailangan niya din ang tubig.
1: Oo.
0: So ang pinaka the best na trick dyan, mm-hmm, is kailangan mong
1: paunti-unti.
0: Kasi pag nag-inom ka na, parang nagbubuhos kayo ng ano ba, ng tuyong paso.
1: Mm-hmm.
0: Na kapag ka ibuhos mo yung isang tabo, mm-hmm, ang nangyayari is na paano na
1: naawas siya
0: natatapon.
1: Lang,
0: natatapon lang siya. Pero pag paunti-unti, parang ano ba, parang hamog o di kaya yung ano, yung ambon. Nakapag paunti-unti, unti-unti din na-absorb.
1: Mas nasisip-sip niya nasisip-sip ng maayos.
0: Nasisip-sip ng katawan. Of course, kapag ka nagkakaroon ng absorption ng tubig sa ating kidney, kasi needed siya ng ating kidney, natutulungan na magkaroon ng ano, ng buhay ang ating kidney. And also, natutulungan na maitapon yung mga dumi sa ating katawan. So, taking Santo Plus Cold 1 capsule 3 times a day will be of no problem. Huwag lang sobrang pag uminom ka isang baso din ang pangtulak mo dun sa tubig. Siguradong mahihirapan po ang kidney ninyo.
1: So, kailangan zip-zip lang ng tubig lang para sa inyo. Well, ang ating Santo and Gold naman, wala po yan siyang ano ha, wala yan siyang contraindication doon sa medications po ninyo, or wala siyang ano, bad effect ano, doon sa kidneys natin. In fact, isa yan sa ano, yung mga ingredients na nandyan sa Santo and Gold Herbal Capsule natin ay kinakailangan ng atin pong kidney para maging malakas po siya. Ano, kasi may mga antioxidant yan properties at nakakatulong din yan siya para doon sa proper functions ng atin pong kidneys.
0: At minsan, maalala ko, Dok, may tumawag kay Dok El noong nakaraan na merong mataas yung triglyceride or yung ano, Kriya. Yung creatinine niya. And then, nag-transition siya ng pagkain, nandun pa din. Hindi tumaas, hindi bumaba. Pero, ano, medyo, ano pa rin, may 0.1 pa rin siya. Pero after na nag-take niya ng Santon Plus Gold, kasama yung transition or pag, ano, pag-iwas dun sa mga pagkain, bumalik sa normal. Yung kanyang creatinine count.
1: So yun na sa mga kababayan natin na meron pong kidney problem, pwede po sa inyo ang Santone Gold or Capsule natin. Pero yun nga, yung mga fluid intake po ninyo, yun yung kinakailangan bantayan po talaga ninyo. Okay? Paano, Dok Ron? Ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan po yung maasukal, sobrang pagkain o sobrang pag-consume ng mga macronutrients. Sunugin ang macronutrients through exercise. And of course, palitan yung mga pagkain na mga healthy, especially high-fiber foods na namagnit po natin kanina sa ating programa. And of course, isama po ninyo sa inyong daily healthy living ang ating pong ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and also ang ating pong premium D3 para po kayo ay matulungan na mabilis gumaling sa inyong karamdaman and healthy po tayo makaiwas sa karamdaman araw-araw, mga ka-wellness.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng mga adikilidad na produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ang Panginoon Noah ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
9: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: XFM Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
11: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
12: XFM

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies
11: at skin diseases.
12: Isang pahid lang
11: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyo
12: magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Di na kayo ko kaliho, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
16: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 45 na sa hapon. Oras na babe para magkape. Ang atong kape nga healthy ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. It also fights fatigue and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity and supports daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, give up lamang ka, di ba? Kasabi na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw na. Sabon.
2: X-Rated.
3: Boris.
9: Onya karon. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes Santo Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled Alipin by Shamra. Kabalik ko'y natod-nood. Dili lang gihapon sa itong programa Matag-hapon, ang programang X-Rated sa XFM. Kauban ng babe ng bayan, Babe Sabrina.

0: Pangatwa sa Alipin by Shamra. Sa mga babe na tadihan na alipin ng pag-ibig. Para yon sa inyo yung kantang yon, mga babe. Mga alipin sa pag-ibig. Pero bigo pa rin. Aray ko. Oo, yung iba naman alipin sa ano, alipin sa pera gaya ko. Ibang alipin yon. Oo, pero yung mga alipin sa pag-ibig dyan, kumustahin natin yan sila. Nagami akong mga babe na mga alipin ng pag-ibig. Bahala palagig magkinaunsa diha magkamuriching man. Bisag adlaw-adlaw mang masakitan, basta ikaw ang akong kauban. Laban lang. Diba? Kahit daw araw-araw kayong magkaaway, basta't kayo pa rin ang magkasama habang buhay. Ah, sana all. Magsige na lang gitag sana all, ani babe. Ikaw diha, kumusta man imong kahaponon? Sana all pud ba? Wow, today is payday! Yes, sana all talaga. Ayan, bitaw maayong hapon mga babe. Long time no see, but now see now. Kanang nawala man ko sa kahanginan, of course, if you could ma-observe ninyo to ang boses karon. So medyo nagabalik pa siya, no? But dili pa siya fully healed. O na diha, kay sige mangug-um-um.
1: Isi-isi.
0: Sige mangug-um-um, muna nawala nga to ang tingog. No, nabalaka bi ako basig dili na mabalik akong tingog. Unsao na lang mga babe na to diha nga sigig kuan. Sigig palami, no? Wa na gyud, wa na source of everything. Bitaw may gani kay naka-recover na gamay ato ang boses. But if you observed medyo ano paghihapon siya kanang nagui pagka-husky, pero may gani ang boses lang dili ang naong. Bitaw babe, kumusta naman mo? Na-miss ba ko ninyo sa kahanginan? Kaya ako miss na miss ko kaayo mo. May pa mo. Nakamiss na ako ang uban diha. Para bitaw na na-miss ko kamo mga babe. Na-miss na ako nga makiguban sa inyo ha. Sulod sa isa ka oras ug tungagikan ala una e media hantod alas tres sa kahaponon. Og na-miss na ako ang atuang tambayan mataghapon, ang atuang labing-labing mataghapon. Na-miss pud na ako ang drama nato mataghapon mga babe. Pero yo kabala ka kay naan ako dere og lambingo na taka. Labing-labing na tabi. Na nagyog ko maglingaw og maghatag og kainiton sa inyohang kahaponon. Of course, mga babe na to diha sa mga wala pa nakaila ang inyong makauban karon. Sulod sa usa ka oras ug tunga sa programang X-Rated din sa XFM. Ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang. Ulam na. Opo, ang Babe Zabrina ng XFM Philippines. Magandang hapon sa mga babe nato kung asa man ka nakaplaster karon. Luzon, Visayas, Mindanao, dali ka naminaw sa XFM Davao, maayong hapon. Sa mga babes up nato nga naminaw diri sa XFM Tagum, XFM Mati, maayong hapon sa inyo ang tanan mga babe. Mga naminaw usab diri sa XFM 99.5 Jansan, XFM 101.7 Bukidnon. Sa XFM Pagadian, maayong hapon sa inyo ang tanan. Og naminaw diri sa XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San Francisco. Og mga naminaw nga mga babe nato diri sa XFM 99.9 Tacloban, XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course sa XFM 91.1 Kidapawan. Ayan, maayong hapon sa inyo ang tanan mga babe. Uban-uban taha, sit back and relax diha. Kaya ako ang bahala sa inyo. And while you're relaxing, while nagpaabot mo, nag-LL mo diha, babe, nagulat-hulat sa tuang drama karong hapuna, while naglingkod-lingkod, nagluto-luto, nagligid-ligid baka ha? Higupan na ng healthy nga kaperang Xanthone Gold Coffee Mix para nga ano gihapon ka na bitong mahatagan ta or ma-enhance ang ato ang focus and mental clarity. Labi na itong mga dagan kay gihuna-huna this past few days, no? Para ma-clear na siya and maka-focus na sa ato ang goals in life, mag-Xanthone Gold Coffee Mix sa mga babe. And of course, no? At kung inyong na-observe po sa ato ang Facebook Live, medyo dark ko gamay. No? Kay naman tayo mga kanabitong na mga pagsubok sa buhay. Pagsubo. Ah, dili bitaw na ang singira manggutag ka ng baras-baras, no? Kanya, kanang grabe ang init sa panahon ba? So, ang direct sunlight, wow, English yard. Ano, init kaayo niya, maapektuhan na ito ang pamanit. Pero ayaw magkabala ka mga babe. Kaya ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Nani siya glutathione and collagen. So, bisan pa man og ma-expose ta sa init, manghimisong gihapon ta. Dili gihapon ta, Hoggard. Og lami gihapon ta. Ito mga babe, alauna 57 sa hapon. Sa mga babe na ito din, gusto magpaabot sila mga greetings, shout-out requests. I-text ka na sa tuwan text line 0969-333-0537. Utrohan ko babe ha, 0969-333-0537. Pwede po mo mutawag diha unya para sa tuang advice, sa tuang letter sender. Andam na baka diha babe? O gusto na ako ka ng andam, nakakanang ready, nakakanang nibika, nakabaha. Ani, higda na ka diha. Kanang aplastada na ka na huma na kagtimpla sa imuhang kape. Kaya magsugod na to-to na nga to ang drama. Excited na ba ka? Anyway, sa mga babe na to diha, aside sa to ang text line, pwede po ko rin yung makita sa to ang Facebook Live sa mga wala pa nakakita diha kay Babe Sabrina. O kanang na-curious mo gamay yung susunod na kung anong bayhana ni Babe. Balantawa, ragugus na kung ani, kung angayan ba ni siya kusiun sa bugan? Oh, sige, pangitanan ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. Utrohan ako ha, dili magbungol-bungol diha. Ako'y makusi si mong bugan ron. XFM Davao Katropa Digital. Makita na ninyo ito ang Facebook Live, mga babe. And of course, pwede po ko ninyo i-follow sa akong socials, sa akong Facebook page, Babe Sabrina, Facebook account, Sabrina XFM Davao. Akong TikToks and other socials, Babe Sabrina. Hilason! Pajak! Ay, nako, ang daming exciting na magaganap sa buhay natin. Ay, nako, you know, something's kanang nagahatag o grabe nga excitement sa kwa karma, babe. But I cannot share it to you guys. So sad. Oo, kanang basta. Kanang kuan siya, kanang... Additional achievements sa kuang life. Oo, basta yun na yun. Hindi na ako ma-share, Derek, eh. You know na, ang buhay-buhay, parang buhay-buhay. Basta, just root for me. Makita lang ninyo sa kuang Facebook page. Basta, i-follow ko ninyo. And ready na mo diha. Daghan nag-chika. Oy! Daghan nag-chismis. Oy! Kadaghan ka na gong, muna siya nga kailangan mag-Xanthone Gold Coffee Mix ta. Kaya ka na gong times nga, mawatas passing ba? Kanang imbis focus na ta sa tuwang drama, muli ko higyod. No? Kanang lahig yung paingnan. Nga ta higyod na. Kanang mga ingon anak nga mga panghitabo. Ito mga babe. Pag ready na sa inyo ang kape diha og bika na, kay din ako dugay-dugayon, isulod ko na. Idasok ko na, babe. Easy. Aniya na din nato dugay-dugayon kay alas dos na ang oras nato kay pigado. Munang pigado po ang bangag nga tong sudlan. Aniya na tong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata ng hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakon. Ayaw kong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Napuni ang lututun sa inyong kinataw. May sobrat ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tarani.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Oy, ubay-ubay na day kaog natigom sa bangko, anak.
1: Ay, igo-igo na gid, ma.
0: Tipid magid kay ka sa kwarta. Dili gastador. Mga nakatigom jud ka.
1: Para ni sa akong future, ma. Kaya ang babae nga sunod na akong mauyab. Mauna gyud na ang akong pakaslan.
0: Suportaran ti kaanang bahina, anak. Og salamat kaayo nga bisag nagtigom ka. Pero nagahin pa mangyud ka og para din ni sabay.
1: Ah, ako man ang katungdanan, ma. Ulitaw pagugo. Laim sa kayo kung magpabuhi lang ko ninyo. Ya, na ako inindot nga trabaho. Mao nga musuporta gyud ko.
0: Salamat kayo, anak. Lad, klase yun yun na to sa high school sa una. Next month, apil ba mo ha?
2: Oo ba? Anindot na. Aron, makakita ta sa itong mga karaang classmates sa una ba? Ang uban, wala man tayo balita. O ang uban, sila kahit sura sa dno.
0: First time pa ni nga mag-reunion ta sa itong batch. Mga, ato gining pahimuslan.
2: Kayo? Basta ako! Go ko ana.
1: Ah, ako sab. Go ko ani.

0: Kana siya? Si Gia bitaw na.
1: Ha? Si Gia din na?
2: Wala. Nausap lagi siya, no?
1: Oh, so una hamos ginagnaong. Di pa gani halos manudlay sa buhok. Kan, nindot ang kagbarog.
2: Nausap good siya.
0: Oh, sige ta na. Atong daulon. Dali!
1: Huwag may makailan ni mo, Gia. Dako ka na ni mo kausaban, ay.
0: Anak man, yun na. Mausap man yun ang tao. Oh, ka mo. Kumusta naman mo? Rod, kumusta naman ka?
3: Ha? Okay naman.
0: Maayoy noon. Tuod ba, after din sa party, night out ta. Mangitatagbar nga kastambayan. Tagsarabitaw ta nga magkakita.
1: Mayroon, saman.
3: Kamu, gadra ko ninyo.

0: Actually, nanak ko'y kalibin sa una. Pero wa mi anak. Hapit mi makasal. Pero gibuwagan ako kay grabe ka dukiro. Mao suod sa unom katuig na mong relasyon. Nakigbuwag ko. Ugwa na ko magpatintal pa og balik.
1: Oh, mau ba? Single day karon.
0: Single gyud, pero di sa ko maguyab-uyab oi. Focus una ko sa akong self.

0: Thank you ha nga, misugot ka sa akong invitation nga mag-snacks ta.
1: Uy, mubalik manggod ko sa Ilikan. Kay, tuwa man dito nga akong small business. Nianhilang ko tungod sa reunion o bisita sab sa akong mga parents.
0: Ah, sa ato padugay pa dahil ka mubalik din eh.
1: Paingon ana, Gyud. Basta na'y event din eh. Or family gatherings. Oh, next month day ba? Mubalik ko kay birthday sa kong mama. Unya, ako siyang isurprise sa iyang birthday.
0: Mau ba?
1: Tuo di ay. Mamalihog lang ko ni mo pi. Kana kun okay ra. Pwede ba nga tabangan ko nimo para sa preparation sa birthday.

0: Nagsigi na mi og chat-chat ni Gia. Kada adlaw, kada gabi. Tungod lagi sa preparations sa birthday sa iyang mama. Sa laktod, nagkasuod kami, Babe Sabrina. Og nagplano siya nga magtukod sa iyang negosyo dinhi sa Iligan. Kanang milk tea nga kiosk lang. Kay tungod mauna ang iyang negosyo sa Cagayan. Og plano niya, magtukod dinhi sa Iligan. Og unya, human sa surprise birthday sa iyang mama. Mao kini ang nahitabo.
1: Thank you, Kaayo Ruda. Daku, gid kay ikatabang sa birthday sa akong mama. Kundi patungod nimo, ambot lang ka. Naunsa na tong iyang birthday?
2: Ay, way sa payan, Gia. Always ra ko na nimo.
1: Magbawos ra unya ko nimo, Rod.
2: Ay, naguna-una, aoy.
1: Tuod, sunod adlaw ba? Mabalik na ba ako sa Ilikan?
2: Ay, mau ba? Laabsag taog, ma. Pahimusla na to ang adlaw nga niya pa ka.
1: Sure! Laay kayo sila si Gio o Grisa ay huwag yun manguban.
2: Amo lagi, sabton lang na to eh. Naglain man ang lawas ni Risa. Niya si Gio, birthday siyang papa. Hindi man palakton.
1: Oh, kita na lang. Mag-enjoy lang ta sa atong laag bisagwa sila.
2: Naaraman dahil na. Sige, ito na.
1: Let's go!

0: Ginahan gyud ko dinhi nga spot laagan ay kay nindot kayo unya angin patyot ug malantaw nimo sa ubos. Nindot kayo ang view. Hoy, Rod. Unsa man ka? Ganina ragyud ko nakabantay nimo ha? Lahi kay nimong aura. Murag hilom ka. Unya magsigig tutok nako.
1: Bahala na lang yun eh. Isulti lang ng ginina ko ni mo, Gia. Ay.
0: Ang unsa?
1: Gia, mahal di ka. Kung hinaot niya din ko ni mo pantuso, huwag dawat to na aking guma.
0: Sa tinud anay lang. Wa pa gyud na sa akong plano nga musod og relasyon ug balik. Tungod sa akong nasinati sa akong previous nga ka-live-in. Lagi pahila ko permi ug kulatado.
1: Kung imong duwa to man akong bugma, Gia, di gyud ka pahila ko. Mahalon ug panggaong gyud ka. Ug musugot ka. Pakaslan dayon ti ka.
0: Wait sa. Wa pa gani ko makasugot nimo. Nagisgot naman gud ka og kasal.
1: Ingon ana lang gyud ko ka determinado. Mas seryoso ko sa akong madiha nimo, Gia. Ug akong gisahad sa akong kapalingan. Nga sunod na ko nga magugma ko. Mao na gyud ang akong pakasalan.
0: Lord.
1: Dawaton ba ninyo ang akong gugma? Gia? Gia, tinuod. Thank you.
0: Lahi sabang akong feel ni Murod.
1: Ah.

0: Mama ulit na ta.
1: Ikaw.
2: Salamat, ha?
0: Rod?
2: Salamat sa imong pagdawat sa kong gugma. Ug salamat kayo sa tanan. Sa tanan.
0: Hinaot nga. Di ko ni mo pahilakon, ha, Rod?
2: Promise. Dili ka na maitabot siya.

0: ba? Need ka og dako-dako nga kapital para sa tukuro ni mo negosyo din hisa sa illegal?
1: Maulagi, tulo ka kiosk og branch na ko sa lain-laing dapit din sa illegal.
0: Oo, mau ba?
1: Kuwang lagi ang akong budget, uy.
0: Kailan may mong gikinanglan?
1: Bisag 300k lang.
0: Mau ba? Doon ako'y tinigom para na sa akong preparation sa akong kasal kung kinsa man ang babae nga. Madayon ba? Kanya kay ikaw naman, sure naman ko nga ikaw ang akong pakasalan. Mahimong ako to'y paggamit una ni mo ang akong tinigom.
1: Unya, imo ra ba nang gitigom ka para sa atong kasal?
0: Makatigom ra kong balik ko
1: eh. Aw, hinuon. Mauli ra unya na nako ni mo. Huwam na og dili pangayo, Rod.
0: Kanusa man ni mo gamiton?

Buang kap.

0: Oh, binakong nagbuwag na mo.
1: Buwag naman bitaw, mi. Pero kung makapugong siya na ako, mura pag doon na siya'y katungod. Naglagot lang siya na nakakita na ako. Nananakoy lain. Wa siya kadawat maumiapa siya din sa iligan. Animal niya itong tawana.
0: Oh.
1: Ayaw pagtuwad to. Ikaw nga akong piliyon, Rod. Ikaw. I love you so much, Rod.

0: Lord.
1: G-R.
0: Thank you, ha. Huwag sorry sa nakita po.
1: Okay, ra. Tud, di ba karon nato nimo kuhaon ang kwarta nga 300k?

0: Risa, tubangi ko. Nang di naman makontak si Gia.
1: Gino, ikaw nila sulti ni Rod, oy.
2: Byron, base sa mong naibawuan ba, milalga naman sa Manila si Gia? Kauban siyang ka-live-in partner?
0: Usa?
1: Igor, kanya gipahimuslan. Pero ang ending, ang iyang gipili, ang iyang ka-live-in partner. Nga, for almost 6 years, o tuwan na, nang larga na sila sa Manila.
0: Dili. Dili. Mahal ko ni Gia. Dili siya makaibuin nila ko. Mahal ko ni Gia!

Sakit kaayo ang nahitabo, Babe Zabrina. Nawagtangan pa ko og kwarta. Nawagtang sab ang babae nga mauna-unta ang akong pakaslan. Wala ko makasabot sa akong gibati. Ug ang pangutana, maukini. Naglaong pagyud ko nga mubalik na ako si Gia. Gusto ba ko bisag gibuang na ko niya, babe? Angay ba nga kalimtan na lang nako ni si Gia og mo-move forward na lang? Bahin sab sa kwarta nga akong nahatag o napahuam niya. Makabayad pa ba kaha siya adto? Or ako na lang tong kalimtan sa hingpit? Kay para nako, babe, okay ra to nga dili na nako makuha. Basta mo balik lang si Gia nako. Unsa ba ang angay kong buhaton? Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Rod.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istret ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM. Sister Pain.
9: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili maligayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa. available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko,

0: That was Kailangan Ko Ikaw by Regine Velasquez. Para sa mga babe natin dyan na sobrang mapagmahal. At ang mga babe natin diha nga sigigihapog beg hangtod karon, aray ko. Nabitawang gihilak ang kanta ni Babe Sabrina. Kay naka-ano, naka-relate. Kanang nikanta, kailangan ko. Pinakurog kay gahilak naman. Na mga emotional na mga first one. Alauna, alaka, gidaman. Alas 2:33 sa hapon, mga babe. And of course, nabalik sa itong pagpanaguban-uban nilang gihapon sa programang X-Rated. Dini sa XFM, kauban gihapon ang babe ng bayan, Babe Sabrina. Diha nga gusto mag-advise, ito ang letter sender karon. Now is the right time to do that. English yun ha. Ito na po yung panahon para mag-advise tayo mga babe kay Babe Rod, no? Ay, nako. Moto kong gipili nga kanta para kay Rod. Kay ka nabitong ulipon sa gugmang giatay. Ano na magingon ana mga babe, no? Ka nabitong... patong pirmi masakitan. Kung kinsa pa tong kanabitong tinud-an ay maghigugma, sila pa tong ilaro nun kaayo, ngano man mo. Ay, nalang yun, kaluoy pod ni Babe Rod. Yung nagmahal ka lang naman, ngilad pagyug ka. No, ang uban kay mangilad lang sa emotion, kato kay giilad na siya emotionally, appeal pa financially. Aray ko naman yan, Babe Rod. Ay, naku ka. Di lang gid na ako iingon vulgar kay ha, pero naapog kay pagka tangerine. Oo. Anyway, nagmahal ka lang naman. Yun nga sabi nga nila, di ba? Kanang too much love will eventually kill you. Makabuang ang gugma. Wala ka nang, yung ka na mga gugma-gugma, ha? Palayo. Temptasyon, palayo. Ayaw, diyo ko ninyo ilaraan ng mga gugma lagi kay... Eh, daghan kayo sige panawag, B. Tanawang ragun na ito ni ilahang mga advice sa kay Babe Rod, B. Pagiligan ni kanang advice nga pang malakasan ko, si Unjud na ko ang bugan. Hello, Babe. Ayong hapon.
1: Maganda.
0: Oh, kinsa man ni. Nakalimot naman ko.
1: I see.
0: Ha?
1: Si Dato Kalex.
0: Ah, sa gani ka nakaplaster gani, Babe? Dato Kalex gani?
1: Yes. Gikan din sa may Sultan Kudarat area, particular sa Palimbang Sultan Kudarat.
0: Uy, sa mga babe nato diri sa may Sultan Kudarat, maayong hapon. Actually, nag-agi ko diha kagahapon diri sa may Simway. Doon lang ba na sa may Simway? Lapit lang rahaw?
1: Kung mo ato ka pa rin bang agi pa ka o Jensen to ka man,
0: ay layo sa Piakdala.
1: Kiamba maitom.
0: Ah, okay. Sa Picas Dalan, di ay siya, babe. Dito siya sa kabilang banda ng world. Anyway, babe, Dato Kalex. Unsay mo ika-advise sa tuang letter sender karon si Babe Rod nga nailad manggid siya sa gugmang giatay. Uy!
1: Nawata na ka na mo kung unsay imong buhaton. Imo pa siyang kalimutan. Ang tubag, oo.
0: Sayon ra kaayo no. Sige, bye. Oh. Wala pa di ay. Abi na kog mona to shong sa noy. O kalintan siya okay, tapos.
1: Og kini sa po. Di lang but siya na ilag sa ang kabayan sa gugma kun di apil na gid ang financial. Abi ni mo akong pinalanggang amigo no. Kung ako pa niyo, no, kasuhan niyo ng babayhana kay Maray ko, pag di lang ikaw mo, iyang kiilat.
0: Tama, no? Maray. Correct ka dyan.
1: Maray ko, pag di lang ikaw, di lang kay siya atil po tungway ayon niyang kalitgin, wa siya buot.
0: Basig kuan day to nila ka ng scheme day to nila ng mga pingon anak ng mga effect tapos ang ilang trabaho is mangilad di ay.
1: Tumong dako. Hinautonta ng mga daktan mo o nga ay mukasatag kaso ni mga tuntungong dako.
0: Hala, hala, daghang salamat. Oh, kalma lang, kalma lang. Kalma lang. Inom kag Xanthone Gold Babe para dili ka ma-stress. So mag-move on na lang siya, limtan na lang to niya or pasakahan niya kaso.
1: Oh, unya kon, unsa gani kon mo abot man gyud ang time na masug makapagbalik, kinahanglan pilion nimo ang babae na sarang di lang kay kana gugma kon diri kanang ikabili ng balay o tawaton kaniya o pagminahalay mo hangtod sa matapos ang inyo ang Ginoo man kinabuhi ang to na pagkakwaon nimo sa Ginoo. Kanang pang forever migo.
0: Oh, kanang pang forever na, kanang dili nang panandalian.
1: Oo, optiman iba ya. Kita sa mga di lang kay sa ato ang amigo kundi sa tanan. Pag amping ayaw mo pailan.
0: Murag para sa kuan na. Ay, hindi. Abi na. Sorry, slabi na kagpara to sa ako, abi. Para na sa ko, abi.
1: Okay, so na lagi mo kung diri isang mga babae. Appeal ng ninyo mga babae. Pag-amping mo na di mo mailat. Kaysa panahon karon maihap na lang yun ang mga taong lindong o baruganan.
0: Yes, correct.
1: Kanang tao na mahalukom sa Diyos. Aksara, di ko makakita niya na.
0: Yes, correct. Juta ayaw na din. No, kanabitang ginayapot sa center si Lord sa ilahang relationship. Panagsara kay na ingon na kay kablo ka babe ang mga kablo kan tao karon wa na experiment na lang. Wala na itinuod. Oo, oh, okay. No, makalagot babe no, mainom tag Xanthone Gold babe. Nalagot nako.
1: Gusto
0: mo atagog
1: mensahe sa katong babayhana o
0: katong oh, sige, go babe. I-todo mo na yan.
1: Kung naminaw man mo karon, no, mga, kung sa'yo kong tawag ninyo, kung naminaw mo karon, hinaot punta, kagawian anong taong na yung lupitera, o basodron, unta ka mo sa nagkayo niyang gingharian.
0: Babe mo, nag-sarcastic na, babe.
1: Pag-ayro ako, pero napikon git ko niya itong anak sila sa kagaw.
0: Murag tinuyuan gyud. But anyway no, daghan pa magpamaagi nga makalimtan ni Babe Rod. So ang imo hang advice siya karon babe is magkalimtan unya mag-move on ana.
1: Oh, pinakaabali po tong pag-ampo lang.
0: Ayan.
1: Ang pag-ampo may pinaka ligtong hinabitan gyud.
0: Yes.
1: Atong makapot ang atong mga pangandoy. Oh, okay.
2: Daghang salamat.
0: Pinaka-powerful yan. Daghang salamat sa advice, Dato Kalex. Dari sa may Sultan Kudarat.
1: Greet ko.
0: Sige, go, babe. I-greet na imo mga babe diha nga naminaw karon. Og imuhang mga mahal sa kinabuhi.
1: Akong asuno, maganda-maganda hapon sa lahat. Labi na kay Kuya Dodong ng Jensan. O kay Fatima ng Mako. Og sa tanang nakaila na gini, Dato Kali, ang inyohang nag-inosarang dato sa paghigugma at ang diri dato sa kwarta. Ang tingin sa kanunay, o kinaoton na nag-iato mo sa maayang kahimtang.
0: Ayan.
1: Thank you tayo, DJ Sabrina. Oh,
2: daghang salamat.
0: Ay, grabe. Wala pa ganito ka. Machup-chup na unhan ako ni Babe Dato. No, salamat tayo, babe. Amping ka din ka kanunay. Mwa-mwa, chup-chup.
1: Bye-bye,
0: mwa. Ayan, salamat ka ayo, babe. Ha. Amping mo din. Kung asa man mo naka-plaster karon. And yeah, it's a powerful kanang advice na sa tuang letter sender kay Babe Rod. Tama din, no? Kanang posible siya nga kanang scheme na ba nga atik-atik kunuhay, nagbulag, murag gidrama na bitaw. Oh, grabe, abi na kong diri lang na drama. Gidrama na sa timbu atinood na kinabuhi ang pagpangilad mga babe. Tama gyud to, no? Mag-careful jud ta kay wala ta kabalo usahay basin ginailad na lang di aita, no? Kabalo man ta nga mangingilad mang gyud mo. Halaka dili. Kabalo man kita nga daghang mga mangingilad especially pag abot sa gugma. Mo dawat ag kuan babe, kung tinuod bag tinuod gyud daghang mangingilad babe. Hello babe.
3: Hello, babe.
0: Oh, kana.
3: Kadiringaw na ko rin mo, babe.
0: Ala. Tinood niya daghag mangingilad?
3: Daghan kay babe.
0: Daghan yung kaayo. Apil na ka?
3: Nahilak na dyan ko na. Nihilak na ang gani ko.
0: Oh, di basta-basta. And, babe, unsay may ka-advise sa tuang letter sender. Karon ka ng pina-abtik lang advice para maigo sa tuang oras.
3: Sa kung ano, akong ika-advise mo, bro, ayaw na paglao, mato. Kung ano, good. Pangita na naglain. Ayaw na sakit na. Kabalo ko na, kaya na relate ko na. Usap ko sa mga nag-victim up, pero kanyang mga nanghitabo na ito kasagitan sa itong kinabuhi, bro. Wala ka nang dili na siya ka ng karma kung dili. Para na mag-cut-on ka nga. Kanyang ito ano, bro, nga kanang kung nawa man mo sa katao na pasabot nang naghatag na siya o kanang garantiya naghatag na siya guwi nga makita gyud ang tao nga mas deserve sa imong paabutan lang na bro, pray to God and focus lang gyud bro para makalimtan mo siya, focus mga magpakabisi ka nga kun dingalinga man kagalingan kay donor gyud mo abot nga deserve nga para sa imo ka.
0: Ayan.
2: Daghang salamat.
0: Ang galing naman ng advice. Pinaabtik pa ganito. Babe, Leonard Guapo, salamat kay sa imuhang advice ha, nga pinaabtik. And the greetings din mo sa mga babe na ito nga naminaw karon.
3: Okay, sa tamang gitong mingaw ni mga babe, may hapon na.
0: Gimingaw, juga. Taysa lang, gimingaw, juga. Ako pila kaadlaw ko ninyo wana dunggan.
3: Makuhan lang.
0: Mabila ito kasi Mano. Grabe po kasi si Mano. Mawalan kong trabaho, eh.
3: Balik nung gabi, huwag ka nang takay kong extra.
0: Ayun, nung makakulbaan ta ng pila kasi mana, babe. Mawadaan kong trabaho, babe. mga 2 days lang to, babe, no? Mga 2 days lang. Ito, babe, salamat. Kay mo, imong greetings sa, uy, kay mo raguan ako na dunggi.
3: Okay, sa tanong naman ng Mino, babe, labi na ni Ma'am Sharon sa kong family dre, then labi na ni Ma'am, babe, always something, babe, kaya wala naman ko diyan para ampingan.
0: Aba, di ba, sa salamat kayo, babe, Leonard Guapo, amping-amping po diha, kaya wala po ko para ampingan ka. Mama, chup-chup!
3: Exciting!
0: Di basta-basta mga ago sa mga first son. Makuya-kuyawan ta, manindog ang atuang. Mga valahivo sa taas. Sa kuang kaning... Ano sa sa batok? Oh. Kamugid ha. Anyway mga babe, grabe paspasa po sa oras. Igo raman ta palingkuron. Dari pa ighamon raman ta dari. Uy, di ba ako ganun ng igham-igham lang. Gusto ko ka ng gyud. Oh, sige babe, magbasa sa tag-advice babe. Rod, ayaw hulata ang tao nga mobiya mo ang tao nga para sa imo dili na mangawat gito siya sa imuhang kalinaw. Oo, si nalilibog ko ha. Nasapon. Pero bitaw, dili daw hulaton, dili na daw niya hulaton tong tao nga nangilad og nibiya sa iya ha. Katong nangawat sa iyahang kwarta. Correct ka dyan. Dili na gidoy din na sila deserving nga hulaton. Dapat na sila ihawon. Charis lang. Anyway, wala tayo yung oras, so bye na, ana. Of course, tumutambag ta para sa tuwang letter sender. Karon malagtambag gunon, tumutambag ihapon. Hilas good tagamay.

0: pun saya tersatu bangkok dari Uin. Masa naman ni. Anyway, babe bro, tinuod na sakit gid kayo ang imuhang kasi natian imong na feel karon, dili na to na siya kanang wala o no. Dili lang ka or wala lang ka nawad-an og kwarta. Mas bugat sa imuhang giingon babe nga nawad-an ka sa tao nga gisaligan nimo og imuhang tinuod nga gihigog mo. Apan para sa kwabitaw babe, usa ka butang nga very clear kaayo sa inyohang kasinatian, sa imong kasinatian, sa imong sitwasyon. Kaya ang tinuod nga gugma dili gina siya magpasakit pinaagi sa pagpangilad. As in babe, kablo ka ampingan ka sa tao nga gilove ka nga tinuod. Og there's no way nga mangita siya pamaagi nga ma-hurt ka. Kung tinuod nga nahigugma si Ginas o Gia sa imuha, dili niya kuhaon ang imuhang tinigom, no? Para sa imuha untang kasal. Huwag galit lang ang mawala. Ang iyahang gihimo, babe, nagpakita na siya nga wala gid siya nahigugma sa imuha. Og mamahimo pod no base sa tuang kaning title sa tuang drama karon nga gigamit lang kaniya, giuse lang kaniya. Imuhang pagsalig o imuhang pagmahal sa iyaha. Ayaw na paghulat sa usa ka tawo uy nga nibiya o wala nipili sa imuha. Sometimes tinuod man nga kanabitawang ang paglaom is sometimes good, but kung kini siya nagkupot na sa imuhang happiness and imuhang future, panahon na pud na siya para buyan nimo. Bahin po sa kwarta, paningkamuti nga makontak ni mo siya. Kay dili lalim ang 300,000, babe. Uy, inuoko asa ka mamunit, ana. No? Pangita, paningkamot nga makita ni mo siya makontak o istoryaha. No? O istoryaha tarong makuha ni mo ang katong money sa iyaha. Kung gusto dyan ni mo, kung nakay mga evidences sa inyuhang kasabutan, pwede ka mga yung legal na advice. No? Bahin po, ani. Kay posible po nga giiladragid ka. No? Ang tuyo is ka ng scheme bitaw nga mangilad, mangatik para lang makakuha og kwarta sa usa ka tawo. Isa lang po ako ma-advise, babe, ayaw po no, ipuli ang imuhang dignidad o imuhang kaugalingong kalipay. Alang lang sa kanang mag-wait bitaw ka sa iyaha nga mubalik siya. Wala na, di na tumubalik. Literal nga, giilad lang ka ato. Rod, wala ka napildi tungod kay nahigugma ka. Napildi ka tungod kay nasayop ka o salig sa tao nga imong higugma. Ang importante karon mo ang magbangon ka, no? Maningkamot ka balik. Maghatag ka og higayon sa imuhang self nga mahil ka. And of course, pag-abot sa panan eventually, sama sa giingon sa itong mga previous na mga advisors na maabot ra gid ang tao nga gitagana or giprepare ni Lord para sa imuha. Ayaw pagdali, maabot ra na siya, babe. Mauban, magdali mang good. Muna lagi, mahulog ra gid ta sa gugmang giatan. Sige, pagdali. Mara na, babe, Rod, ha? Og amping ka kanunan. 53 sa hapon, maulan nga hapon di ay sa tanan, no? I don't know, but here sa Davao City, naka-experience mi o kanibitong kanang pagpanaligsik. So, kamo dihaon sabay nyo na-experience. Basta ko, isa lang ako maingon na experience na to ang sakit kaayo nga kagahapon. Charis lang. So, makaya ko na po mo, broken-hearted man siguro ni si Babe Zabina. Yes, eventually sa una, ikaduha, ikatulo. Kadaghan. Sa ikaw pat wala okay me. Halakha kulbaan. Alas 2:53 sa hapon mga babe. Medyo pigado tong oras but napatay mga greetings lang nga basahon diri ha bago ta mag-end sa tong programa. Karon, hi babe Zarina, good PM. Long time na wala ka naka-programa babe. I miss you, I love you. Shout out ko babe ni J9 og ni Princess og ni Arvin og Inks sa Manta Tanang Naminaw. Sa tanan ni sa tanang naminaw sa imong programa from Eman Bato Leyte. Ayan, mayong hapon sa imo diri Eman na naminaw karon. Sa imong mga kaubanan po di. Hello DJ, please greet my favorite wife, Roxanne nga nakadol-kadol meron. Si Yoyoy ni sa Aboyog. Ay, sana all, nagkadol-kadol sila. Pero something's off sa iyang favorite wife. So naa kay wife nga dili favorite? Ganon? Okay na may favorite, so na ay not so favorite. Kitao ay charis lang. Basta mag-away ba? Imbis nagkadal-kadal, wa na, nag-agoy. Kita maayong hapon sa inyong tanan. And sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, ha? Maayong hapon pod. Muraga. always pigado atong time. But ato sa ting i-check inyo ang mga ano ba mga greetings dere sa tuang Facebook Live sa mga babe nato diha ha kanang laban lang gid mo sa buhay. Ana lang gid mo. Kaya ako lumalaban lang din ako dito. Nung isa ka ba? Hello! Ayan, muna akong pinaka-favorite na babe sa lahat. Pinaka-favorite babe na ako sa balat ng lupa. Padala ko sa kwang love story. Pa-shoutout diha, babe. Si Ate Heart Soldiers. Grabe sa pangalan pa lang. Kuyaw na ni. Ate Everlyn, Ate Chacha, mayong hapon sa imo diha. No? I miss you so much and see you soon. Grabe. All the way from Surigao. Napanin sa Surigao karon naglatagaw ni amo ang Madam Bert, amo ang pinakamamahal sa lahat ng balat ng lupa. Babe Riri Mundi, good PM. And kay Babe Randy Artiaga Santisas, naminaw karong hapuna. Salamat kayo. Alas 2:56 na gidwala ito igong oras, mga babe. Salamat sa itong nakiguban sa itong programa karong hapuna. Ika na launa yung media. Hantod ning takna. Og mga adlaw na po, same time, same station. Sa programa, gihapong X-Rated. Amping diha kanunay, mga babe. Amping-amping, kay wala ko para ampingan mo. But before I finally say goodbye, here's my last song for you today, entitled I'll Never Go by Eric Santos. Enjoy ninyo yung music, mga babe, ha? Mag-enjoy the rest of the afternoon. Bye! I love you all. Mwah.
1: You would always ask me those words.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunglan siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to, dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clown Skin.
1: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Complicado, Balo Mantique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw og nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover ni ini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Sancton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
5: Sancton Plus. Kasi Sancton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa kanainom Sancton Plus Coffee Mix.
5: Mala magbisong kong bawas. Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Sada kong tabang Sancton Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag inom
5: Sancton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Sancton Coffee Mix. Sinindot ka.

Ayo! Ayo, na ada ko. Mayong hapon, mga higala, mga soke, mga solid katropa, kabuksa naman po. Adlaw nga Martrets. Martrets! Hindi nga kahapon, no, naluhalo, it's special na po, pinakamanga una sa mga tara ng atong pagyokbo o pagpasalamat. Sa to ang magbubuhat sa lain na pong lugwise, kabuhi, ngayahang, gipingal, gani ka nato. Di na po kita. Siyempre, di na po ng iyong ubos ngay gala apuhan batabatas kahanginan at your service. Lolo Jose, makiguhoy-hogoy na ka ninyo. Dinhir sa kalibutan sa mga ka. Oy, marag-arag-arag kayo na pala. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Mayong pagprastal sa mga nagprastal niya. Ala, kumbati mo mga katropa. Ang atong programa, siyempre, gatul kinikaninyo sa usa sa mga produkto sa Yet to Health Incorporated. Mag-Santon Vitamin C mo mga katropa. Ang Santon Vitamin C mo, ganoon ay makapapugong sa mga bakterya, mga viruses, nga musulod sa itong kalawasan, nga mooni ang makahimo o mga balatian. Pareha sa librong itom na yaya. Pero naka-vitamin C mo dahil mga katropa, dali rin kayo ng malibyo. At hindi mga na ito malikaya na sa panahon. Kaya ka nang kuan mo sa'yo, mukalit lang ka daot. Murag atong sinasabi.

0: Gold user atong paminawon.
1: Zaton Plus Gold.
0: Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify.
2: Huh, nagalit na ba ni kuryente? Ay, sar ba ni... Braw, braw, tunay ko ang kuwang-kuwang bat! Ah, good.

tayo dyan. Upagay kapagpagtak ang rato, magpuin dyan. Hello, hello. Bayon o kwan, sinilas. Nindot kayo labayo sinilat. Paulo magin magunda. Magsige na lang ginig mga inganay sa mga kalit-kalit bitaw mga katropa. Sa man nga din po lagi atuwa, wag may atuwa mo na nga, wag yun tayo mahibo. Tama na kita sa kwan. Tama na kita sa bagot-bot. Ayoy! May pag magsunatan na lang ta. Sunata sa ta mga katropa kay na para makakuha punta makapaminsar tani o kaning mga insakto nga mga paminsar.

0: Exciting!
1: Hello! Mga langit, atong numero mga katropa 09-8115-275. Kung nga atong ginagamit karong mga panahon na ng mga takna lagot. Naon sa naman ang mong tiklok-tiklok mo ng kuryente mo na mag-ibugi. Ano siguro yung mga dahon-dahon na po siguro ano yung napaanlin na po dito sa kuryente siguro mga katropa. Muna nga ang ene na. Ay, nako. Makalulungkot ba? Makalulungkot.
2: Oh, no.
1: Pero wala mo kita yung mahimu na. Dawat-dawat lang kita mga katropa. Tambah ramta sa magulbol wa maghapon magantay mahimo kay di man ato ah di man ato ang kasi walang kuryen. Ilaha man ang kwan kaneng kasi walang kuryen. Ambot na lang mga langit. Oh, ala katong mga nangatog da, padayon lang mo sa iyong pagkatog da mga sulid katropa. Pagkuan lang mo diha paghagok-hagok mo. Samtang naghagok-hagok mo, napoy hagok-hagok ginagmay. Unya samtang naghagok mo ginagmay. Napoy mga tapad-tapad po ginagmay. Nabalik na ba nga itong libis? Muragwa pa man siguro na itong libis. May libis siguro na kayo po. Samok, lumig ka ng kurente po. Lagi mong lagot. Yung mga kuan, electric interruption ba? Interruption in the electric, trek. My boy lollipop. May naman yung tawag na rin kasama na. Hello?
3: Hello, may hapon lo.
1: Uy, kasama na yung makuwal. Matanay mo nag-police kernel. Masiguro na.
2: Ay, yam!
1: Kasama na.
3: Si kuwan nilo. Si Bayugir nilo.
1: General Merchandise?
2: Ay, yam!
3: Nilo, kuwan.
1: Abang aku si Pulitz General Merchandise. Oh, yog mana aku dah. Yog, boxer mana kau yog? Oh, dekornya mau madung kan? Oh,
3: ikan dah.
1: Oh, nara mana? Gitu slow mana? Pero dekik aku dongok sako akai damai gom gahom ni dek.
2: Ayam.
3: Sa cellphone lo di ita kamdunggan.
1: Oh, di ko nimo madunggan sa cellphone kay naman andre ako ra makadungog nimo.
3: Pero dere sa radyo madungog kay taka. Loud and clear.
1: Asa mong kakaron?
3: Prosperidad.
1: Naka sa prosperidad. Nang uwag na po kada no.
2: Ay.
3: Alay. Ay, tago sa ate dere lo.
1: Ada, besak nanguwag yun. Patik-atik pag yun
3: nang nanguwag nga. Anamang ikuha naman sa squad ini.
1: Tugan lang sa tinoon nga naninapi ka diha.
2: Ayaw!
3: Nanapi dyan eh.
1: Mugan eh, mugan. Usap na akong ingon dahi.
3: Mugati mo yung nang luwag.
1: Nga!
2: Ayaw!
3: Nang luwag ka ba sa Caldero?
1: Kaubas Caldero.
2: Ayaw!
1: So may atong ikaalagad ane karon na General Merchandise.
3: Kung sa may mayroon lo kay dugido naman di po ko nga maka join diri sa inyo. Kapaminaw di atong ko kay murag isa maligur mo kabuhan nga yung magtingog.
1: Kuan, mga simana ka pin?
3: Simana lagi?
1: Karoon pa man po ko kabalik?
3: Murag hapon mo masiguro mo. Oh, ato duming, oh, duminggo ba ito? Nag-unito mo?
1: Duminggo?
3: Oh, ako nag-unito.
1: Karon ako,
3: mo pa ito. Sa kwan lo, kay, naman po ka mo dawat itong tawag lagi sa mga gwapong tao lagi.
1: Ha?
3: Naman ka mo dawat sa mga tawag sa mga gwapong tao.
1: Ngano ba kung de? Karon ba kayo kabalik ka de?
3: lang pag ani ka nakabalik no.
1: Mm. Mo gani karon pa.
3: Okay, gagapon wa man gagapon. Oh. Nag singalong man mo diha.
1: Okay, dito mo ko sa kuang gahapon.
3: Ito kasi mga yam.
1: Di lang ko masabak kay basig na ma ko kasakop.
2: Ayoy.
3: Yeah. Na nagdayon na siguro mo ni Ima ba?
1: Ha?
3: Nagdayon na siguro mo ni Ima.
1: Ima? Kasi na Ima?
3: Katugong kubras.
1: As Ima kubras.
3: Oh.
1: Ayaw! Ano na, ito na si Ima kubras sa Sikihor.
2: Ayoy!
3: Nagunsa man to dito lo, nag-practice og.
1: Wala, gitaban siya sa iyahang uyab.
2: Ayaw!
3: Ayoy!
1: Duga, ay na sila dito. Lima na siguro ka-anyos.
3: Na di ay.
1: Wa na gani no, posoy kayo. Kaila ka ni Gerald?
2: Ayaw!
3: Wa ko kaila na lo.
1: Pare-parehan rin yan itong Gerald?
2: Ayaw!
3: Uyan yung gani. Oy, gitaban na yun yung mga uyab lo.
1: Alo, oy kayo gani. Kung kaila ka ni Gerald, hapit-hapit rin mo.
2: Ayaw!
3: Hapit-hapit rin magkaintang lo. Sa uyab.
1: Dile. Hapit-hapit rin may baho.
2: Ayoy!
3: Nagsigiran lo kay...
1: Oh.
3: Nagsigi man itong bit-bit o kupos.
1: Ay, mama. Ah, dili na yung may parihan na lang. Dili na lang mo.
2: Ayoy!
3: Oh, lagi. Kay kato si Gerald.
1: Oh.
3: Nagsigi itong bit-bit o kupos. Diba yug-yug?
1: Ay, di. Ay, mura siya at stre.
2: Ayoy!
3: Ano yan na nagyan lo?
1: Pastilana, no? Nahibawaan pa rin ako. Ako na lang itong gisugba.
2: Ayaw!
3: Hindi naman ito maluto, lo.
1: Hmm. Yan,
3: naluto naman ito daan.
1: Nakay timbaya na? O sumaya mong kwan daan? O sumaya itong panagat at rin?
3: Lagi lo kay ang akong panagat. Oh.
1: Hmm.
3: Gabi na... Nagkuha naman ng mga tao lo na
1: change mga sila.
3: Itipigyan namang 50 si Tabos lo.
1: Ha?
3: Itipigyan ng 50 si Tabos. Tapos kumakasunod.
1: O gani, mahal na. Ang krudo ka rin, 24 na.
3: O gani nga, ang among panginabuhi ro lo, ang panapi na mo ro, ang sige na namin ang iglingko na ng kasinos bangko. Kaya ultimo,
1: lagi mo man eh kung tungod man eh kapit os lagi nato na po ni palibot yun mo na gini
3: mo gani nga ato na lang yun ang yampo yun nga punta mausap na po sa dagan anong barato na po dun ta ba
1: ah di na na mahitabo
3: eh kung manggaling mahitabo na kurag ayahay siguro kinapwe.
1: Wana, di na na mahitabo kay samot na karong hapon na.
2: Ayaw!
3: Pwede naman siguro na lo, basta kaya ang sultos mga tao lo.
1: Oh.
3: Kaya sa gobyerno, 100 man kapin. Ang gobyerno, 1,000. 1,005. Kunya, sa mga trabahating mga labor-labor lang, sa kalibo. Okay
1: na. Usaan mo panagarang, wala may kwarta. Usaan mo, wala may kwarta. Ito na mas malita.
2: Ayaw!
3: Alaga-alaga. Nagdrama ka nino.
1: Muna diya.
3: Gipiso.
1: Muna diya.
3: Gipiso na. Nakunuha ang big piece nila.
1: Big piece ang gabot.
3: Napay na bilin.
1: Ang gabot raman to.
2: Ayaw!
3: Ang kuha raman to lo, ang udlot raman tong...
1: Gabot. Gabot gani, katong paitan.
2: Ayaw!
3: Oo, ang udlot pa.
1: Ang kasingi wa pa.
2: Ayaw!
3: Nagpaipi lo, nag-gira.
1: Mo gani. Mo, balik lang katong-taon kay... Mo, abris tayo sa ta.
3: Shout out sa nako na yung asil ko lo, eh.
1: Lagot ka rin ko ron.
3: Ay, unsa naman yung asil ko nga. Palungon ka ron. Mubalik ko ka na stress hapon. Padungon og alas 11 gabi, mabalik alas 5 sa kadlaon.
1: Ah, di ay? Di sa inyo, ha?
3: Oo. Oh.
1: Hmm, oh, di ay.
3: Kay, ang bayan eh.
1: Hmm.
3: Ang ba? Ang service, pwede pa rin.
1: Basin sa mga dahon-dahon na ng lupat.
3: Dili po doon tayo naputlon ang servisyo kaya ang pagbayad lang ang tukol. May paong-paong ang bayad. Kaya kung di bayad, putlan lang ka.
1: May nalang, madako-dako ang bayad.
3: Aww. Ano yung kabog? Pahog tiil, ano yung mga tawa na? May sabay, mga putsi panahon nga nagabi nagkaliso, tara.
1: Oh, sabay-sabay, ramagina, murag losay.
3: Sabay-sabay sa agos ng sulog. Marat lang niya. Salamat kayo, lo.
1: Oh, sige. Salamat kayo, mayog-yog.
3: Hilo, salamat. Mayong hapon.
1: May nom-nom sa ta mga katropa, gikan sa Pikas Kuwarto.
0: Halo-halo, espesyal. Kauban si Lolo Jose.
4: Siya lang naman si Lolo Jose sa programang Halo-Halo Special.
5: XFM.
6: XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
8: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Ako si Gideon Galawiyo, pag-anak ng Surandabo de Oro. Akong kriyatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, ay bigyan ka di matulog.
9: Sa Thon Plus Gold.
10: Kretin lami ang natulog na kahit ko kung sa ihi o tira kayo. Pero wala ko kretin, yun 94 lang. Kung nakapaminaw sa kong ipangultikar, sa kong mabalatian, yun ang tulayan na ang loob sa history. Tibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
9: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Zathon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang. Aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo user, atong paminawon.
15: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
9: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo, ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang kandang itong sa mga panit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin!
17: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales rate. Nakasulay ko 1 week dilisod ug tindog kay gamingod ako ti air sa ug likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidratable lang. Sagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kayo katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: Eke. Ayoy! Doon na nakita ay 40 osto, minutot sa mga katropa ang bingage sa Lakstrex.
1: Hello, hello!
0: Siyempre, diris paghugoy-hugoy na to sa kalibutan sa mga kag ang atong oras mga katropas magbalik gatod kato kaninyo. Sa Premium Detre Coffee Mix. Premium D3 Copimic mga katropa, nagkape ka na, nagka-vitamin D3 pa ka. Nindol karo ang ipare sa pag-merienda. Nag-merienda ka, magkape, Premium D3 Copimic. Dama sa Yets to Head, mapalit sa mga parmasya o mga butika. Hello, mayong hapon, kumuksta na... from Buenas Gracias de Talacogones. Chair dance. Chair dance. Sagwa gyan. Ayaw! At ito maginis lang lang ba? Chair dance. Pero wadi ay. Ayaw! Naglambe ng ilang pagkukuy-hugoy. Sapon ba? Uy, na naman na akong apo di ay. Apo, kumusta naman ka apo? Ayaw! Nagtanaw ko sa imong labis lo kay wala mga ko sa balay dere ko sa lasag kay grabe ka init dito sa among balay. Aw, oh, maayo. Maayo kay uban na si kuan ulang das lasag. Mayong hapon lo Jose, what's it from Bayawan Negros Oriente. Oh, tanawa na wagay nagpalibak din si kuan ulang oh. Ulang. Ayaw. Ubanan is lang lang dito sa lasang ulang. Kini sa ulang kay kung ano naman ay talamadjir ba kuno na. Porte ko na bantok na si Jose Wanay Uyab kay gihurot na rin ni kuan si Tango ulang. Wanag kita ni apo. Wanag kita mauyab ni apo kay gihurot na ni kuan. Ni si Tango ulang. Diya sa Bayawan Negros Oriental. Muanha siguro ko anak Negros. Ayaw! Asa ka na napita agiho ng Bayawan Negros Oriental. Basing masangit ka sa wire, Jose. Ayaw! Kiling-kiling ba? Grabe namong kiling-kiling niya. Masubrahag kiling.
1: Ayaw!
0: Kaya kinibiyang lupad-lupad ka sa kawanangan sa pagkakaroon. Di na nakumpirsa kay basing mukaletra ka ka butor. Pag!
1: Ayaw!
0: Nabanda na rin ka sa tower rin. Kaya daghan yung mga wifi rin ng tower.
1: Ayaw!
0: Manang, mungunta na tayo. Asan tayo napita mo agi aning Bayawan Negros Oriental? Kaya rin nga dito mas kapakampa aning mga poste, mga wire.
1: Ayaw!
0: Masangit niya niya itong tinae aning kalakiha.
1: Ayaw!
0: Na chair dance na po kuno si, kuno, si Mala. Budlay, ambot. O, tinood bang nag-chair dance?
2: Sa kahaponon, linggaw na yun mo.
0: Pero dere asa kuan wa may ning patak dere. Good afternoon, Jose. Hello from Maring Gloria, Bayogan, Skete.
1: Hello, hello.
0: Maman ni si Mala kay naman ni uyab dito sa Birdo. Di man ni ka balak ane ang kitaan eh. Senior Santa Claus. Maagintay ayo. Okay, gihurot naman po na ni kuan lagi. Sango o lang lagi ni mga badge lagi. Ayam, gipakyaw naman. Di mamamahin.
1: Ayam!
0: Ako rin ang ubanan si Langlang sa lasang. May lagi o kuan. Dito mahoso tong pinote ni kuan. Dong kisa to?
1: Ayaw!
0: Atong dito sa Las Nibes ba?
1: Ayaw!
0: Lang kisa ka ito ibong pangasap lang lang sa Las Nibes lang?
1: Ayaw!
0: Nakalimot naman ko itong yung palanglang yun.
1: Ayaw!
0: Ano yan, muuban po rin ano, si Tango lang sa lasang po na kuno-kuno di ay? mana gede.
2: Nga ketawa ugis to.
0: Ah, ulang mo anak ko dasa kwam ba bayawan ba asa na agihon pila makabo kurbada dia og subida. Basig ma horoteng akong gisards nga lana ba di ka di jo kaabot dia sa kwam man babana-bana na to ang kwam para makasards pa. Si Dong Chris, ah Dong Chris day. Kabalo lagi na si Ulang lagi.
2: Ayaw!
0: Ha? Anong kabalo ni siya?
2: Ayaw!
0: Naaram tanis bunawan. Ayaw! Mayawan din. Bunawan din doon. Mag-sards ko niya o glana. Kaya para nga maka... Basi makanha ko das bayawan ni Gross Oriental. Ang problema ni og di tatagaan ni sa kilometro bahada subida ni... Kuha ni Ulang.
2: Ayaw!
0: Masam na ito pagkanto dito nga. Basi diharan na mo, tiorok na tayo sa tunga-tunga. Agoy! Kaya nahubas na ang kwan, kay ang lana, kaya wala na kasards. Okay lang mo, matugpa na dito sa sukulit health.
2: Ayaw!
0: Nasunog na ba na dito ko nung sukulit health ko, no? Huff, mga ganda ng kabahaw ko ang lagi. Sige lang, pumunta na rin taon niya mga katropa. Mo balik rin taon mga katropa human sa mga importante kayong mga thanks.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit na mga katropa, siyempre sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica Pharmacy Nationwide. Santon Gold Coffee Mix. Stila, dahil gulata tayo, dahil kulazin, mamakapadan ang sa pangit-ngit na itong mga pamanit. So, if you're still there, would you give me something just to hold on? If you stay, hold, really want to create a life with you. Now that you're gone, Jose, alone. I'm still hoping that you come back home. Don't care how low, willing to wait. Drink, drink, and drink, ding, ding, ding. Ambot ni Bulo. Mahala ka na, musikang ambot. Good PM, Lucy, watching Libis from Matanao, Davao del Sur. Eh, what did they say? Nadine sa Davao del Sur. Ibiya tanawa. Ibiyaan ako aning Nadine. Alam mo, diri raman niya sa asito gano'n yung sitio gano'n. Karoon, tuwan na sa kuan, Davao, Matanao na ko no. Ayaw! Wow, sana all nindot sa musik. Daray, nindaray. Hi, Lolose. Uy, nan mo si Dong Deb, kagawa dong. Pistar ba sa madatsaga dong do?
4: Ayaw.
3: Long request kong song, Someone You Love by Lewis. Ah, wala na rin request.
4: Ayaw.
3: Okay, why uyab si Jose?
1: Ayaw.
3: Nanarabas malang daghan ko ng mga badge ko ng kalibutan. Spray car na ko ng kasubuda.
4: Ayaw!
3: Mamiya ra.
1: Ayaw!
3: Diba, si Tango lang daw?
4: Ayaw!
3: Saan na daghan ko ng badge niya na may tag-iya?
1: Ayaw!
3: Tikin ganino, tikin.
4: Ayaw!
3: Kauban sa pato.
1: Ayaw!
3: Tikin.
5: Oh, no!
3: Mayong hapon, lulokong guwapo. Eh, salamat lo kay madungog ka na. Madungog ka na deres barangay Dasmagan. Kay taon-taon wa mo sa kangina. Mau nga taon-taon nga simana gito.
4: Ayaw!
3: Pero na sa Pittsburgh. Na kay kuan man dito ka nang minti mang kumbate dito ang sa radio mo wa kay mula gito na kuan ba nayayay ang kuan.
4: Ayaw!
3: Ang aircon nayayay.
1: Ayaw!
3: Pareha sa librong ito, nagaya ambot, asa na ito, wapag yun, ako nagkit eh.
4: Ayaw!
3: Usahon ako pag-asoy, ano yung ato, ama dito mga asoy. Santil mo yung karaan, yung asa itong libro, ito, baka itong gikawat ni Lang-Lang, ha?
4: Ayaw!
3: Basing tuwa na ito dito sa bayawan ni Grotz o Trintan.
5: Oh, no!
3: Na!
4: Ayaw!
3: Parat na nilagay-lagay.
1: Ayaw!
3: Nindot sa ibang kanta, lo. Sabadya!
4: Ayaw!
3: Nakuwin-uwin na po ka.
1: Ayaw!
3: Paayaw na kanil sa nilas, lo.
4: Ayaw!
3: Parihara mo itong imong ante.
1: Ayaw!
3: Mga hinawayon!
4: Ayaw!
3: Ito yung mong auntie sa Pittsburgh, maura mo ito, mga inawayo mo na ko.
4: Ayaw! Ay
3: mo pang gukdod, punta mong iro nga patulon.
1: Ayaw!
4: Ayaw!
3: Kaya mga inawayo, kaya mga kuwan.
1: Ayaw!
3: Mga atribida, mga gukdod, punta mong iro nga patulon. Gikuha tanawa, gikuha ko nung lang tanawa. Namot-bot na po nila silang lang.
4: Ayaw!
3: Siya ko nung nakuha. So, o gikuha tong libro ito. Bursano mo pag-asol ni Jose, ano yung wana ilip?
4: Ayaw!
3: Bot na lang yun.
4: Ayaw!
3: Asam na ito na. Sige, ragi ko kunahon na ba?
1: Ayaw!
3: Ay... I imagine bere.
2: Ayaw!
3: Imagining.
4: Ayaw!
3: Imagine asa naglibrong ito.
2: Ayaw!
3: Wa di ay ko. Ha? Sana? Nanaway di ay ko. Wala. Nanaway ka!
2: Ayaw!
3: Riha mo itong ibong ante nga. Hinawayon, buraho.
2: Ayaw!
3: Buraho, tampalasan. Way kabutangan sa kuan. Pagka hinawayon. Mayo, maayo lagi magukdo lagi ng ero nga patulon lagi, pastilan. Mo katawag ikong daghan ba? Balik duha kasako, gina kong ikatawa ba? Kana bitaw bit kanang kung kuano nang saya bitaw kana guro-guro yon sa ero nga patulon. Kana mo na akong guan bayo mo tag makuana mga kuan ng mga hinawayon, mga tampalasan, mga buraho, mga kuan, mga singan ani ma bisan unsa na
2: lang.
3: Buutan ba ako no sumdam buutan. Napaday, hinawayon nga buotan. Sige rin, pangkwara nga. Queen na. Lagot, dayong kong dayong lagun na.
2: Ayaw!
4: Ayaw!
3: Wanto lagi kong dasmagan ron.
2: Ayaw!
3: Dong, ang dama ng banda niya doon. Pasugat kong banda doon. Kaya muna kong barangay dasmagan doon.
4: Ayaw!
3: Pinighuman sa mga pahinomdom. Balik rin ang mga katropa. Pahinomdom sa time. Lagot, dayong ko.

0: Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: XFM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kapitan Lode!
4: Ura!
3: Utana ko ba?
4: Uy, unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay Spanish!
4: Sa unsa man?
3: Kanang, the boy is running!
4: Kasayon rana? Akuan, El Niño Misotoy.
3: Exciting!
5: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comemix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to. Nga ko'y piang, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko na. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ko'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko, kani produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Girman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan.
11: Turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin go.
11: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
13: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mapalit sa mga mercury drugs out sa drug, TGP o generica pharmacy nationwide. No. Santol Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, soya bean, o kamunggay. Nagkape ka na, nakapanamatambal pa mamanday ka. O, diba? Gimo na sa Gets to Health and Car Variety. Bahalag mapuling. Basta makakape. I think I'm falling. Falling, ling, ling.
4: Ayaw! Oh, no.
3: Merese. Ante na inakulong nga Asis Kulintas man. Siya kay Juwa Kuin man. Yahang plin... Ingo ba ako nga sa Pittsburgh?
4: Ayaw!
3: Ante-ante, biyan mo na sa Pittsburgh. Ay, nagtag ko niya lang. Ay, nagpatik-atik niya lang. Ay, nata.
4: Ayaw!
3: Mukuan na po ka. Di na po na mo ante. Ngayon mo mga ante sa Pittsburgh. May gani kay nindot ang mga sunata rong hapuna. Nawa na po niya akong apo. O, kaya nga ano mo na, dili na nindot ang mga sunata niya.
4: Ayaw!
3: Karoon na rin na nindot.
1: Ayaw!
3: Oh. Grabe, ay makasad.
4: Oh no. Ayaw.
3: Oh, karon pa din nga kung nga po di ay nga kuan, wala yung nindot itong mga miaging hapon ay.
4: Ayaw.
3: I think I'm falling lolelele.
4: Ayaw.
3: Mating, wapa may go signal si kagawad nga mo anto ko sa barangay na Smagat. Okay, suga, magpasugat kong banda, baka tong tadag, tag, tag, pag, pag, pag.
4: Ayaw!
3: Welcome the arrival of Lolo Jose! Tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag. Grabe, mga panakpak na yun. Nasa kayo mga tao ba? Sugat-sugat.
4: Ayaw!
3: Panakpak ay nago si Jose lagi. Nanago sa barangay Daksag Magad.
4: Ayaw!
3: Sis, pasti lapan. Kung-kung, abin mo na itong naibanda na yung mga palakpakan. Pag-abot mo mo, pag naog, perting bingawa mo na yung... Ay, sorry, mahal yun.
5: Sorry, mahal.
3: Tama na rin sa... Tama na rin sa imagine-imagine din.
4: Ayaw!
3: Bilang ko mo na yun, nana, oh.
1: Ayoy!
3: Asa na marunong Richard Dog?
4: Ayoy!
3: Musuro ito na sa imong kwado kay...
1: Ayoy!
3: Naro ba kuno ilibre ko no dito?
4: Ayoy!
3: Asa kay ilibre ni Dudong Richard? Mangustin?
1: Ayoy!
3: Katong giant nga santol. Momani ka na yung mangustin. Momani yung giant nga santol.
4: Ayaw!
3: Upgraded ba? Dili na at slum. Tam-its na.
4: Ayaw!
3: Purmeron ako tilaw sa mangustin. Abin na ako mga dato na yung makakuan na yung kuan. Mangustin. Pwede rin dahil makakaon po mga pobre. Basta magtanom lang.
4: Ayaw!
3: Kaya kay daghan may tanom dito sa kuan. Sa di eh. Mga watrasose.
4: Ayaw!
3: Tunghit rito kami duha sa guard.
4: Ayaw!
3: Kasi may kawatan na mo ato ang guard o ako.
4: Ayaw!
3: Pagkatilaw po na ako sa atis pero meron akong tilaw sa mating laban na magin, diba?
4: Ayaw!
3: Upgraded na po na yung laban na kay Murag na ay labarte.
1: Ayaw!
3: Lambi po kayong atis po.
4: Ayaw!
3: Tama rin sa lami.
1: Ayoy!
3: May uban tao di ha, mga way lami.
4: Ayaw!
3: Ang uban, tuwan na sa kuan. Tuwan na sa ubang planeta. May ganit yung akong apo o ganit silang lang. Wani ni Balhin o glayang planeta.
4: Ayaw!
3: Sukan nga, nawas kanginan ang FMs.
1: Ayoy!
3: May ganit, kaya naaral po sila. Gawat-huwat po siguro ni. Pero hindi ko matawag. Wani ni Liso. Ay, ni Liso. Gini.
4: Ayaw!
3: Kaya, mangbalik lang hiring-hiring ba? O nakabalik na bang FMs? Nga, No, apo no. Samtong akong mala, be. Kato si kwan, si nawala na mas ulang, ano naman to sa ulang. Lang, asa naman ka ulang? Si tango ulang. Wagil ko niya tagaay o isket sa Bayawan Negros Oriental. Saan ako paglupan, ano yung nga rong mag-sards na bararaba ko sa lana ka rin. Wa, maghapon dahil. Maganda. Matun lang siguro ko dito ilan yung kanilang Apolina siguro. Apo! Asa naman tos na din nga to? Ano man ay kung tos matanaw ko no di ay? Layo naman gilaguhan. Magay, asa na koyong-koyong na po siguro itong uyab ba? Nanay uyab na din di ay? Apo? Pumulbongol ba niya kung apo nga si Lina o ano ang minaw o? Mayo po niya nabayo si Nilas po. Ay, nako, mga langit. Oy, nesunata naman di ay mga solid katrupa. Ang timailhanan nga nahog na pong tabel sa itong pag-uhogoy ni Riz Kalibutan sa mga gang. Sa nga lang nalang, kinatibukan ang puwersa sa EKFM's Network Philippine Pinis. Itong kaoban sa Pika Squato, si katropang Harvey Heramitz. Alang sa naghausang Pilipino sa Philippine Pinis. Kini na lang si Jose Boingon. Yaw pa daog sa daotan, dagang daotan, pinaagi sa maayon.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas nini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM,
0: sa una, na ako'y 20 pesos, maka-grocery na ko.
7: Oh!
0: So, karga na may ina ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
8: Mga katupa, exciting!
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Paguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: no car sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din yun.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Lipton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: Gipatote na ni Bang Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo ning kauna.
1: Na, ma'am, di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Atako, iskunta.
13: Ang iyong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Kaya okay? Kaya raw. Kunya, igdala sa kadong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B! Ah, mana ko hinom.
13: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Santon.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gaminhod akong tiil. Laog likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe itikdino kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia. 69.
6: Mahilig pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsunan ako, naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog pagkundi sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog nato pagkundi sin imong lawan.
4: Nagkapin ka gitambalan pa ka o Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par! Alima! Pagkuratira mo na imong asawa nga wala na kay makuha sa imong sweldo kay nahurot na sa online sabong?
9: Exciting!

0: XFM.
1: Ay, madi, naiuban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, excited.

0: Ha, sa XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM. XFM.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Nak, ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, e parte.
1: Unsa? Akong manok, di barter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanak ko sa crossing.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Maka-high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balik.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit
7: yung
6: gaso. Nagiday, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel, na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-apitate. Sa muna akong gimintin karon.
6: Pisa to Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga na kayo ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skadlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin ang gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa lang yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang syudad. Duhan na kabuok bulan.

0: sa XFM.
1: Par, par! Ali ba gul, par? Pakuratira ko di mong asawa, par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!

0: sur XFM.
1: Par, tebisa par. Dali ragot. Pakuratira ko ni mong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Brown Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, nausa man ka nga sige mga kagtungo. Galuya man ka. Abtig, oy. Exciting.
14: Exciting!

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unang nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: car sur XFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratera ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng budyote kagabi eh.

0: ¡Ay, me trae!
1: ¡Libok ba!
0: Ano nang libog man ka?
1: Unsa ko bil?

0: nang kelapa upanget.
1: Aina arana si emuha dodong metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata. Magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision Express.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.

0: pa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday, raba ko.
1: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga ginay pinakalibis niya, kinawala, magod, basta ka ako sa lagu kong testimony niyo, alanga, minut yun.
2: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Dentum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Gold. Cum mă mină o ca sa XFM.
1: Hoy maring pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna maring.
2: XFM.

0: Gino Car sa XFM.
1: Hala, oy, di mo tali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: se enferme.
1: Par, makuratila ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa po ito ay mga kasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo yung budok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
5: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
4: Yan, ako.
5: Oo, yan. Stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
4: Sapat.
5: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
4: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya no? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga, kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
5: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng television. Isang bahay, isa lang yung television. O, di ba? E ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
4: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? kinakailangan ma-correct natin ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin. Na yun po yung naggagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero at pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung pong mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Pag-usapan po natin dong, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
5: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
4: Ganun kahaba.
5: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Kung pagdugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
4: Artery.
5: Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direction ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
4: Lumulobo.
5: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, Ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
4: Mm-hmm.
5: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
4: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
5: ating pangatawan. At lahat yung partner, elastic.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma yan.
4: Oh.
5: Lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
4: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
5: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
4: Nako.
5: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
4: Nako.
5: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapasikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin.
4: Mm.
5: Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
4: Oh.
5: Oo. Yan yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
4: Mm-hmm.
5: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
4: Mm-hmm.
5: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
4: Nako.
5: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
4: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
5: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dali ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
4: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
5: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
4: Oo.
5: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
4: Kaya sa mga kababayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
5: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
4: Sige, Doc. Pwede ngayon.
5: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong daloy ng dugo.
4: Yeah.
5: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acids galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
4: Ayun.
5: Ano ba yun, partner?
4: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat, eh na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
5: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Yung makukuha natin, yung MCT,
4: yan.
5: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
4: Malunggay, oh.
5: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
4: Mm-hmm.
5: Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
4: Mm-hmm.
5: Kasi kung ngunguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh.
4: Mm-hmm.
5: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
4: Mm-hmm.
5: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
4: Mm-hmm.
5: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder ng system natin. 75% of our body is composed of collagen.
4: Mm-hmm.
5: Ang collagen ay protein.
4: Mm.
5: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
4: Mm.
5: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
4: Mm.
5: Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
4: Plus antioxidant pa,
5: yes,
4: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwasan yung dok kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
5: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
4: yes,
5: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga.
4: Oh.
5: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
4: mm-hmm.
5: yung pipino,
4: yeah.
5: yung singkamas,
4: pakwan,
5: lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
4: Mm-hmm.
5: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
4: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
5: Mm-hmm.
4: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagkakulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema ano sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
5: Okay, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente. O, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
4: Problema kasi, Doc, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
5: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
4: Yun, ako.
5: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo at nag-ano, kumbaga sa ano mo, sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
4: Malapit na mag-overheat siguro.
5: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
4: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
5: Hindi ka na uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
4: Oo.
5: Napansin niyo yun? Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod eh. Nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun ha. Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
4: Sige Doc, baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
5: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantaway at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sa harap po yan ng ASMES, katabi po ng JNET. Ay mga kaibigan, dahil tayong oras, hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamata ng kapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?

0: Ikay ting.
1: Ay, magluya man sa daan ni oy. Ala, sorry na ko anako. Natugaw na ko ang imuhang pag imagine diha. Nakuan ka nang sorry. Wala na ko gituyo nga emote di ka din ha. Oy, basay luwa na gududa yung gudoy. Sige kay murag nabi ako ikauban karon ha. Unfortunately wala bang ni live ron oy. Hindi makita niya mo ang kaaniyag. Anyway, welcome po sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Yes po, ko yung makaubang karong gabi una ang nag-inusarang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po, hangtod, alas 11 kagabion. Tugnaw na kagabion diha sa inyuhang tanan. Unsa may gikalingawan kapag kagaulan-ulan. Unsa gikalingawan sa mga gipangtugnaw, gipangbiyaan. Ano na apil naman ta diha? Ayaw kalimot ha, nga kining panahon nga dili masabtan, usahay gainit, usahay gaulan. Na akin siya yung mga bitbit nga mga sakit-sakit nga gikan sa laing o nagkalain-laing lugar. Tungod po ni sa hangin or di kaya season jud nga magsakit-sakit jud ang mga BP. Dili pwede nga magkasakit kay labi na kung breadwinner ka kay lisod ka ayo. Ay, nababi mo rin ganahan ka mag-live diha ron. O, mag-live na lang ka sa imuhang cellphone.
2: Sa tanan, no? Ah, pwede po, pwede.
1: Oo. Masigaw na tutong suga nga isa. Para hayag.
2: Okay.
1: Okay.
2: Pero, sige, mag-ita. Tanan may stand din, no?
1: Na, so, na, paghiram. Si Jao pa.
2: May stand. So, mag-live ka.
1: Ay, karong gabi una, ha? Nakoy kauban all the way from El Ilion Shell Mobility Station. Ang nag-inusarang Double B.
2: Yes! Maulan na kagabion sa tanan.
1: Oo, as in ulan, gid ka. Ayaw bito, Double B. Ay, kumusta naman? Kumusta naman? Ng akong froggy, frog. Uy!
2: Kiyay na po dali.
1: Kasi gaan sa ang isa kasuga video kay mukiyay. Siya may mag-live ron. Bitaw Double B, oy, pangumustaha. Kumustaha po niya itong mga kauban karon nga naminaw sa itong programa samtang gabiyahe nga basa kaayo
2: ang... Yes, oo. Oh, kanang gabiyahe nga gabasa. Ang... May paangdalan gabasa.
1: Oh, gabasa ang dalan.
2: Bitaw ha. Sa tanan nga mga nagbiyahe karon no, hinay-hinay mo sa inyohang pagbiyahe. Ayaw kalimot pag-apak sa mga... Prino din handapita kay danglog ang dalan, ha? Oh, niya dapat kanang imong mata condition mo na nga pag Vision X. Ano to?
1: Vision X Plus Capsule.
2: Vision X Plus Capsule. Importante na siya mga bibi kay kanang magbiyahe ta, kinahanglan optic ang atong mata, taas o buwanang para layo ka sa disgrasya.
1: Yes, kaayo. Ang Vision X Plus Capsule B, pampatinaw yung kinisya sa imong mga mata. This is a food supplement that has lutein, beta-carotene, and vitamin E. Needed gid na siya ilabi na kung kanang imuha mga mata nag-blur-blur na. O, kinahanglan gid ba ang mas maklaro gid na ito ang dalan ilabi na kung ga-drive gas kagabion. Unya, matingalan na lang ka kaya kanang imuhang dalan kaya murag nagduha-duha na nagtulutulo na. La, dili na siya pwede talaga. Talagang hindi pwede talaga.
2: Ha?
1: Maunang paningkamot din haabing makaadto ka sa mga duol na pharmacies nationwide. O pagpalit sa to ang Vision X Plus Capsule, available na usab sa Mercury Drug Stores nationwide, available sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide.
2: Yes.
1: Ay, nako. Masa ito ang bagatong ng Double B, magpadayon bagihapon kita sa ito ang nasugdan?
2: Oo, no? para dako tagba kuan.
1: Wait, by the way, di ay ha, mga katropa, ang putahe sa gabi, ado na kami isa ka sigbin. Ado na may usa ka segment nga gipanguluhan. Pamasko para sa bibi.
2: Pamaskong handog.
1: Para sa mga bibi para makatilaw og sikinzoy.
2: Mga kuan na to, no? Anong mga street.
1: Mga street children. Mga senior citizen nga nagpuyo sa kadalanan. Kini siya, ambush lang ginamo ni siyang programa ni Double B.
2: Lagi, no?
1: Since today is actually for this month and up until the next month, this is already the month of or seasons of giving. the seasons of showing love, care, and compassion. Pinaagi po sa inyohang mga ginagmay nga tabang sa to mga street show.

0: karon sa mga kan mga street children sa mga naas kadalanan ng tulog.
1: Hinikawan sa lamig ang mga pagkaon.
0: Oo. Oh, dili man mi ka-afford ko ng mga beef steak.
1: Ginagmay lang
0: na ma-afford sa depende po sa inyong gihatag sa mga budget. As of tonight, we have 970 pesos. Oy, salamat kayo sa mga naghatag og GCash ha on the spot. Duha ka oras pa lang gid ba ato. Nakapangwarta gid double B.
1: Lucky.
0: Dili na lang kinahanglan mag TikTok dito sa El Ilion.
1: Correct.
0: Magsayo-sayo sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh, niya magsayal. Pero bitaw, duha ka oras pa lang to nakaipon kita og 970 pesos na ay nagpadala sa tuag gahapon og 20 pesos.
1: Wala man wow, salamat kayo. Oh,
0: wala man siya nagpaila. Ang isa is nagpadala po og 300 pesos all the way from Tagum City, L. Jane Adaya.
2: Thank you!
0: Salamat kayo, Mahod, sa imuhang... sa imuhang gihatag para sa mga katropa nato nga walay Pinoy-an. Hindi man makahatag sa inyo og house and lot, but we will do our best nga makaprovide mi sa inyo og mga kumot, kanang mga habol, pagkaon nga makakaon pud mo og kanang panagsagod og mga lamian. Pero imong ba sila double bino kanang mga naado sa dalan. Kay mo pud ni mga lami kay pagkaon.
1: Alaka.
0: Oh. Sige lang, ang priority nato katudyong mga senior citizens na dahil dito naglingkod lang dinahalos katindo o sa mga kabataan po nato ang gagmay pa kayo, I'm sure nga galisod pagid na sila din ha. Ang atong programa gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer ay nako sa mga mag-asawa ron murag mo ginyo hang momentum no kaya kuan ba yang tugnaw kaayo ay ano kung sila ing lugar pero dili sa bukid nang karon sa Malaybalay has kag yung tugnaw
1: wala na
0: nag-fog ba sa gawas
1: wala pa
0: murag paghawa na ako sa diversion nag-fog no nag-fog sa katugnaw.
1: Basi, palulong pa diri ang fog.
0: Basi, kay gakuan, gabaktas.
1: Ay, sige kay gasabi.
0: Gabaktas.
1: Nag-transfer mi sa among DIY nga live.
0: Oh, nag-DIY live mi sa account ni Laag ni Bisor. Ay, pwede mo nga mag-text ha. Mag-call mi Bibi na lang takaroon. Kung ganahan mo nga manawag, o unsa ba yung buhaton, manawagan ba mo? Nabo mo'y gusto panguyaban online, o call me Bibi.
1: Sana
0: o. 0945-443-5869. Natesting nga doon nato ni B. Mao mag-guru ni. Mao lagi ni, the B. Kaya, gara mag-guru ni among kuwan. Basta naa si Double B, mag-gara ni mong music ba. Awa nato niya kung mao ba ni siyang... Ay. You're going, baby. This is crazy, but here's my number, so call me, baby. Mukha, oy.
1: Ay, pasinsya kayo mo, hagay. Nag-plaster pa ko, Derecky. Alam, di man buro na nakaturbo, kaya di man mo tindo.
0: Kung ano, bibidyaw. Palihog na lang, bibidyaw. Palihog na lang, di ko close the door. Kaya, tubi as amar. Kasapan jud ani nom kamata na si Amar diha. Duga ra ba kay patulog pali ko sarado sa pultahan ha Bibi Jao. Kaya mahirap talagang patulogin ulit ang bibi na Irene. Hay nako. Dabi man itatag atong i-chismis karon double B kay wala man tay live. Kani. Naman di tay Sir Bibi question karong gabi una double B.
1: Ay okay.
0: Ang atong Sir Bibi question for tonight. I feel good. Ang atong Sir Bibi question natin kay nato sa pampawala sa baho sa ilok ang atong Santon Plus Herbal Soup. Basta lagi og na kay panguyaban unya gibasted ka. It's not about you, baby. It's about your kili-kili powers.
1: Ilok.
0: Dili na siya. Uy, basing gi-appel ko ni mo live, ha?
1: Gi-appel ka.
0: Uy, gi-appel ka ni mo. Ko pang lipstick. Wala ko pang lipstick, dudes.
1: Tawa, Bibi Jow.
0: Oh, my God.
1: Bibi Jow.
0: Ay, lahi na gini mo. Asa ni iPhone ni iPhone? Meron siya yung cellphone, ay.
1: Atang in-zone kamay pa.
0: Ay, in-zone. Ano, open ako, ana. Asa, guro-guro din ng bubi. Mga ka nagsaba?
1: Ano,
0: wala ba ko ng lipstick?
1: Talawa.
0: Pero bitaw ha, o ikinaganing basta doon kasi mong gipunguyaban or

0: wala ka sugta.
1: Uy.
0: Or wala ka dayuni og panguyab, babaeg malalaki ka man, wala sa dayon og panguyab sa imuha, basin bitaw daw babibahog ilok.
1: Ay.
0: Paningkamot may paningkamot ibing imuha nang masolusyonan ug kung wa ka kabalo unsay solusyon sa baho sa imong ilok, nako Santon Plus Herbal Soap.
1: Yeah.
0: Ano na kini si Mangosteen nga naay antibacterial properties. Oh, nga makapawala sa mga baho-baho sa ilok, and of course mutabang pud siya nga ma-prevent ang mga mga pimples imong mga nawng ug ang kanang gitawag na kanang mag-promote po siya og skin clarity. Ibig sabihin, matanggal na mga kagid-kagid ni mo diha. O kanang mga kagid kong pobre. Kurikong kong pobre. Pero kung dato, allergies. Pero kung natin yung Santon Plus Herbal Soap, kung gusto ka nga magtipid, imo lang gina siyang tungaon kaupat. Kaupat mo na akong ginabuhat, will be ginatunga ko na siya kaupat.
1: Uh-oh.
0: Eh parang makatipid yun ko. Parang ako na gapait. Gapait trabaho.
1: Tama.
0: Mo lang imuhan lang din ko anon.
1: Manager, may gabi na manager. Pastel manager na panos. So, basig kaila ka atong cheese roll dito. Yan, nanira naman. Sorry kayo. Basig tomorrow, makabalik ta, no?
0: Oh, yes. Double B ang atong Sir BB question ko ng gabi una. Kung mo chat daw siya sa imuha o K, unsa daw meaning ana, busy, suko, or wala na gyud?
1: K? K lang? Okay.
0: K lang, K.
1: Dili siya interest. Wala siya interest.
0: Ano din na?
1: Sa mga lalaki, pwede na siya nga wala siya
0: interest. Halimbawa lang. Sige, halimbawa. Halimbawa lang. Oh, mag-chat ko sa imuha, double B niya. Kanang, uy, kung nga, uy, double B, bakanti ko karon. Gusto ka mag-date-date tali doos lovers lane.
1: Uy.
0: Yan, yung i-reply sa ako akay.
1: Okay.
0: So, wala po kabalo kung...
1: Napugos na siya.
0: Ba, saan mo pasabot, Ani? Napugos na siya niya. Ibig sabihin, Hana, magkuyag gihapon ka sa ako, makikita gihapon ka sa ako.
1: Makikita gihapon, pero not in good ka ng murag in, murag yung willingness, no? Nagwala siya, no? Nagwala siya tungod kay na napugos lang.
0: Mo ba?
1: Para sa ako. I don't know sa ako ba, no?
0: Or basing ko, basing busy lang. Mag-overthink
1: pero, pero ito lang paminaon nilang mga kuan karon.
0: Oh, kana noon.
1: Views, mga POV nila.
0: POV. Oy, i-text me ha, 0945
1: 443-5869. Na si Eljen Adaya.
0: Oy, may gabi, Imang Hod. Siya ang naghatag sa tuwag 300 pesos tonight para sa tuwang pamasko para sa mga bibi. Thank you kaayo, Mang Hod.
1: Salamat kaayo.
0: Nag-follow rin si Mang Hod sa imo, si Eljen Adaya.
1: Maybe kayo nakakuan na siya
0: dito. Lahiragid ba sa ka ng mga laagan lagi?
1: Laag, mga laag ni Bisor.
0: Kung mo chat siya sa imuha, be okay, or mo reply siya sa imuha, okay, unsa man yung meaning, ana? Na-busy ba na? Or nasuko ba na? Or wala na, Jud? Again, 0945-443-5869. Taod-taod po, at ang ipod ninyo ang ato ang live potahe confession. Malaman si Double B sa mag-drama mi onya. Mag-drama mi onya. Onya ka nang masugaw po mag-gutong mag-kuanta Double B, mag-video kita nga naka-live. So, ato na siyang i-resume kapag ka-okay na nga ito ang Facebook live. Pero onya, magputahe confession lang kita.
1: Sige, larga.
0: Live ni siya kaya na ato ang best actor in the world.
1: O, pang-pamas ni.
0: Pang-pamas ni, pang-Oscars ni. Oh, mo kabaloan na pang-Oscars ni amo ang BB there. It's very tug now. Karong gabi una. Alas 9.24. Pwede ko mag-anong oras kaya wala mo ito nag-live. Alas 9.24 na sa kagabihon. Nag-check na og oras. Kaya gitagaan na ba ka niyag oras?
1: Nag-check na oras. Kaya basi nalimot ha nga. Wala na siya oras?
0: Wala na. O basi na siya oras pero dili na para sa imo.
1: Kana lang.
0: Yung oras niya para na sa iba. Kailangan ba pag wala kay oras? Yung umagod sila nga, pag dili daw kakabalo mag-check og oras, kinahanglan daw magpalit ra ka og relo.
1: Oh. Ano man?
0: Para makacheck ka og oras. Pero, sa oma na, nagpulit na kagrilo, nakacheck og oras, pero wala siya oras ni mo.
1: Ang sakit pa yun, gipalitan ni mo siya grilo para ma-check lang yun.
0: Para unta nga makachatch ang oras. Pero ang oras, dito siya. Uy, kisa ba ni?
1: Okay, Rakena.
0: Uy. Unsa mo ni? Unsa ni? Aha, unsa ni? Amo ni ang gahapon. Anasa ko ang nasa kong Gcash ang isa. O, ang 300. Thank you kayo si ato ang bibidyang. Mura nag-atake ang mura nag-arthritis ka. Kuan ay abrihin na lang tong isa ka Santan Plus Herbal Oil. Atong iha plus imong arthritis.
1: TikTok ka, gid karon kay TikTok.
0: Basta tong ngano man na? Ngano ka na noon? Sa kinaaning panahon?
1: Okay. Mura man na siya o kwan good. Mura man na siya o ka ng uwil nga ka ng pag matugnawan mugahi.
0: Mugahi.
1: Wow. Lahi po tong isa nga mugahi, no? Lahi po to siya. Kwan po to siya.
0: Unsan na to, Pulpi? Unsan na? Unsan na?
1: Ugat na siya. Ugat nga. Naka-turbo.
0: Ay, naka-turbo man enhancer po. No, baby. Abi na kung sa imong pasabot, double B. Ay, sa mga mag-asawa ron, ha? Since very tugnaw, mangin kayo nga yes. Ang weather. O, dapat na mag-istoryahanay o sa mo. Di mo na pwedeng dire-diretsyo na, ha? Ayaw kalimot na 30 minutes usap mo maglabing-labing. Inumon ninyo nga itong Turbo Man Enhancer kapag kakulang gid ang imuhang kusog.
1: Correct.
0: Remember, kapag kagikan sa duty double B, usahay wala na gitay panahon sa usak ko sa no.
1: Tama.
0: Kanaglami na kayo muhigda. O niya, di na nimo pansin yung imuhang partner kay Ingunani.
1: Oo, oh, kapoy na ka.
0: Kapoy na ka. Pero, deserve ni mo being maghatag yapong kagpanahon sa imong asawa.
1: Correct.
0: Ilabi na kong overthinker imong asawa. Overthink na.
1: Ayaw jud pasagdi.
0: Ayaw.
1: Ayaw bud balibari.
0: Ayaw gyud na dikado.
1: Ako di man jud ko, amo gyud plano balibad pero wala pa man pud koy balibar.
0: Wala pa. Tuhon og nanay double B, wala na bawal pud na imong balibaran kay mag-overthink man na.
1: Oh, bitaw. Dili gyud. Wa gyud tay rason mo balibad dapat. Walang atrasan, bakbakan.
0: Diretso gyud. Kung naa kay 85 pesos na sa imong pitaka, kuuta ka na siya B o paghapit sa mga pharmacies nga abri pa karon.
1: Yes.
0: Tungod kay tag 85 pesos lamang po ang atong Turbo Man Enhancer. Perfect kay na siya B, labi na sa katugnaon sa panahon. Okay. Aron mahatag po ni mo ang saktong kusog sa imong lawas.
1: Yes.
0: O ma-share ni mo ang satisfaction nga deserve sa imong partner. Mo nang kung kulang sa kusog, double B, ang solusyon,
1: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kunchik. Pag tumala ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang visits. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mong hayaan huminga ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglaw ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
0: Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
2: Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
3: Santon Gold Herbal Tea,
2: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Magsanton Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Saffron Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
8: ng Saffron Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
8: Saffron Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyo magaan.
10: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Magsanton. Vitamin C. Ako si RT, naka-vitamin C. Active sa klase, kaya laging healthy. Hindi sa gitin, namumuna ba?

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Para ito na kayo din, Tay! Mapultang pa na ito!

0: mabalik tabi. Balik kita sa itong programa karong gabi na ang putahe sa gabi. At ang oras bi alas 9.50 na 9.50 na po sa kagabi. By the way, ang itong programa ang putahe sa gabi nyo ang madugog sa Tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and madugog usap sa radio stations, sa Radyo Amigo. I'm not alone tonight.
1: Yeah.
0: Kasama ko si Double B.
1: Yeah. Oh, tanin ninyo mo ang pagpalaygon ha para sa tuang mga kuan, mga bata o mga senior citizen, mga homeless.
0: Yes. Pero kana siya Double B, ato lang siyang buhaton kapag kanaa kita sa Facebook Live. Kaya para po na makamakaabot kita sa mga, you know, kanang lugar na dili lang sa Pilipinas, kundi sa laing nasod usab.
1: Ba?
0: Bitaw.
1: Para kanang walay unsani kanang walay malabian.
0: Correct. 0945-443-5869. At tanginin nyo yung once again, taod-taod na ito ang live putahe confession. O sa ka-istorya ang gipadala sa tuwa sa ito ang programa. Nisalig sa ito ang programa nga magpagawa sa iyahang hinanakit. Once again ha, ang ito ang number na pwede ninyong tawagan o niya is 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Ang atong programa. Yes, hatod ka na to sa El Elyon Shell Mobility Station. WB, what do we have for tonight?
1: Yes, ang ato ang El Elyon Shell Mobility Station. Nag-announce kaninyo nga ang ato ang 5 pesos nga diskwento kada litro ng padayon hangtod October 8 by tuig 2025. So, sa tanan ng mga two wheels din ha, nga hilig sa mga rides, ayaw kalimot ang Ilion Shell Mobility Station na pahigayon og diskwento nga 5 kada litro ha. So sa pamangyong gihula patubil na unya napuntay gateway.
0: Uy, gusto ko yun.
1: Na makita lang sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Gooplus app, ayaw ninyo palabya, ayaw ninyo kanang duha-duhae o pag-join no, pag makita mo ang gateway ha. Go Plus Gateway promo. I-click na ninyo. Click the join. Dayon, patubil mo. Every 250 pesos sa select, kanyo mapalit. Nandun na mo entry, ana, sa electronic raffle. Unya, pwede mo makadaog trip to Shanghai, China.
0: Yun! Gusto ko yun. Sana may plus one.
1: Ba, diba?
0: Kaso tayo lang isa.
1: Baka may plus one.
0: Baka. Once again, biyatangin ninyo yung tataw na ito ang live putahe confession. Ang istorya po sa kabibi na ito na nisalig sa ito ang programa XFM. Bukid nun po ang itong official Facebook page sa mga ganahan na magpadala sa ilahang problema. Ayaw, lagyan ng kwarta. Pwede din yung tapang sa inyo ha atong solusyonan ng inyuhang mga kalibog sa panguto. Plaster na, timplahan ng Santon Gold Coffee Mix. Kay taod-taod, magsugod na ang live putahe confession.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga, nag-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, mana ko hinom.
10: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitaha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, usap isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede, pwede, pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Welcome sa to ang Putahe Confession for tonight. Atong oras alas 10:08 na. Alas 11 taman po ang inyohang Disney Princess together with the Froggy Frog Frog. Sumuka eh. Ay, dili ba na siya frog? Hagara mo ha. Team song lang man na mo ng
1: Froggy Frog Frog. Yeah, pagi magod ka ron niya. Frog Froggy, Frog. May mga Frog Frog.
0: Panahon ron sa mga frogs. Diba? Yeah. Kaya Froggy Frog Frog man. Bitaw, biyang ito ang istorya karong gabi una. Hatod ka na to. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kabalubo mo binga, tested and proven na nga kapag ka ikaw po nag-iinom og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, makapagaan di ay kini sa lawas.
1: Inuot.
0: Oh, tested and proven na gina siya double binga. Ka na mga hilig kayo nga mag-overtime, magtrabaho, mga bugat kayo. Kapag ka doon nag-iinom sila og Santon Gold Coffee Mix, mugaan daw ilahang paminaw. Plus, kung panggabi ang ilahang duty, magsigagi daw ang imuhang mga mata. Pero matingala kapag panahon na matulog na ka, muro kang birahon palulong sa bed.
1: Nindot kay kanang walay side effect.
0: Kasi mostly, di ba, sa mga 3-in-1 or even sa mga stick na kape, kapag ka mo inom ka anas kagabi on pagkaadlaw ana, magproblema na kagtulog tungod sa insomnia.
1: Kanang, kung gusto ka nga di makatulog, yes, mahatag man niya, pero sa panahon po nga gusto na ka matulog, di na po ginong kakatulog.
0: Sigag, sabog.
1: Manang, manang sa mga, yun ala ang mga kape, mas mayo na lang ning, kaning, unsa ni nga kape kani,
0: Santon. Ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Yes. Nani mo kailangan magpag-inject-inject pag glutathione ha, mga glutathione shots kay, mahal gid kay na. Pero ato ang Santon Gold Coffee Mix na anagin na ipakapin nga glutathione and collagen. Double bini na ito maglangay pa no, kaya nga ito ang letter sender karong gabi una, nagpanikad na. Mm-hmm. O kaya ang istorya sa Osaka, wa paka move on. Wa paka move on na. Wa pa niya ka nang gusto daw si Zang.
1: Saan man ang wala paka move on?
0: Ang lucky.
1: Lalaki.
0: Oh, ang bae naka move on na. Pero ang lucky, wala pa. Nagpangita agad siya. Lahirag yun basta gugmagin ang batio ni mo. No, nga ka nang masingkabalukang di na siya tinuod o di na siya para si imo. Mm-hmm. Pero sa nga ilan na gugmahan ka, buhatan gini mo ang tanan aron mabalik gid sa imo.
1: Yes, kanang, basta gustohon gini mo, kanang mangita jud kag pamaagi nga unsa tong makapa win sa imo sa iya ha.
0: Yes, true.
1: Bahala pag mahurot na na imong kaptangan din ha, gusto lang jud kag mabalik.
0: Tinuod dyan na siya. Diba? Magmaukan na siyang atong hisgutan karong Double B. Once again, welcome po sa itong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o pagliya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
2: Sexual. Horror. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

0: Cinderella ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Junjun. Cinderella, amino na ko. Dili na ko kaya mabuhi nga walay uyab. Kapag ka magbulag mi sa kong isa ka uyab, mangita gid kong paagi nga makauyab na pod aron dili mabakante ang ako ang mga adlaw. Cinderella, finally, nakita na ako ang babae nga para gyud sa kuha. Apan Cinderella, niabot ang panahon na wa na siya ganahin ako. Ug para inyong masabtan Cinderella, ania ang akong istorya. Giganti ka, June. Magbuwag na lagi ta. Dili ko ganahan nga magsipatag, sige pa kag dulduo sa kwa. Dili na ko ganahan nimo.
1: Oh! Bulag ta?
0: Magbulag ta. Mag-usa naman di ita.
1: Unsa may hinungdan nga magigbulag magka nga wa man ti ka. Oh, everything is provided, unya.
0: Is what?
1: Everything you provide na ko para sa imo, unya. Karon mayon lang ko imon ingon anion. Bulag ta. Ingon na lang ka sayon sa imo.
0: Hindi ko malipayon. Anong kinabuhi?
1: No, di man malipayon nga. Grabe, unsa may pagtuod. Unsa man di imo ang gusto di. Ay, anong kulang pa bagiday ko para sa imo, ha?
0: Abot. Abot ba sa dili ko malipayon? Kanang gusto lang ko nga ako lang. I'm gonna find myself. Pagitaon mo sa nakaw ko, galingon kay gakawala ko.
1: Pwede. Dili man ko anday. Dili man necessary nga kinahanglan ta magbulag June. Para pangitaon ni mo imong kagalingon.
0: June, please lang, June. Ayaw na lang yung pagdagag istorya, June. Ayaw na dagag pangutaan na, June, ba?
1: Ano ba yaka? Unsa ko nagkadako akong paghigugma ni mo? Kabalo ka na.
0: Sasaw bagay na yung mga ingunaan ni Uy. Pangita na lang siguro uglain ito, June, nga. Kapan sa imo?
1: Hindi na lang kasama.
0: Apoy kayo ng ingunaan ni Uy, nga. Di, ang gusto sa gitna ko, John, kanang i-enjoy sa nako ko ang life ba? Kanang makalaag-laag ko.
1: Pwede ba ka mag-enjoy nga na? Kita gyapon, ano ba? So, kabalubya ka, love kita ka.

0: Ako, 2-5 dere.
1: Oh.
0: Tama naman siguro ni.
1: 2-5?
0: Oh, pasuroy dito, pagpa-riban dito, pagpagwapa dito.
1: Ay. Ha? Sure ka?
0: Hmm.
1: Pagtarong ba basig, basig malain na noon ka?
0: Okay, basinog, na-board lang ka dire niya. Imong una-una ba niya muna, sangpot lang dahil sa pakigbulag. Ayun, po ana day. Uy, ay po, diretso bulag day. Uy, day, what's sa mga nga? Imuhar, mag-feelings imong yun na.
1: Wala, uy. Kalimti na tahong ingon. Pagod ba ang kagawan? Dali, ikigaksong. Ikaw sa baba.
0: So simple naman yung password.
1: Kanina dapat nagsulti ka dahil hindi kayo maglangay-langay pa. Dali raman ang taong ka-estulya lagi.
0: Hindi ay.
1: Sige, John, ka nang matusa siguro ko dito sa unahan, John, ha?
0: Sige.
1: Dili lang ka, ha? Kayo bubalik ko din, ha?
0: Ayaw biya pag wala. Maluoy taong ka.
1: Mubalik ko din. Ayaw ka bala, ha? Kayo mubalik ko din. Cinderella, ako yung taong kitagaan og 2-5, aron lang mahilo. Ambot ba aning ubang kababaihan, Cinderella? Utok karman jud ang katul sa utok. Labi na di na matagaan sa ilahang gusto. Mato, Cinderella nga, bahala na laging magkapait-pait ko. Basta kay mahatag lang din ako ang tanan sa iyaha. Wala mo dayon ang among panagbulag. Ang tinuod, na-extend pa. Tungod lang sa allowance ng akong gihatag dito sa iyaha. Cinderella ang tinuod, ginaistorya na ko sa akong mga friends nga. Di daw nila makita ang sinseridad ni Duday. Ang pangalan sa akong uyab. Ang iyang sinseridad nga doon sa kuha. Pero Cinderella, dili ko gatuo. Kabalo ko nga love ko ni Duday. Kabalo ko nga gisabot lang si Duday. Ug Cinderella, gapangita yun ko og laing paraan nga magstay gihapon si Duday diri sa ako.

0: Saan mo to si Junjun? Weh, wala ko'y kwarta. Bisa na ko, bisa mo kagin Junjun. Asa mo to si Junjun? Weh, weh. Nahurot sa skater ako kwarta. Ay, Joy!
1: Sana naman di kadiri niya. Sa ganina ako
0: nangita sa imo. Ay, Joy! Joy, kagwapo man, Junjun Run, uy! Juan, kanang...
1: Salamat kayo, ha?
0: Saan sa man?
1: Nabon, magod ko, Sangton...
0: Sangton plus herbal soup?
1: Oh, Sangton
0: katong, herbal soup. Katong sa Yes to Hell?
1: Oh, katong negluta tayo, ba?
0: Patugra nga fresh kayo ka, Juan.
1: Oh. So, magusto ka palitan, tika to?
0: Juan, na ako'y ingon, Jun, ba?
1: Saan sa man?
0: Kanang, ay, uy, siwasuko ka.
1: Wala, uy.
0: Naunta ko, uy. Maulaw man ko, uy.
1: Sama na yung kaulaw-ulaw di, uy nga. So, istorya ko, uy, marama po tagdili, uyab, ano, uy, no. Huwag sa mataong kataon, uy.
0: Okay, rabi tao ba nga?
1: Oo,
0: istorya. Sa imo?
1: Okay na kayo.
0: Pero makukwarta, be.
1: Hala, tay. Kwarta na po.
0: Wala kay kwarta?
1: Wala ko'y kwarta ron. Uy, ipalit na kong maintenance akong amahan. Uy, yun niya. Nakapay sweldo.
0: Katong santan plus.
1: Oh, palitan pa na kong turbo para muling on yung tuhod niya.
0: Sa katong santan plus gold, lagi mong ipalit lagi.
1: Oh, santan plus gold pag yun. Nga, sorry. Kulang-kulang na gano'y akong alawan sa niyo kay Kwan.
0: Nagbitbit pa kag premium D3 softgel capsule diha.
1: Oh, ikaw, mag-inom po kani para sa imong health ni.
0: O manay, ginapalit mo sa kuha. Salamat, ha?
1: Pero kani, para saan isa kong paparon, ki? Si, pirmi naman sa imo, ha? Dito na lang saan isa kong papa, ki? Sa aman, ni? Pero ay kabalaka, ki? Pag mabutan itong sweldo, ani, hindi palit, ha?
0: Oh, sabagay, ipaitan mo po ko ni mong cellphone niya. Nalipay mangi hapon ko. Ano ba ako gusto, ani, niya, ay?

0: Juan, kanang emergency mo, Juan.
1: Kanang, unsa man ni, unsa man ni emergency? Pero bisan pag emergency na dai kay okay kwarta ron dai una, sensiyo, 20 na lang gini.
0: Mauna, Juan.
1: Kay gina tagay pa na ko ni dito sa class. Eh, nagpamimbro ko dito sa class.
0: Ging na mito, tika. Unaha ko. Diba? Nagsabot at adyon, unahon ko ni mo. Unahon ni mo kong panginahangla nun. Diba? Ging na, tika. Ano unahon mong ginanin mo ng class?
1: Uy, kalma lang diya. Naunsa magka, nag-rant na magka.
0: Maglagot ko ng ingon. Ani ka nang, ako mong tayong, magbuwag ta.
1: Bulag ka na, Ram, bulag.
0: Magbulag ta. Paano mong stay pa man taan ng relasyon na di naman ko happy? Ha? Magusta man ko din, he. Undangon ta ni John. Undangon ta ni. I deserved someone better than you.
1: Unsan man nun ni noon, eh?
0: Diri man din mo kaya mo per name. Sa tubo ko kaya
1: mo. Kana lang yun mo. Basihan para sa tong relasyon.
0: Ako kaya din mo sa kuha, Johnny. Ngayon ka sa kuha, kaya niyo i-provide ang everything. Diba? Ngayon ka sa kuha sa una. Ngayon ka sa kuha sa...
1: Kaya na ko, God. Kaya na ko i-provide. Pero karana, magkipanahon nga mahutdan ta, maapi kita.
0: How come?
1: Di man permi nga. Di man permi nga. Ingon anak, gipermente na yun.
0: Tapos kaya kang sweldo sa El Ilion Shell Mobility Station niya. Wakit kwarta? Di na pwede.
1: Namalit pa yan. Ako ba yung nagpalit o bugas? Ako pa yung nagpalit dito kung ano. O sa mani, o sa... Pagas pa ta, pwede mahal na ron. Kaya-increase.
0: Di ko ganahan, ani. Magbuwag ta. Kaya dili ko ganahan. Ano naging unani dyan? Dili ko ganahan. Magbuwag ta. Tuod man, Cinderella. Huwag yung nagpapugong si Duday sa ako. Sakit man, Cinderella. Pero, gibuhian ako si Duday. I felt like I'm being used and being abused. Pero, Cinderella, niagi ang isa kasimana. Hindi na ako kaya nga wala si Duday sa ako. Dili na ako kaya nga di na ako siya makita. Moto, Cinderella nga nag-overtime ko. Nihangi ako kay boss. Nga magsikong trabaho diri sa El Ilion Shell Mobility Station. Dirigod sa kasisang good. At bangra sa City Hall. Nag-overtime ko, Cinderella, 24 hours. Wala ko'y tulog. Kung batiun ko og duka, nagainom lang ko og Santon Plus Gold. Kay dual man pud mi sa pharmacy. Nagbalik jud ko, Cinderella, balik tulo ka box para di ko batiun og duka. Pero Cinderella, lahi mang gunding effect. Ayuhon niya ang imuhang lawas. Unang gusto ko man ako nga mag-overtime per me. Tama na jud ko sa 5 ka oras nga overtime. Pero enough na siya, Cinderella, nga makaipon ko aron mabalik na ko ang gugma. Ang gugma ni Duday diri sa ako.
1: Ayosa kay sa kuwento.
0: Ay, kadugay pa sa taxi, uy.
1: Uy, Day!
0: Ano na ka diri?
1: Kanang.
0: Sa mong tuyo?
1: Kanang. Pauli na magugo. Saman. Kanang. Musakay ka na may...
0: Sawa diri, B! Kanani mo? Sikuan-kuan sa kuwa. Isigduldo sa kuwa. Wala naman ta dyan, di ba? Kasi pa makasunod-sunod sa ako.
1: Wala na ta. Sawa, wala, wala na bitaw ta. Wala mo ko'y intention nga, kuwan.
0: Nagka-allergy ko ni mo. Hawa di ka muulit na ako kung nagpaabot kong taxi. Hawa di ha.
1: Ang taxi, di ka?
0: Yeah. Nga no, poor?
1: Okay. So, ako manggod, sasigi na kong overtime. Grabe na kong paningkamot. Para nga makatigong ko. Karon nakapalit.
0: Wala ko yung labo.
1: Nakapalit kong kung ano. Usa man, gusto ta kaya to.
0: Wow. Imuha ng car?
1: Kuan ragun na siya, multi-cab ragun na, pero At least makadaga na. Di na ko kinala magulat o kanang sakit na.
0: Imuha ni Jun? Bitaw seryoso, imuhan ni?
1: Ako ni, bunga ni sa akong pagpalingkamot day. Kay
0: mau ba?
1: Gusto na ko nga mabalik akong imunggugma sa ako ah.
0: Unsa? Gusto pa ko nimo?
1: Oo, kay kabalo ba yung ka nga? Sukad. Sus, wala kita kag-ilisan. Bisang pag nagbulag ta, gibulagan ko nimo.
0: Mau ba?
1: Pero, kaya na ko nga. Kuanon, eh? Kaya na ko nga. Ipabalik, eh?
0: Mau ba? Sa pinaka-bulan. Nga, naglagyo ta, Joy. Na ako gihapon.
1: Tumingaw kay ko nimo.
0: Ako di ay gihapon. Ang sunod sa imo ang dughan, Joy.
1: Mung gani nga ga-overtime ko dito, muhurot ko tag pila ka sachet lang sa kape sa Sangton
0: Plus Gold.
1: Oh, kay para lang yun nga maka di ko makatulog. So mo ni ako kuan, mo ni ako na kuan na ani.
0: Kani kinakamulti ka mo na. Balikan ko ni. Pero kit-kit sa ko. John! Ako na bagay ng suit sa mong dugaan.
1: Hey, ugna pa. Wala na itong kagihunungan ganina, oy.
0: Bantong na napiskan ko. John!
1: Mukukabantay, good. Muto nga. Mukukabantay nga. Ikaw, diay. Muto nga. Ikaw man, John. Ginungan, tika. Pero wala na napisik na.
0: O sa may naasa ko, ay, John, nga ako manggihapon ng imong ginapili. Maskin pag ginapagtabuyan na, tika.
1: Daku kayo kung gugmanin mo, day.
0: John! John!
1: Daku kayo kung gugmanin mo. Muna nga.
0: June, July, August, September, October, November, December, ikaw gihapon, John. Ikaw gihapon.
1: Sure ka na ako gihapon.
0: Pero June, pobre ako. Ako'y kwarta.
1: Muni, day, muni akong gustong ipabati sa mga nga. Bisag wata'y kwarta. Pero kung maling kamot, ta. Ay, yun tayo makuanday. Nagi tayo makaya. Una nga, ex-surrender.
0: Pila naman din ang imuhang ipon diha, John.
1: Nay gamay, pero igo-igo ni para pang future na to kung makigbalik ka sa ako.
0: Pasilipan ako nung kuanay imuhang bank app, bi. Pasilipan ko, bi. Ang password, asa na? Patanawa daw ko nung kuanay imong giipon o imong gitaguan, bi.
1: Dako na lagi ni. Ay, kabalak ka.
0: Pasilipa, gani ko.
1: Sige, oh.
0: Kadako. Kadako sa sud. Kadako naman na iyong ipon, John. Kadako naman na 500,000. Balikan ko ni. Balikan ko ni si John John.
1: Okay na ka, ani. Okay na ka, tani.
0: Yes, John.
1: Okay na ka, tani. Mabuhi naman, tani, no?
0: Pero dili. Dapat na magpakit-cute kiyapon ko. Arundungagan pa na niya yung ipon. John, dili. Dili pa. Maghuna-huna pa ko. Tagayos ako o panahon nga. Makahuna-huna. Dili pa ko ready, John. Dili pa ko ready. Diha ka na muhawa na ko, John.
1: Uy, ihatunti ka, uy. Ihatunti ka.
0: Ayos akong hilabdi, John. Pag-chat lang kung ka nang dako na nang imong ipon.

0: Cinderella na ningkaamot gud ko nga mag-overtime na pugo permi. Para lang mahatag yun. Ang gipangayo ni Duday sa kuha. Pila ka attempts, Cinderella. Hangtod sa ingani ang naitapo. Ay, wala mo yung text-text. Sun-sun sa kuha, eh. Mayroon mag-texto kay balikan na lang na ako.
1: Ay. Si, kumusta naman kasi Duday, bay? Huwag may paramdam ni Bayhan. Ay, grabe na kung hando man ni Bibi. Chatan ako, bi?
0: Oh, ni chat na. Magbalik. Magbalik daw, bi.
1: Oh. Day.
0: Ay, Jun, naman di ka sa kong likod.
1: Asa magkagikan, day nga? Nag-chat mo ko sa imo.
0: Naramagod ko diri. Gasunod-sunod ko ni mo.
1: Ay. Ay. Huwag magkukabantay ko. Pero day, unsa man, okay na ka-ready na ka?
0: Aha. Actually, Jun, mauning gasunod-sunod ko ni mo kay makigbalikid ko ni mo, Jun.
1: Ay, salamat.
0: Makigbalikid ko ni mo, Jun.
1: Salamat kay day. Salamat kayo. Ngayon mo kong itagaag si kan chance.
0: Jun.
1: Grabe na kong paningkamot, day.
0: Ikaw rin yun ang nasa kong dugan, Jun. Maski kung saan ako, gunahon na. Ikaw rin, Jun.
1: Salamat, day. Salamat.
0: Jun, kanang nakay 5,000 di, ha?
1: Ha? 5,000?
0: Hmm.
1: Naa. Unsa man? Unsa ani mo?
0: Kuan, Jun, kanang iparibahan na ako.
1: Oo, sige, Ki. Siyempre, na-expire naman itong riban sa unang akong ipariban. Sige, na 5,000 o pariban niya. Pa-manicure, pedicure nito para kuhan?
0: Kung andyan ka ng... Kulang ng 5,000 actually. Kulang?
1: Kulang? O sige, pila man, mga 7,000.
0: Ano? Palang gagawin na ikon ni mo, Jun. Jun, salamat ka. Wala na lamang lang kanangutan ako kung saan ako ang kwarta. Grabing pagsalig lagi, bay. Mabig yun, kanang, Jun, I love you good kayo, Jun.
1: I love you too. I love you too, day.
0: Happy good kayo ko, Jun.
1: Kabalo, Jun, kag-unsa ka na ko kung gugmanin mo, day.
0: Kanang, Jun, ayas ako gaksa, ha? Mudagan sa ako dito, Jun, kay nakoy kitaon kadali, Jun, ha? Mubalik ko dali, Jun. Ha? Mubalik ko.
1: Sige.
0: Balik ko.
1: Hulat tong tika, ha?
0: Oo, mubalik ko, Jun. Mubalik ko. Cinderella. Naabdan taon kong kagabion. Pero huwag inibalik si Duday. Niagi pipila ka adlaw, Cinderella. Nibalik man tuod siya. Pero nang huram ang kwarta. Cinderella, gaka-feel na gina ako nga dili ko love ni Duday. Pero dili ko gatuo. Kabalo ko nga deep inside. Gugmahan siya sa ako. Pila na ka mga friends na ako, Cinderella, nag-ingon nga ginagamit lang ko ni Duday. Pero dili ko gatuo, Cinderella. Kabalo ko, Cinderella, nga ako gihapon. Ang ipangga o gimahal ni Duday. Mangayo kong tambag sa inyo, ha, Cinderella. Gakahadlo ko nga. Biyaan ko ni Duday. Mahalag magsiikog overtime, Cinderella, basta kay ma-provide na ako ang panginahanglano ni Duday. Para sa putahe confession. Jun.

0: Hello, hello.
1: Sabi, magwaras man tayo. Ay,
0: nagdaot man si Junjun.
1: Sa Junjun,
0: ay. Naluoy po ni Junjun, ay.
1: Ako'y naluoy ni Junjun, Bito, double B-I.
0: Kayo, no?
1: Nah, nalang joy.
0: Duda ko ato sa drama kaganina, 7,000 na to, pero naapay mga kuan na to ba?
1: Extra.
0: Mga kuan-kuan, mga ginagmay-ginagmay nga kung totalon mo 7,000 po.
1: Ah, sobra-sobra na po siguro.
0: Ah, ba?
1: Ay, nakabitabi, balik ito sa taong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ato ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una, kabalo jud ko hanggang pang gigil-gigil mo lang duday. Ha? Kabalo ko, kasuko mo kay duday. 0945-443-5869. Again, 0945-443-5869 ang number na pwede ninyong tawagan karong
0: yes.
1: Gabi una. Abri na po ang atong linya para po sa inyohang tambag sa tuang letter sender na si Junjun. Luoy po ba yan,
0: mga
1: no?
0: Mga kuminto ninyo kan duday o tambag ninyo kay Junjun.
1: Ang tambag na ho kay... ang tambag na ho kay Junjun Bulagan niya na bibi kay Naong og Kwarta ng Uyab. Nga babae, luoy si Junjun. Mas maayo mo ato si Junjun sa simbahan. Huwag ginipiminti si Arman. Simbahan yun.
0: Wanduro ni si Arman, no? Kanang religyoso.
1: Religyoso, gid ni siya. Cindy, si Tata Chong, di ay ni Eman Gabi, di Tata Chong. Samok, gid ako kay Tangduhag. Kapoy na daw siya maminaw.
0: Ay, kapoy-kapoy, di ha?
1: Kapoy na siya, sige, siguro, misi. Uy, tawag mo, ha? Again, atong balik ko na nga itong number. Abri na po ang itong linya for
0: yes,
1: tonight.
0: Yes, tawag mo.
1: 0945-443-5869. Kung nga ganahan mo nga, kanika ni si Junjun, to be honest with you, double B, bulag sa katotohanan.
0: Usahay na, tinawad ba na, Bibi, kay na may usahay ko nga tungon sa itong pagbati
1: Mm-mm.
0: o tungon sa itong gibati nga mahadlok ta nga mahitabo nga bulagan. So, mususide na lang ta nga para dili lang yun mawala ang imong kalipay.
1: Mm-mm.
0: So, imo na lang yung pas-anon ang mga consequences.
1: Kung baga, lunok na lang yung kag-bride.
0: Oo, ana. Wait. Pero, dili po pwede, no?
1: Oo, ito na lang yung sayo sa'yo.
0: Dili po pwede na, pwede yun, ana. Eh, magdasa po sila.
1: Mag-manganag.
0: Kung sa may pagtuo nila, bangko.
1: Oo. Oh. Dako-dako na putugkuan pa. Tinaguan si Junjun di ay ba?
0: Dako-dako na gamay.
1: Kating overtime gid niya. Kaya mo nang dako na kasi tinaguan. Gisilip pag yun.
0: Oo, gisilip.
1: Gipasilip
0: po ni...
1: Gipasilip
0: po. Butan po kay si Junjun, no? Kay privacy ba yan na? Di na pwede nga unta. Pero tungod kay... Tungod sa feelings ni Junjun kang Duday.
1: Oo. Oh.
0: Gipasilip.
1: Gipasilip niya yun. Nakita ni Duday nga dako na giday kaayo ang ipon ni Junjun sa bangko.
0: Dito nagka-idea si Duday siguro nga. Kung anon?
1: Ako apagid ni siyang...
0: gamiton?
1: Oo, gamiton. Pero ako saan isang dugay-dugay na aron daghanon po na niyayang ipon nga dinagko.
0: Grabe nga mindset ni Duday.
1: Lahi po nilang ginahuna-huna pag ingon na ito kayo nagdako. Abi nila og unsa nga dako.
0: Unsay gili-ili, no?
1: Unsay gisilip nga dako. Kwarta. Okay, dako na mag-ipon si Junjun. Kabalo mo si Junjun ang kaning klase sa tao nga lami higog maon, pero balusi og tarong. Kay maning kamot gud siya para mabuhi kaniya.
0: Pero kabalo ko, Junjun, no? Kanang, ang karma is real man. Oo.
1: It will return to the sender 10 times fold.
0: Kung wala ka gibayaran, gigamit pa imong feelings.
1: Ayay.
0: Hindi man ikaw mabalos, pero anay, uban nga mabalos para sa imuha.
1: Muna iya, outs.
0: Ano na siya?
1: Outs.
0: Karma rules.
1: Karma rules. Jun, kanang, ang tinawa, Jun, bulagid ka sa kumatuuran, Jun, no? Kabalo naman siguro kang ginagamit gihapon ka, pero I don't know, unsay nagpa-hold sa imuha. Unsay reason nga nung ga-hold gihapon ka sa iya, ha? Para mag-stay gihapon siya sa imuha. Bulag ka sa katotohanan, Jun. Ang sarap mong tukin.
0: Sarap mong hampasin.
1: May caller ta tonight, double B.
0: Hello!
1: Hello, may gabi.
0: May gabi.
2: Katawa ko siya. Yan drama, Alejandro.
0: Ay, mayo na lang, nagkatawa ka.
2: O, lagi. Nene, himo, ginuka ko. Kaya gusto ko wala. Daga buha.
0: Ato lang katawa-katawahan kay Loy magkagibati po ni Benny Junjun.
2: Madam Cinderella ng
1: Basta na si double B gani bi manggawas na madungog ko ni mo. Madungog bini mo?
2: Yes, ma'am.
1: Ah, okay, kaputol-putol man ka. Ay, kinsa rin ni palihog?
2: Ay, si Glini, ma'am.
1: Ay, sa Cebu ba? Cebu, tama?
2: Sa inyong putay. Karos ka na mo, Malaygon ko.
1: Ay, ano? Malaygon ang tamiroin.
0: Sa man, muhulog ka kay Malaygon mo.
1: Manaygon ang takmi, pero wala magumi nag-live. Magpanaygon ng manggudmi. Pag namin sa Facebook live, kipara makitaan dyan ninyo ang among emosyon.
0: Oo nga. Nahiwi-hiwi among naong kinanta para lang.
1: Oo, para nahiwi mo hatag ba?
2: Ay, mautanan ni ma'am. Ilan ni edad ni Madam Cinderella o ni Double G?
0: Ah, sa imuhang bulubanta.
1: Oh, si imuang tansya, pila ka ha?
2: Murag bata magtingo.
1: Sugdan na to si Double B, pila man ang imuang tagna, B.
0: Sige, pila man. Sa...
2: mga last 20 above.
1: Alo! Ang lami, uy! Uy, ano?
0: Na talaga kung kusog.
1: Murag lami kayo manghiwid. Oh? 28 pa daw ka, Double B.
0: Ah, wala.
2: Pila.
1: Pila-pila?
2: Last teenager.
1: Pila ganin ang teenager? Pila man? 20.
2: Marabagong 20.
1: Oh, Double B. Lumiya, balikan anang mga inganang edad.
0: Sustindota kayo, ano?
2: Ang kanang kini, ba, inyong programa kaya tagagabihin ng hindi ko mo o maminaw ninyo.
0: Salamat kayo.
2: Biduka ko, mawakaduka kay puro ka po.
1: Ay, nako. Salamat kayo, biha. Nga nagmata pa ka din, ha?
2: Nindot kayo inyong kan, ma'am, mga kabuhang katanan sa inyong station. For power, God bless you all ninyan doon.
1: Salamat ka, ayaw, B. Sige lang, B, manaygon mi siguro, ugma, B, ha? Ito, ano, wakas, B, B.
0: Manaygon mi, ugma, kisa tingalan na to?
1: Nalimot ko, basta kayo na, lipay siya sa tuwang kasapan.
0: Salamat kayo. Hopefully, tanan nga naminaw, nalipay.
1: Oh, kanang, ay, lang gumugsuko-suko din, ha, good. Okay. Lipay-lipay lang, good ta. Oh. Bito-bibi, tinuot, tig-simba, jud ko. Oh, mahakita si Junjun. Uy, hello, sige. Hello, may gabi,
2: Ay, sorry, kay mamay, naputol mamay, kaya itong sa signal.
1: Gali, okay, oh. Manaygon may sa imuha, ugma, bi.
2: Ay, ugma pa tayo mo manaygon, ma'am.
1: Ah, gusto ka manaygon may sa imuha, karun?
2: Ay, ugma na lang, umoy.
1: Ugma na lang.
0: Ugma na, para makita minin mo, para makita minin mo sa Facebook Live.
2: Facebook Live.
1: Nami sa live, i-search lang ang XFM Bukidnon. Okay,
2: palita sa Katambag.
1: Sige, B, go ahead.
2: Ay, Junjun, ay Duday.
1: Si Junjun, Duday ang iyahang uyab.
2: Siyempre, klaro na kay mamoy. Dako siya gasto siyang uyab niya, pero dilitro lang ang iyang gikuwaran. Katambag lang kami mo dong. Kuwaran lang ka dong, pagkita na naglain dong, klaro nung kayo. Ika nang gugmay mo. Ikuwa na lang naglain. Kasi makakita pa kaglain nga mas true love ni mo. So, ano ka? Kaya kwarta na mag-iapas.
1: Mau good.
2: Sige mo kayo, maor. Salamat kayo.
1: Salamat kayo,
0: Bi. Salamat kayo po sa pagtawag.
1: Good evening po. God bless you. Bitaw. Jun, mino ka? Mino ka, Jun, ha?
0: Mino ka, Jun, ha?
1: Pamino ba, Jun, kay?
0: Mau good.
1: Dili man niya maamin-amin sa to Double B, pero I think the reality there is maulaw siya, aminun siya yung kaugaling ng tanga, gito sa gugma.
0: Pero, ultimate, yun na si Bibi, pero naging po time nga, kanang, bisang pag-bright, pero mahimog itang tanga sa gugma.
1: Alam, mag-isa ko diha. Ba? Yeah. Tungod sa ko ang undeniable na gugma, Double B, pinabahayan
0: pero,
1: ko na.
0: Pero, bigang gusto ko din ito ipaglaban.
1: Pinaglaban mo, pero hindi ka pinaglaban.
0: Yun
1: na. Ano, good. Diba, ako, ang sakit sa ko, ang mga Double B, kaya palitan pag motor. Gipatukuran ako balay. Kaya ang balay pagod niya akong gipatukod sa iya was designed by a known engineer sa Tagum City. Naminaw ka karon engineer Dicon Rodriguez. Kabalo ka. Kabalo ka, kinsa akong gipasabot.
0: Sana all ba kayo? Uy.
1: Sana all kaayo, pero ang ending, iba ang gusto niyang itira sa bahay. Ayaw niya sa akin.
0: Yun lang.
1: Buti na lang, wapo ko kapaatok.
0: Gibiyanin mo.
1: Gibiyanin ako.
0: May wala, may kay, wala din mo gipadimulish.
1: Wala pa, di mo puto akong yuta. So wala ko yung right. But, siguro kung iya man itong ipadayon, ang balay kay Ronok, manggintoy ato, basi na nga dugta. Kung iya man itong ipadayon, I wish him all the best together with the person nga
0: ihang gipuling.
1: Sige na, wala na. Malipayon na akong life run.
0: Ikaw, tinatay.
1: Ay, kabala ka kay. Katong balay nga akong gastuhan for almost like 200,000 na siguro. Lahat ako kayo doon. Mas naka-jackpot mangkukarong kay 1 million lagi, pero... Dako po kayo ipon. Dako po kayo. Dako ipon. Dako utang. Ay nako. Hoy bitaw ha. Join wala naman natuog naman siguro sige ning pangatawa nito mga texter diri. Oy ha ha har man ipang text. Pero bitaw join ka nang kung ganahan ka jun nga habang buhay kang gamiton ni Duday, naranasay mo kay maski unsaon na magtambang ni Double Bibita kundi na kagana mahimo.
0: Kanang kanang pagmata na mistress. Wala pa kayo 7,000 pa damage, no?
1: Uy, siya, pag sure, anong 7,000, daw, babi, dako na to, uy. I'm sure, dako na tong nahiram ni Duday. Uy, hiram pa ngayo, pinangayo. Di na, mo lang siguro yung gidisclose, kaya ulo siya, ingnan pag itiag tanga.
0: Ito, ginoon na, kay, lisod ba yapod kayo nga, kanang, kanang mag, usahin magod kita magod tungod sa gugma may mo tang denial.
1: Ay to totoo totoo talaga ang magtagalog na talaga.
0: Taghan kayo ko ang daghan kay mayon nga biyahe na oy unsa man na oy nga kuan makay ka kakuan ba kayo ka demanding mo kay ka.
1: Gani.
0: Oh, ano ba? So gani. Kana Jun, ikaw na magunahaw na Jun, ikaw may kuan, ikaw may katrabaho na una agyod nga mas maayong ikaw ang dagagipon. O niya, ikaw ang mo-enjoy kaysa laing tao ang mag-enjoy.
1: Tinuod yun na, Jun. Mo na ito yung final words, eh, ha?
0: Yes, mo na ito siya.
1: Mo na ito. Jun, ano, copy-paste na, Jun. Mo na ito. Kung yung sigiingon ni Double B, mo na po ito akong ang ipaabot sa imo, ha, Jun, na I know na ang words might be very harsh para sa imo, ha? Giing nanti kag tanga, pero maugid na ang realidad, Jun. Ha? Kung gusto ka, Jun, nga mag-enjoy bito ka sa imuang life, tama gid ang giingon ni Double B, kanang gastuhan na para sa imong kaugalingon, yes. Dili para sa ubang tao nga.
0: Yes.
1: Murag gigamit yun ka.
0: Mag-enjoy, Jun.
1: Mag-enjoy, Jun, kay life is too short para di ka mag-enjoy. Basing ang ending, anak, biyaan, naghihapong kag mahurot ng imong mga tinaguan, diha.
0: At tinood.
1: No? Joint mga katropa nga namino na sa tuwa karoy nga sigig pangatawa. Ang sakit na daw ang ilang mga tiyan. Sorry kayo ha. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines, inubanan po ni Double B for tonight. Gikan po sa LE Leon Shell Mobility Station.
0: Yes.
1: Ang ato ang number one po na katropa na mudjuti o gili in town busy. Mayon tag ka ng din siya busy per me kay para magsigimig sabak-sabak sa
0: Katropo ni John. Magsigimig overtime, John.
1: Sige po ni siya overtime pero walay rason. Ang iyahan lang kay makaipon ng gidpod siya. Kaya mo ni plano mo binyo. Amat-ani among amigo oy. Bitaw Jun. Salamat kayo mga katropa ha, mga bibi nato nga naminaw karon. Ako gihapon po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Gay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M. Kung maminaw ka sa X-F-M.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Exciting!
3: Exciting!

0: FM. Santo
1: Blas Gold. Ako si Jubilin.
2: Na ako'y gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.

0: Garments? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
1: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uting lugte gaming hudak mo tiil. Sa uglikod, sobrang kasak. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: sa FM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o iksip M. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o iksip M. Saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: Exciting!
3: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama niyo naman ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At live na naman po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyong pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
4: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
6: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Secret of Health. Health Info.
4: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas nito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, ano mga nadadamage nito at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
5: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
4: Yes,
5: ano?
4: So,
5: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland.
4: Mm-hmm.
5: Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland.
4: Mm-hmm.
5: Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor,
4: mm-hmm,
5: pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan.
4: Mm-hmm.
5: Pero sa mga Pinoy, medyo katamtama yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
4: Parang ganun to.
5: Oo, sobrang
4: pero
5: laki.
4: Hindi
5: ano?
4: Proportionate yung
5: hindi
4: katawan.
5: Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly, na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
4: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
5: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga ano, acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok, na-imagine nyo na yung sinasabi ko. Ano? Tapos nagkakaroon ng mga bone spar, yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth ano? Na hindi na normal tingnan. Tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan. Tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki. Nanghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
7: Mm-hmm.
5: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod. Although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
7: Mm-hmm.
5: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone ano, na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. Ano? At pagtubo ng mga skin tags, yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga ano po palatandaan na maybe ang isang tao ay nagdi-develop ng acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
7: Mm-hmm.
5: O tumatangkad o lumalapad.
4: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha, pagka kayo po'y nakakaranasan ng ganitong uri po ng mga simptomas, eh dapat mga kaibigan ay pumunta na kagad ano, sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, ano, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ano? Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, no, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, no, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
5: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
7: Mm-hmm.
5: No? Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone, hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone. Hindi lang para sa pituitary gland.
4: Yes,
5: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan. Kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo. Isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, hormone din yan.
7: Mm-hmm.
5: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Malahat yan mga, mga hormone yan.
7: Mm-hmm.
5: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients sa pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
4: Ayun. Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kabayan po natin, no? Mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para maano yan siya, pinpoint, ano? Pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
5: Ito pa namang partner, itong pituitary gland, napakaliit na gland nito.
4: Oo nga.
5: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
7: Mm-hmm.
5: Oo, yun. Oo. Kaya Kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
4: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, ano? Kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, ano? Ito pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ano? Para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor, ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
8: ina. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Para sa malakas na buto,
12: Premium D3, matibay na immune system.
13: Premium D3,
12: proteksyon sa bacteria at viruses.
13: Premium D3,
12: ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
13: Premium D3,
12: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: The Secret of Health.
4: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
5: Lalo na nung summer, ano? Marami yung nagsasabi na may sore eyes. Ano? Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata.
4: Mm-hmm.
5: So, siyempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling.
4: Oh.
5: May limitations, ano. Pero yun nga lang, may ano ka, matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
4: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O, powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun na rin sa mga kababayan na nakakaranas, ano, ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyo pong mga mata, inuman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
15: Vision X, marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: The Secret of Health.
4: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no?
5: Mm-hmm.
4: Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, ano, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, ano, sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung irritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, eh, yung pituitary gland, eh, growth hormone ang pinuproduce yan eh. So, ibig sabihin, pag over, production, eh, talagang lulub, lalaki ka. Mm. Pero may, ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome, o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat, at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga, or mayroong kang adrenal tumor, eh, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na ano na risk kapag develop nito ano. Tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So mas maganda talaga magbubuntis ka tama yung edad mo para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, eh, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami natin mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
10: Oo nga.
5: O affordable, di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, eh malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
10: Yun nga.
5: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh. Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
10: Yes.
5: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, mahirap hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin. Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na parang hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
10: Dami to.
5: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Actually concern yan ng DOH ngayon. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Eh siyempre, mapapa-order ka. pero yung pala fake.
4: Nako.
5: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
4: Ayun. Ayun, sa mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
5: Eh. Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Mm. Eh, wala naman tayong ganung produkto, okay. Pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po 'yan, delikado po 'yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
4: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tayo. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
10: Samsung Plus Gold.
17: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po, may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binom po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
10: Samsung Plus Gold.
18: Yeah!
10: Samsung Plus Gold.
19: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
20: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
21: Marami na akong narinig na testimonya
22: tungkol sa Samsung Plus Gold.
23: Kaya sabi ko, try ko rin.
24: Laking pasasalamat ko talaga.
25: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
10: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
27: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
28: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
27: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: The Secret of Health.
4: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loss-loss? 65 years old na po ako. Salamat po.
5: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
4: Ayun. Sa mga kabayan po natin, hindi ka suffer sa ganitong uri po ng karamdaman. Iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, ay hindi maganda sa ganitong karamdaman. Ano?
5: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
4: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
5: Naku, yari.
4: Delikado po yan, ha?
5: Baka madoble yung loss-loss, ano?
4: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
5: Ayan. Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano? Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangustin. Mm-hmm. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, mm-hmm. ay napakaraming benepisyo. So pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, mm-hmm. You can use our coffee as one of the substitute. Yes, pwede nyo anhin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, mm-hmm. sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, ito sa mga lalaki o babae, kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina ng reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, hindi lang kayo puro capsule lang capsule.
0: Yes,
5: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
0: Mm-hmm. So, kasi yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kabayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
5: Particular doon sa mga naglo-low carb, mm-hmm. ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low-carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, mm-hmm. ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
0: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
5: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawan nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong linya lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: X-F-M.
3: X-F-M.
6: Naunsa kong kaniha. Ano kong kaniha? Nangihi mo man, gaisa-isa ng imuhang tiil diya?
8: Hindi ingon, magod ang doktor nga. Di ko mag-ansyag bugat.

FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting, exciting, Filipinas.
1: Exciting Filipinas, alas 5 jazz na. Mga katropa, maayong buntag. Ala, kumusta ang inyong kabuntagon? Ala mga katropa, sa mga nakamata pa, pasalamati ang kaitasan. Tungod kay ikaw gihatagan pas bag-ong dugang kinabuhi nga imong natagamtaman. Ala mga katropa, maayong buntag diha kang Langlang Ases Kulyantas. Ingon man usap kang Gina Santos sa Nagunuan. Maayong good morning katropang di pa man ko si katropang Junji. Si Kuan Pani, si katropang Ray Alburo Alinton. Christian Talimuda Cabanias. Ang atong mga higalag kaubanan sa buhat dinha sa Picas Station. Mayong pagpaminaw, mayong paglantaw sa Makadiyot. Diri sa ato ang programa ang Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas.
1: Kumusta sa manager niya? Regards sa manager niya. Sa itong bagong higalang kaubanan gyapon sa buhat diyang dapitas may lungsod sa Trento. Si katropang Gina taga Don Alejandro San Luis Agusan del Sur. Sumayong pagpaminaw diha sa may lungsod sa San Luis. Unsa man ato maabot diha ang radyo, ang ato abang 95.7 or 91.3. Duha magud kabok ni ato ang frequency. Puhon mga katropa, madungog na usab kita sa 88.1 XFM Magusan gihapon. Sumona siya ato ang mga kuan mga katropa. Muna siya ato ang mga soon to be frequency mga katropa. Adlaw karon nga Martes, Merkules mga katropa. Merkules ba ron? Basig na mali.
2: Magellan 2+2 Lapu-Lapu.
1: Okay, na ako rag yung na-sure mga katropa. Gi-sure yun na ako. Atong gi-sure kay Basin o yung mamali. Tadagan rabag mga gismosa diri sa ato ang social media. So, adlaw karon nga Wednesday mga katropa. Ika-upat nga adlaw, ika-tulo. Sa ato ang simana mga katropa, ika-upat kung basihan na to ang kalendar. Kaya ang kalendar mga katropa, nagsugod mangod siya sa Sunday. Pero sa normal days mga katropa, nga kuan sa uban, kinabuhian sa uban, ika-tulong adlaw pag-inroon sa simana. Libog ang kalibutan, no? Grabe. Kani magong Pinoy ba? Daghan kayog daghan kayo ga invention ba? Kita maglibog tag apil ani atong kalibutan. Ginoo ko. Mayong buntag once again sa atong mga nagapaminaw diha karon sa radyo. Labi na sa mga anaa karon sa 91.3, mayong buntag ninyo mga tatay, mga nanay, mga mama ug mga papa. Mao man gyud ni kasagaran, no? Ang mga mata. Sa una ra man ang mga kuan, sa una ra ng lifestyle bitaw nga ang mga anak mo'y magmata kay maglungag og sayo kay mo eskwela. Sa una ra na. Karon wa na mga bata, karon hasta nang tapulana, mama na yung mata. Yan, inig matas mama, mukaw sa anak. Ang anak tuwa pa. Hagok-hagok pa, gapalami pag hagok-hagok. Sa mga wa pa ka ibot diha ala, hinahinay na nag-ibot diha. ay nagpalabi kay buntag na, oh, nag-ilog na, hapit na mailog sa kahayag ang kangit-ngit, mga katropa. Nang panikaisikay na dia sa inyo ang mga kusina. Nya, kapi-kapi da yun. Mga atong kapi, mga katropa, nga Santon plus gold coffee mix. No, og Santon plus Santon plus gold. Santon plus coffee mix. Naghani atong kapi mo. Natay Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, mga katropa. Ang ato Santon gold coffee mix mapalit na kana sa ato ang mga mercury drug sa ato ang bawat lugar. Ha, kung asa man ta dapit na himutang, mga katropa. Siyempre, kung aduna kay problema sa mata o gusto kang protektahan ang imong mata, anausa mga tuang Vision X Plus. Usa ka capsule, mga katropa, nga atong imnon matag adlaw. Kay mo na giingon nga prevention is better than cure. So, bisag mo ingon ka nga wa pay problema imong mata, pero adik kag cellphone, adik kag computer, wala pa na karon. Pero basin ugma na na. Lina pataho. Ayong buntag sa limo di akatropang Lina.

Ay, na si Juan Drea, si Nadine. Good morning, Sir Ray, watching from Matanao, Davao del Sur. Oh, grabe yun kayo ni si katropa nga Nadine, no? Diba, para ba kayo sa iyang profile pic, oh? Maraga, ibagay yun sa kuan, sa kanabitaw mo. Kalapati nga wife, no, at nindot kay tanawon ang kalapati. Okay mga katropa, atong oras alas 8, alas 5:18 na. So, diri una ta sa mga pampaugnat sa kaugatan, ato sa pasarayaw ni si Florin Vladimir Flores. Ako arbain taon ni Skuwit, may nalangin taon maka makakiay-kiay ni siya ditong lapita. Sa atong mga kuan ha, sa atong mga katropa, ala ha, sayawin sa ninyo kay ato sa pasayawon sa si katropang Vladimir Flores. Kisa man si si pan soda ni mo basahon Azirol oy. Ibaliktad ra magyud di ba? Murag basa kay Estrada lisod gyud siya basahon. Azirol. Nalawa lagi ning ato ang pan ba? Hilig kayo taga banat o manggustin o kuan ba? Banat o manggustin o durian. Apektuhan na itong tingog mga katropa sa grabe katamis ng mga durian. No? Di na kumusayaw, sir, kay gabukot na kughabon. Maana pa magyapon ng ulo da. Okay, ato sa pasayaw ni ato mga katropa, bi, kay para kuan ha? Para wala-walaan sa na inyohang mga kwan, mga masamang espiritu. Papilo na ito ni si katropang Azirol, no, sa ato ang Boom Taratarat by Willie Rebillame.

0: Exciting!
1: Exciting! Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, mga katropa, itong oras, alas 5.24 na. grabe ang bumtaratarat dito ni Juan Caron, ang bumtaratarat ni katropa niya.
2: Kung inaantok pa, lumundag-lundag.
0: Loremi. Asal niya nga. Vladimir Flores. Loremi naman noon. Labi na diha kang si Mani. Uy, si Yoyong, Joy Cartera. Yung mayong buntag ni mo diha yung. Mayong pagpaminaw. Makakaroon. Wala pa mo nang ulig Mindanao. Ano mo'y plano mong uli dari sa ato ang minahal nga probinsya?
3: Ayaw!
0: Minsan naman nga. Nagid mo gimingaw diri sa ato ang pinakamahal na probinsya sa Agusan del Sur. Wala gini no, basta wala diri ang swerte, wala diri ang opportunity sa ato ang kuan, sa ato ang kinabuhi. Kauban usab nato karon si katropang Cassandra Venganza McBride. Tama ba akong pagbasa? Basin unyag magkamali ta mapabarang na hinuon taan. Gloria Malala Apilo, mayong buntag nimo nanay. Mayong pagpaminaw sa kanunay nga pagsuporta, daghan kaing salamat nanay. Nausab diri si katropang oy si Julina Pataho, andito ka na. Pero si kuana si kinsa to isa mo ba ni si

0: dili, lapat to isa kapataho. Asa na to siya? Narisi si katropang Bincho na pataho. Ngayon man si katropang Lina Jolina Jelina Pataho. Hindi lang pampatibay. Good morning sab ni mo nanay. Katropang Nathaniel Cogoliodo ang atong pinaka-update nga responder og ang purok chairman sa barangay poblasyon. Congratulations nimo katropang Nathaniel Cogoliodo. Ah, congratulations sa imuhang apil mangkas kadaugan sa imuhang anak. Okay, tungod na sa inyohang pagpaningkamot isip mga ginikanan, no, naka mga achievements kinabuhi ba? So muna ay basta ulirang ama, ulirang ina, anak yun na. Basta mga ulirang parents. Naagyo'y padulungan ang ilahang mga pagpaningkamo. Ang hinaot lang gid ta mga katropa nga kinibitang mga anak nga gihatagan gyud og effort og maayos ginikanan. Katropang Wilma Joaquin, ikaw diha, grabe mo gyud nimo paginabuhi, no? Taman-taman mo gyud ni pamugas mo gyud ni maayo. Pilay anak ni katropang Wilma Joaquin. Ni katropang Jelina Pataho, pilay mga anak ninyo diha, kamo ikaw Bincho Pataho. Kinsa pa si Cassandra. Pilay mga anak ninyo diha. Kung naaman mo'y mga anak, kumusta man ang inyohang mga effort sa inyohang mga anak, mga pagpaningkamot. No, hinaot ang yun taan ng mga anak karun ba? Grabe narabag yung pagbagus kalibutan. Grabe ang pagtuyok sa kalibutan mga katropa, murag na apil og tuyok ang utok sa mga kabataan karon. Kaysa yun ang tagsugoon perting dugaya pagkasabaan maupay mga suko pastilan kalami kay pukpukon og to adeg Manila si Yuyong. Amping-amping mo dia yung murag kita-kita ramong loloy or isa ramong loloy og lugar. Kumusta man ang bahad? Manila, Davao City. Tulo ako anak, mahal na mahal ko sila. Ay, sana all. Sana all. tulog yun. Gitulog yun ay ninyo na katropang Wilma Joaquin, ha? Mga gibanat-banatan gini nyo na itong mga panahon. Ang sama na, posible pa na, pwede pa na, maupat, malima siguro. Pero tama na katropang Wilma Joaquin kay kabasin ka ng karon, mga buutan niya, amusunod, ana, dili na buutan, na tama na lang, may stress pa. Katong isa pa diha, isa duha, pwede pa mo mudugang. Pero kanang mga tulo na, tama na na, kay base ni Noog, ingon ra ba sila nga, sa Osaka, pungpung slobi, doon nagi ka nang ginatawag bitaw o unsay tawag anang dahil sa Osaka lobi bitaw nga lain mapag i-term na to og buang hindi man na siya buang ginatawag lang na siya og buang nga kaning mga Pinoy, no, kay gapataka rikinig mga kuan ba wording. Kanang lahing ba'y tawag ana? Lahing? Ambot o'y unsay tawag at nakalimot ko sa term. No? So sa usag kapungpong slobi mga katropa, ang uban na ng mga butong, ang nagi usag yun daw ana nga, kanabang mulikoy, giyod mulikoy. No na nga, lahat, sakto na na inyo ha, oy, duha, tulo, sakto na na, murag okay na na. Grabe sa kalisod ang kalibutan ko rin. Sa mga bagong minyo, di ha, musunod ako sa inyo, ha, ha. Okay mga katropa, itong oras, alas 5.30 na mo break on at tas makadiot. Ay lang maghawa mga katropa, dili na, tama na ang tulo kay I love you na sir. Grabe ka ng tulo, ha. O mas maayo din na nga plano nga taman radias tulo. Okay mga katropa, sige na, bubreak ko na tas makadiot kay makasabaan tas atong kaubanang technician karon. Alas 5:31 mga katropa sa atong mga orasan. Oh, mo break ta og atong pagbalik mga katropa, atong ihato diha kaninyo ang mga nakalap ng mga information gikan sa atong mga silingang probinsya. Ay mo gawa tune in lang gyapon og butang lang gud na inyo ang mga cellphone diha.
1: Exciting Pilipinas. XFM. XFM.
2: Utana ko pa.
3: Uy, unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish.
3: Sa unsa man?
2: Kanang the boy is running.
3: Kasayon rana?
2: Si Katabe.
3: Akuan El Niño Misotoy.
2: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: may glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkurati na ko din mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: Exciting!

0: 보러 가요, 형이.
1: Exciting, exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas, mga katropa. Atong oras alas 5:42 na sa sayong kabuntagon. Hoy katropa nga Didin Pataho, you're welcome again and welcome back. Ang tagal mong nawala katropa nga Didin Pataho. At saan nga, ano ka naman, saan ka namang kagubatan na naligaw katropa nga Didin Pataho? Ikaw ba ginuyod ng iyong baboy? Katropang Adin Granadiros Dapar, maayong buntag nimo diha, madam. Ingon man usab kang mao rin ni sila. Nangabasa na ning uban. Mga katropa, tong oras alas 5:43 na kining oras sa tud kanato. Og ipalayuhan sa atong mga produkto gikan sa Santon Plus Gold, Santon na Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix. Lahat ay sumabay. Ngayon man ang Santon Gold Coffee Mix. Siyempre mga katropa, sa atong mga labi na diha kang katropang Wilma Joaquin, dili naman ni Maka, di na ni magamit si katropang Wilma Joaquin og turbo kay sakto na daw kuno tong tulo. Ayoy! Sa gusto pang mo gamit og kuan, gusto pang mudugang, no? Sa gusto pang mudugang diha, hala na tay turbo kani si katropang Didin. Murag bata-bata pa ni siya. Atong turbo dietary supplement, mga katropa. Hoy, ang atong turbo ha, alang sa kaalaman sa lahat, ang atong turbo is dili lang siya pang romansa. Magamit usab kini pang hatag energy, labi na sa mga players, basketball players, o kanang mga nang birada diha o kahoy. Kanang mga naas sa kaumahan. Pwede sab ninyo, gusto mo ga mas energy pa sa kalawasan. Dong, good morning. Kumusta na diha? Tamuka, gining slow connection o magawas-gawas akong screen ka. Kumusta na diha? Ulan gihapon diha? Buntag ang ulan diha. Diri sa amo, muraga, tagsaragyod kayo ang ulan in town. Pero kaloyan sa Ginoo, gihatagan pa yun in town, tag-ulan diri sa Agusan del Sur. No, naalay uban nga mga party sa Agusan del Sur nga nakasinati og ulan pero igo ra di basa sa mga dahon sa mga kasagbot. Sana all na ay libasa sa mga dahon. Auntie Aning, Auntie Anita Bayo Cartera, maayong buntag ni mo diha, Auntie. Still in town, no? Mawag yun ang tanan na higipangandoy sa ato mga mag-uuma diritya. Pero unsaon taman nga, ang gihatag sa ato diri nga ulan, siguro mang yun po makapainom sa mga kasagbutan. So at least na lang, dili kahit ingon nga gihikawan yun sa ulan. Naagiha po yung mga panalagsa nga makasinati kita o pag-ulan labi na sa mga party nga sentrong bahin sa mga lungsod o syudad. No, nga maugyo'y gihatagan o kining pag-ulan. Okay mga katropa, diri una kita sa mga informasyon nga atong na kuan. Nakaalap gikan sa ato ang mga kaubanan sa buhat, no? Uga dito sa ato mga silingang probinsya. Napa diri sa rescue center sa mga naluwas nga mga wildlife species. Gisusi sa DENR 12. Atong siren kang Philip Oligario. Katropang Philip Oligario, hala ihatod og ipabuhagay ang imuhang mga impormasyon nga nakalap. Live
1: Live Report.
0: Ito si DNR 12 ORC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag. Ang mga wildlife species nga naa karon sa pagatiman sa Regional Wildlife Rescue Center ginahimutang sa Lutayan Sultan Kutarat nito nakalabayng adlaw. Ang mga wildlife nga naa sa pagatiman sa sentro gihatagan og angay nga mga closure o mga batakang panginahanglan o kanunay kining gina-monitor aron masiguro nga natubag ang gikinahanglan pagatiman o mga kalabuan. Lakip sa mga wildlife nga naa sa pasilidad mao ang Philippine deer, saltwater crocodile, reticulated python, bearcat, kukatu o Philippine macaque. Uban sa lain pa mga naluwas nga wildlife kakasamtangan, gipaubos sa rehabilitasyon o temporaryong pagatiman sa dili pa kinibuhian balik sa kinaiyahan o ipailamom sa angay nga disposisyon kung mamahimo. Ato sa pagbisita, ang mga opisyal sa Sultan Kudarat State University o DENR naghiskot usab sa bahin sa mga oportunidad alang sa hiniusang inisyatibo. Lakip na ang mga student immersion o experimental learning, kolaborasyon o pampaambit sa kahibalo, ingon man ang pagpanalipod o rehabilitasyon sa wildlife. Ang RWRC nagsilbing ang temporaryong dampanan alang sa mga wildlife na luwas gikan sa iligal nga pagpanag-iya, aksidenteng pagkadakop o guban pa mga sitwasyon nga nanginahanglan o dinalay ang pag timan og proteksyon. Nagsuporta usab kini sa mandato sa DENR nga tipigan og panalipdan ang mga wildlife pinaagi sa ustong pagdumala og pagmonitor kanila. Mga katropa, ayo tuguti nga magluya ang imong panglawas, siguraduha nga kanunay kagatumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule aron kanunay usab makaangkon og healthy body og strong immunity. Adlaw-adlawin na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM.
2: Dengan salamat katropang Philip Olegario sa informasyon. Bitaw nun, kini ato ang mga wildlife, mga katropa, munigingon nga talag sa una lang yun ni sila, munang kinanglan yun nato ni silang luwason. No, kay pastilan, ug mahurot ni ilang mga lahi, mga katropa, unsaon naman lang mawala na sila sa kalibutan. No, muna nga ato yun ni silang hatagan og dakong pagtagan. No, atong pasalamatan ang ahensya sa DNR nga kanunay usab nga naghatag og pagtagad sa maong mga animal. Ang bisag way turbo always okay. Grabe gyud mo birada si katropa nga Wilma Joaquin di ay. Kaya man gyud na bisag way turbo ay always okay man gyud daw. Aha, direta sa laing bahin mga katropa kaya tong oras alas 5:50 na. Tulo ka mga miyembro sa NPA nalisdan ha sa pag-ikyas human sa engkwentro ni surrender sa militar. Ato ni Siron kang katropang Hanilo Tabios diya sa XFM Bukidnon.
1: Live report.
3: United usab ang maghigala apan sa pagkakaroon.
2: Okay, asa man na wala pa, wala ka sulod, no? Wala ang kang kuan. Okay, sige, basig na adiha sa imuha katropang kian. Wala ka sulod diri sa ako ang monitor. Okay, ato lang paabuton mga katropa kay nakakuan pa. Wala sa lai diri sa ato ang linya. To asa pikas linya maka nakasulod. Kadyot lang. Okay, wala. Okay. Sige. Wala kasulod si katropang Hanilo Tabio sa ato ang kuana, sa ato ang linya. Okay, murag technical error mga katropa. Di yun na ito ma-perfect ang mga butang sa kalibutan, no? Ngayon na yun na siya. Dirita sa sa mani. Matod pa at lalaki nga may bisita sa higala sa prisuhan sikop human makuhaan og syabu. Tanawa lagi ning mga bisita-bisita lagi. Yato ko nuling siron gikan kang Cherish Lighid. Atong siron
1: bigo. Live report.
3: reunited usab ang maghigala apan sa pagkakaroon sulod na sa prisuhan human nasikop sa mga kapulisan ang usa ka lalaki tungod sa nakuha nga sachet sa shabu sa pagkaon nga ihatud unta sa iyang higala ning nakalabayng alas 8:14 sa gabi. Gilang ginakpan nga si alias J 36 anyos nga sikat driver og residente sa barangay Fatima Jensen. Subay sa investigasyon nga buot unta mo bisita ang nasampit sa babaeng higala nga nakadetene sa Fatima Police Station, duna kini dala nga pagkaon nga giputo sa cellphone apan sa pagsusi nakita ang duha ka pastil, isa ka itlog, appetizer nga talong, suka og isa ka pack sa asin og sachet sa shabu nga gisuksok sa sulod. Aduna kini gibugaton nga 0.25 grams nga dunay street value nga 1,700 pesos. Gipasabot ang nasampit sa krimen nga gibuhat, hinungdan gisikop og gisulod sa custodial facility. Gidala kini sa General Santos City Forensic Unit 12 alang sa drug test samtang nakumpiskang shabu, gipailawom sa qualitative og quantitative examination. Sa pagkakaroon, nagatubang ang nasampit sa pagsupak sa Section 11 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, no to drugs, yes to sports. Ug alang sa dugang kusog, mag-turbo men enhancer na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
4: XFM. Mauna, kung gusto gyud nga musulod og prisuhan, gusto gyud ka mupuyo og prisuhan, ingana na ra ang buhata. Ingana na ra, pagbit-bit lang og shabu. Pag-abot nimo dito sa police station, pasagdi lang madakpan ka. Kaya, pag madakpan ka, di... tagam nimo kay muha man ang kagustuhan. Sige ra tag announce dire nga dili lagi na kay bawal lagi nang mga butanga. Pero gahi magyud kaayo tag mga ulo. No, sumauna mga katropa nga tungod sa kagahig ulos mga kagwang, tungod sa kaadik sa sigig shabu. Amo na bisag tuan na sulod to, bisag tuas prisuhan. Gusto pa man gyung mupuslit. Bisan kini mga taong gawas noon, gusto man yun mapuslit diha sa prisuhan. Da, diha mo pamuyo sa prisuhan. Okay, brad, diha, kay libre man, libre kaon. Pero makaonin mo, katurag yung mga salin-salin. Igo-igo, ragyan po nga makakaon ang bitok sa mga kiyan. Okay mga katropa, wala naman kayo igong oras mo padayon pa sa unahan. Mayong pagpaminaw na lang sa akong duha ka mga nagbarog ng mga inahan. Akong tiya Marilyn Mission. Ug ang usa nga nagpakainahan sa ako ang kinabuhi. Auntie Anita Bayo Cartera. Mayong buntag. Oy, si Ginaline Arcio Amaro. Mayong buntag. Usab ni mo diha katropang Ginaline Arcio Amaro. Okay mga katropa, daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pakig-uban, kanunay nga pagsuporta, kanunay nga pag-antabay sa ato mga programa. Daghan kayong salamat o God bless kaninyong tanan. Ugma pohon sa samang istasyon, sa samang oras. Kita gihapon mag-uban-uban, diri lang sa Exciting Pilipinas. Daghang salamat mga katropa o maayong adlaw kanatong tanan. Amping kanunay, I love you all.
1: Exciting Pilipinas!
5: Exciting!
6: Exciting! Tay, unsa kalihan?
7: Kalahian?
6: Oo, kalihan ba sa supper o dinner?
7: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
6: Oo!
7: Pero kanang supper...
6: Sige, unsa man na?
7: Kanang luto sa imong mama. O nang supper.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-o ra lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
3: Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras mga katrupa, 7 minutos ang nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita.
3: Good morning.
0: Mayong gabuntag mga katrupa Luzon, Visayas o Mindanao. Mga katrupa, adlaw nga Miyerkules sa Pizza 16 kita sa bulan sa September 2, 2026. Enyong ubos og igalas kahinginan, bata-bata katrupang John J. Librias o baneko ninyo mga katrupa. Alas 6 tapengon sa Alas City ang takna sa buntag.
3: Good morning!
0: Siyempre, aron pagtunol na sabdiha ka rin yung mga katrupa sa mga labas dato ka mga balita. Baga impormasyon nga ngayon na tumasairan, mga kasika sulod sa 24 ka mga oras nga natala gikan sa kwerpos atong kapulisan, mga developmenta lagikan sa nagkadaiyang ahinsya sa ato ang gobyerno. Kini usab gabahin mga katrupa atod kanato sa Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix. Available kining mga produktuha mga katrupa sa mga Mercury Drug, South Star Drug at TGP og Generica nationwide.
3: Good morning.
0: 9 minutos mga katrupa ang nakalabay sa alas 6 mga katrupa. Di tabaglangan mga tigpaminaw din hita sa pagtunol sa itong mga Olohans Balita. Olohan na sa itong nahipos gabalitang lokal. Estudyante sa PNU Agusan del Sur nagpasalamat sa kapin na 4 million nga financial assistance gikan sa TED. DSWD nagpahinumdom sa publiko sa pagpaduol sa AX o satellite offices kung adunay panginahanglan.
2: Headlines.
0: Dakong pagsaka sa precious lana gipatuman sa mga fuel station sa San Francisco. 26 sa IB nagpaabot og tabang sa 131 ka mga pamilya na apektado sa armadong engkwentro sa Agusan del Sur.
2: Headlines.
0: Future Farmers Association Chairman personal nga midawad sa livestock hauling truck nga gikan sa DA.
2: Headlines.
0: Pamilya sa mga NPA nga namatay sa engkwentro sa Esperanza. Gitabangan ni Mayor Manapatilan Jr.
2: Headlines. Express Balita.
0: Sektor sa agrikultura sa San Luis, Mas Bibo, Santa Ines Corn Cluster, Mudawat. Og four wheels drive tractor gikan sa Department of Agriculture.
2: Headlines.
0: Samtang sa atong uluhan nga nahipos sa balitang regional mga katrupa.
2: Express Balita. Headlines.
0: 5.5 nga smuggling cigarettes nasikop sa Kagwait o sa kalalaki arestado.
2: Headlines.
0: Barangay Traffic Enforcer nga si Alias Tikboy nadakpan sa by-bust operation sa PNP.
2: Headlines.
0: LTO nagpagawas og show-cause order batok na sa driver nga nag-virals video sa Lipata Port sa Surigao City. Lisensya gisuspende og 90 kaadlaw.
2: Headlines.
0: Samtang sa tuang nasyonal, uluhan sa balitang nasyonal mga katropa.
2: Headlines.
0: VAT system loose sa kuryente giwagtang sa BIR.
2: Headlines.
0: Samtang sa atong international, dipinsa sa NATO sa border sa Poland, paligonon taliwala sa drone attacks.
2: Headlines.
0: Olohan sa atong balitang sports, Pilipinas nakatabla batok sa Uzbekistan sa pagsugod sa ilahang kampanya sa 28 Asian Games sa Japan.
2: Headlines.
0: Samtang sa tuang uluhan sa showbiz balita, biktima sa aksidente, nanawagan kang ninyo mulak, human giingong wala paghihapon makadawat ang gisaad nining bagong motor o gahinabang.
2: Headlines.
0: 13 minutos mga katrupa ang nakalabay sa alas 6. Kinig bahira mga katrupa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee mixed with gluta and collagen. Gusto mong pahayag mga katrupa sa inyong mga panagway, pahayag sa inyong mga panit, pabata mga katrupa sa inyong mga naong, ayaw kabalaka. Dani ay solusyon mga katrupa. Santon Gold Coffee mixed with gluta and collagen nga available mga katrupa sa mga parmasya, botika din he sa tuang probinsya. Atorsi minutos mga katrupa na kalabay sa alas 6. Di tabaglangan mga katrupa din hita sa atong pagtunol sa kompletong detalye sa tuang balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang sa kompletong pagtunol sa detalye sa balitang lokal, atong palutson si katrupang Ray Alburo Alinton, baga katrupa ay nakaroon naka-standby sa tuang linya. Kaya batod pa baga katrupa, estudyante sa PNU Agustin Lusor, nagpasalamat sa kapin 4 million nga financial assistance gikan sa CHID. Ato gasayron ang live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
2: Live report.
4: Akong pasalamat ang ipadayag sa usus mga estudyante sa Philippine Normal University kan PNU Agustin del Sur humana pipisyo og nagadto sa financial assistance nga gipunduhan pinaagi sa CHED ug UNPAS nga mibat sa kapin 4 milyon pesos alang sa institusyon. Matod pa sa estudyante, usa kini kadakong pribilehiyo lamang alang iya isip estudyante kundi alang usab sa tibuok university. Gipaambit ni nga daghan siya og personal nga pakigbiso bahin sa financial himtang o kapta niya nga di lamang siya nakasinat ni ini. Iyang tuuhan nga ang assistance dakong tabang sa mga estudyante nga nanginahanglan binasa ilang school works, personal nga mga panginahanglan o adlaw-adlaw nga mga gasto doon sa school year. Dugang pa niya nga ang kantidad sa ayuda mahimong makatabang pagpagaan sa financial na kabugaton nagyatubang mga estudyante o ilang pamilya.
5: See, this is a privilege not only as student but in the whole institution as a whole. Kasi me personally, I have a lot of struggles when it comes to financially, and I know I'm not the only one who actually is struggling with such finances, and I firmly believe that this is a very big assistance, and not only that, it is such a big help to us students who actually need it, especially for our school works, our personal lives, and even for our finances and expenses all throughout our school journey.
4: Mga katropa, aduna ka ba'y gibati sa imuhang panglas nga dili masan og nagtuang aduna nakalatian, ayaw kabalaka, inumi ka na sa atuan Santon Plus Good Herbal Capsule alang sa rekusang Pino para sa Pilipinas. Ini si katropang Ray Puro Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Ray Alburo Alinton sa pagpadayod baga katrupa sa pagkatunol sa kompletong detalyes balitang lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Gidasig sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang mga lumulupyo sa Agusan del Sur o nga muduol sa ilahang nga opisina o City Light Offices alang sa panginahanglanon nga mahimong makatabang pinaagis assistance to individual in crisis situation kung AIX matod pa ni Elsa Alquetas Zamora. Sa Policy and Plans Division, adunay City Light Offices ang Agusan del Sur aron mas mapaduol pa ang serbisyo sa mga katauhan. Matod pa niya ang mga benepisaryo mamahimong muduol alang sa tabang sa inadaw-adlaw nga panginahanglanon, lakip na ang mga medical nga panginahanglanon, labi na ang bayad sa ospital. Apil usab sa ilahang gitubag ang nagkadaiyang katuyuan sa mga lumulupyo nga nanginahanglan og social assistance. Gipasabot ni Zamora nga ang pagduol sa City Light Offices makatabang aron mas mapadali nga mahatagan og serbisyo ang mga nanginahanglan. Nagpasalamat usab siya sa mga agsur noon nga padayong nagsuporta sa programa sa DSWD. Gipasiugda niya nga kanunay bukas ang ilang opisina aron moalagad og motabang sa mga katawhan. Desinuibi minutos na kalabay sa lasais. Dakong pagsaka sa precious lana, gipatuman sa mga fuel station na sa San Frans. Ato gasayro ng live report. Og ania, agakog report.
2: Live report.
0: Gisaka na usab baka gahapong adlaw, Martes, September 15, 2026, ang presyos petrolyo sa nasud nga naghatag na usab og dugang bugat nga pasanon alang sa mga motorista og mga transport sector. Base sa gipagawas nga opisyal nga datos gikan sa Department of Energy, nagdula ang gipahamtang nga aumento sa presyo diin, 5.68 kada litro ang gisaka sa gasolina, 4.31 kada litro sa diesel og 4.62 ang litro sa kerosene. Kini ang ikaduhang sunod-sunod nga semana nga nakasinati ang publiko og dakong pagsaka sa presyos lana kahinumduman nga niadto usab nakalabay nga mga semana. September 8 misaka ang gasolina og 4.69 kada litro, samtang ang diesel misaka og 5.18 kada litro. Sumala sa mga eksperto ang padayon nga kagubot og tensyon sa Middle East ang nagunang hinungdan kon ngano nga nagsigi og saka ang precious crudo sa mga international market. Tungod niini, grabing kaguol ang gibati sa mga yanong driver, matod pa sa tricycle driver nga si Crescento Tolido, residente sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Dako kayong perwisyo alang kanila ang walay puas nga uminto tungod kay minus na kayo ang ilahang kita og halos mo paingon lamang sa tubil ang ilahang pamasahero matag adlaw. Dugang paniya dili lalim ang ilang nasinati nga krisis karon tungod kay grabe usab ang pagmahal sa mga palitunon sa merkado, apan wala silay mahimo gawas sa magpadayon tungod kay kinina ang ilahang panginabuhian aron masustintuhan ang pamilya matag adlaw. Gawas sa mga driver, gilauman nga ang maong pagsaka sa presyos lana sa kalibutanong merkado maghatag usab og direktang

0: nakabase sa patinay, prosperidad, lalawigan sa agusan del sur. Mga katrupa, aron kanunay nga taas ang ato ang immune system, aron dili matakbuyan sa nagkadayang balatian, magsanton vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita. Junji Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dos minutos sa nakalabay sa lasais waga katrupa. Nagpaabot og humanitarian assistance ang 26th Infantry Ever Onward Battalion, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Ngadto sa mga pamilyang apektado sa armadong engkwentro sa Barangay Baking King, Esperanza, Agusan del Sur, niadtong nakalabay nga adlaw. Nagpahigayon ang 26IB kauban ang mga concerned government agencies og ang community stakeholders og pulong-pulong og information and education campaign nga gitambungan sa gibanabanang 200 ka mga residente. Pinaagi sa maong kalihukan, gihatagan og tukmang impormasyon ang mga residente samtang gitubag ang ilahang kabalaka o gidasig ang kalinaw. Panaghiusag kooperasyon taliwala sa maong sitwasyon. Ni adtong September 13, nakigtambayayong ang 26IB sa Municipal Social Welfare and Development con Office con MSWDO sa Esperanza Ubos sa pagpangulo ni MSWDO Officer Edgardo E. Serna alang sa pag-apod-apod og relief goods ngadto sa 131 ka mga pamilyadong apektado sa armadong bangi. Atong balik-balikan si katrupang Ray Alburo Alinton kay Future Farmers Association Chairman, personal nga midawat sa livestock howling truck nga gikan sa DE. Atong sayron ang live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
3: Si Christopher Sevilla, chairman sa Future Farmers Association, personal nga bidawat sa livestock hauling truck gikan sa Department of Agriculture. Ang maong hauling truck gituyo aron makatabang sa mas epesyente og luwas nga pagdala sa livestock, ilabi na sa swine o baboy ngadto sa mga buyers. Sumala kang Sevilla, ang ilang lugar na himutang sa lungsod sa Veruela, apan ang ilang mga produkto mahimo nga masupply sa lain-laing lugar depende sa panginahanglan sa mga buyer. Una nang nakadawat ang ilang grupo og swine facility nga adunay biosecurity features nga nagkantidad og 10 milyones og adunay kapasidad nga 300 ka mga ulos baboy. Sa pagkakaroon na ikaduhang load na kini sa ilang facility, diin adunay mukabat sa 70 ka mga ulos baboy nga nagkinahanglang ibaligya. Gilauman nga ang howling truck makatabang pagpalambo sa inang livestock production og pagdali sa paghatod sa mga produkto ngadto sa mga buyer. Pinaagi niini gilauman usab nga mas mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma og ang livestock industry sa maong probinsya.
4: Howling truck para sa livestock, swine, mga baboy, kargahanan. So ang among area, so municipality of Veruela, pero ang amo ang masupplyan, so depende kung asa ang buyer, pwede na mahatod ang katong products na mga livestock. Yes sir, ang una, dili lang man ni mo yung nadawat. So, primero, nakadawat mo yung kaning swine facility, biosecurity nga facility, worth 10 million. Niya mo sulod og 300 heads ka baboy. So, ganin, naisulod to karon, ikaduha na namo ka load sa amo ang facility. So, nami ibaligya ay karon nga 70 heads.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Christopher Sevilla, mga katropa, sakit sa ulo ba ang imong problema? Lakip na ang sakit sa kalawasan. Ayaw kabalaka, inumi ka na sa atong produkto. Sis Dapin, alang sa dekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita.
2: Dagang salamat katropang Ray Alburo Alinton. Nakikita sa Esperanza Agusan del Sur, Mayor Bambi Manpatilan Jr. sa duha ka pamilya nga gikan sa Claveria Oga.

0: Paghingo og City. Kinsa mi biyahe padulong sa lungsod sa Esperanza. Aron kuhaon ang pateng lawas sa ilahang mga mahal sa kinabuhi nga namatay atol sa engkwentro tali sa sundalo og New People's Army sa may barangay Bakingking. Kauban sa maong nakikita sa amahan nga mao si Chief of Police COP Robby Kalang og Sergeant Thymix sa 26th Infantry Battalion Philippine Army. Pinaagi sa maong panagtagbo gipadayag ni Mayor Manpatilan Jr. og ang mga opisyal sa lokal nga panggamhanan ang ilahang pakigduyog og tinuunay ang pahasubo ngadto sa kabanay sa namatay tungod sa maong engkwentro. Aron mapadagan o mapagaan usab ang palas-anon sa ilahang pamauli, gihatagan usab sila sa lokal nga panggamhanan ang mga pamilya og hinabang gikas bugas dilata og uban pa nga mga panginahanglanon nila. Matod pa sa lokal nga panggamhanan, gihimo kini nga lakang aron mapakita nga lig-on ang suporta sa LGU kaluoy og pagpakabana sa gobyerno ngadto sa pamilyang naapekto sa kagubot bisan pa man nga managlahi ang tinuo ang tinuuhan ni ining balaod. Sa katapusang pagtunol sa detalye sa balitang lokal. Balitang dukan, balita sa lokal. Isip padayong suporta sa lokal nga mag-uuma gisaulog sa lokal nga panggamhanan sa LGU San Luis ubo sa pagpangulo ni Mayor Ronald Corvera og sangguniang bayan nga gipanguluhan usab ni Vice Mayor Eli Yekyek. Ang usa kay dakong kalambuan alang sa sektor sa agrikultura sa lungsod kini human official nang nadawat sa Santa Ynez Corn Cluster ang usa ka unit sa four wheels drive tractor nga gigikan mismo sa Department of Agriculture ang maong makinarya gilauman nga makahimong dakong tabang aron mapadali og ugmad ang yuta, mapataas ang kalidad sa gidaghanon sa ani og makagamay sa galastuhanan sa mag-uuma. Ang malampusong turnover ceremony gipanguluhan sa DA Regional Director Engineer Ricardo M. Onyate. Metambong usab sa maong okasyon sila si Provincial Governor Santiago Cani Jr. og Vice Governor Patricia Ann Plaza og ang mga miyembro sa sangguniang panalawigan duyog sa mga kadibag dedikadong miyembro sa Santa Ynez Corn Cluster. Dako og pasalamat ang Department of Agriculture sa panggamhanan sa panlalawigan sa padayong pagtambayayong sa LGU alang sa kalambuan o pagsiguro nga adunay igong pagkaon ang matagpamilya sa San Luis. Matod pa sa pamahayag sa LGU. Sa LGU, ang maong ekipo dili lang basta makina kundili usa ka simbolo sa mas maayong kadasig o mas hayag nga kaugmaon para sa mga mag-uuma sa maong lungsod. Trenta minutos sa nakalabay sa lasais mga katrupa. Di tabaglangan mga ating paminaw, dinihusap kita sa pagkatunol sa kompletong detalye mga katrupa sa ato ang balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Atong tabok-tabukan si katrupang Ali Vicente kay 5.5 key. Guys, smuggled cigarettes nasikop sa Kagwait o sa kalalaki arestado. At siron ang live report ni katrupang Ali Vicente.
2: Usaka 38 anyos nga construction worker alias Jovan ang dadakpan sa operasyon batok sa smuggled cigarettes dito sa Block 4 Purok Mahayag Barangay Unidad Kagwait Surigao del Sur alas 11:20 sa miagi buntag. Na-recover gikan sa iyang posisyon ang usaka rim Canon Menthol, usaka rim Aris, lima ka rim Black Hawk cigarette og usaka itom nga backpack nga dunay total estimated value nga 5,500 pesos. Sa inspeksyon nakit-an nga ang mga sigarilyo walay BIR tax stamp o graphic health warning o napakyasusab ang dadakpan sa pagpresentar o dokumento nga magpamatuod sa legalidad sa mga produkto. Gihimo ang marking o inventory sa mga nakuhang item at ubagan sa gikinahanglang mga saksi. Lakip ang barangay official o media representative. Gipahibalo usab ang dadakpan sa iyang constitutional rights o gikustodya karon sa Caguait Municipal Police Station alang sa kustong dokumentasyon o disposisyon. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkayo sa Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Dagang salamat katropa nga Ali Vicente sa pagpadayon sa pagtunol sa kompletong detalyes balitang regional mga katropa.
1: Balitang balitang regional. Regional.
0: Nagool ang or masulubon ang gibati sa usa ka barangay traffic enforcer nga si Alias Tikboy human kini masapon sa mga otoridad sa pagpamaligya o ginadiling droga nga makaadoy-adoy sa Purok 11 Barangay Libertad, Dakbayan, Butuan. Giila agya suspect nga si Michael John alias Tikboy na sa hustong pangidaron dunay kaipon og dati kini nga barangay traffic enforcer o kasamtangan nga nagapuyo sa Purok 8 Malalag sa naisgutang barangay. Nakuha sa iyang posisyon ang 4.6 kagramo sa gituuhang syabo nga nagakantidad sa 27,608 pesos. Lakip na ang 500 pesos nga maoy bypass money o usa ka unit sa motorsiklo. Ang suspek giila sa mga otoridad sa kategoryang high value individual drug personality atol sa maong operasyon sa maoga suspek. Gipanguluhan kini ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Hementisa ang hipi sa Station 3 og matod pa niini. Dugay na nilang gimonitor ang naisgutang suspek na si Tikboy sa pagpamaligya o ginadiling droga. Nanawagan ang maong opisyal nga kung dili jud mangundang sa mga daotang negosyo labi na sa droga nga makadao sa kaugmaon sa katilingban og mga kabataan, ang kapulisan padayon nga magasugpo para sa pagpakgang sa unsamang daotang buhat nga makadao sa katilingban og sa mga kabatanunan. Dugang pa niya nga gidauhag niya ang mga ginikanan nga suportahan og tabangan ang programa sa gobyerno mahitungod sa illegal nga droga. Sa pagkakaroon, ana-ana sa karsel o sa prisuhan na si alias Tikboy, aron atubangon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 35 minutos na kalabay sa alas 6 mga katrupa. Dita maglangan atong tabok-tabokan si katrupang Limuel Okay. LTO nanawagan og siya, LTO nagpagawas og show cause order batok na sa driver sa viral video sa Lipata Port sa Surigao City. Gisuspindi kini og 90 ka adlaw. Atong asayron ang live report ni katrupang Limuel Okay.
3: Report. Nagpagawas og show cause order ang Land Transportation Office kun LTO Central Office batok sa rehistradong tagi og driver sa usang truck drapda human malambigit sa usa ka vehicular accident og init nga lalisa nga nag-viral sa social media. Base sa maong kamando, ang insidente na hitabo sa Lipata Port, Surigao City, di nagkabangga ang maong Nissan truck og sa ka Isuzu double decker. Human sa panagbangga, mipalag ang driver sa Isuzu truck og gikumpronta ang driver sa Nissan truck. Miulbo ang usa ka komprontasyon hinung nga girespondihan sila sa mga kapulisan og parehong gipato tungod sa video nga gipost sa Facebook page na Prince Jumari Bakay. Gimaduan sa LTO ang driver ug ang tag-iya sa sakyanan nga sa Intelligence and Investigation Division sa LTO Main Office sa Quezon City, Kasyembre 18, 2026. Gimaduan usab sila sa pagsumite og sworn or explain aron pasabton ang ahensya kon ngano nga dili sila angay manubag sa reckless driving, imong infraction to operate a motor vehicle og employing reckless, insolent, discourteous, errant driver at operator. Samtang nagpadayon ang investigasyon, gipahamtangan na sa LTO og 90-day preventive suspension ang lisensya sa driver sa Nissan truck o gimanduan kining isurrender dayon. Gawas niini, amang truck ipailawom na sub sa alarm. Nagtidaan ang EO nga kakyas ang driver og tag-iya sa pagtambong or pagsumiti sa ilang katinawan. Isipon kini nga pagbiya sa ilang katungod nga bagog tiwaso LTO ang investigasyon bisan wala sila. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar, premium D3 lang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM.
0: Dagang salamat katropang Lemuel Ukay. Atog ikotay ang ito ang linya baga katropa sa XFM Jinsan. Kaya naka-standby si Chris Ligaspe, retired nga magtutudlo, nakaplagang patay sulod sa lodging house, human makig ismeringhoy. Atong siron ang live report de katropang Chris Ligaspe.
4: Report. Ana-ana sa pribadong punerarya sa Dakbayan ang patayng lawas sa usa ka 60 anyos nga retired teacher human nakaplagang wala nay panimuot sulod sa lodging house nga nahimutang sa barangay Apupong kauban ang usa ka babae alas 11 ang taknas gabii. Sumala pa human nagisberinghoy sa mga nasangpit, nakatulog sila sa kakapoy apan milabay ang pipila ka minuto nakamata ang babae og gikakurat nga wala na naglihok ang edaran nga naghatag kaniya og kalipay. Dali nga nangayo og tabang ang maong babae sa attendant sa lodging house dayon mi-report sa barangay. Dali nga mi-responde ang mga tanod sa rescue team apan natingala sila human mihilak ang usa ka kauban nilang responder sa dihang gisaysay sa nasigutan nga iya diay nga bana ang namatay sulod sa lodging house. Wala na naghimo og eksena ang legal nga asawa og gipapauli ang babae samtang gidaldayon sa funeraria ang patayng lawas. Sumala sa mga awtoridad, walay nakita nga sinyales sa foul play sa nahitabuan og posibleng nasubraan kini sa excitement maong giatake ang idaran. Kanunay magtumar og Santon Vitamin C og Santon Plus Gold aron mamintinar ang kaluwasan sa imong panglawas. Alang sa kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News. Express
0: Balita. Dagang salamat katropang Chris Ligaspi ng XFM Jinsan. Atong tabuk-tabukan si Lars Anyol ng XFM Tagum. Illegal nga pagpamasahiro sa Tagum City og precious gasolina dakong hagit sa mga lehitimong tricycle driver. Atong sayro ng live report ni katropang Lars Sanyol.
5: Report. Mahayag sa pipila ka mga tricycle driver sa Tagum City nga kung hagit alang sa ilang panginabuyan ang giingong mga illegal nga masahero sa Dakbayan nga ilang kompetensya sa pagkuha og pasahero sa kadalanan. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Nas Custodio, 65 anyos, sa halos upat kadekada siya nang inabuhi isip tricycle driver. Niabot matod pa sa punto ning panahuna nga buot nining mundang tungod sa nagagamay ang iyang income sa matag adlaw tungod sa daghang mga kulurom og illegal nga masahero ang naglatagaw. Dungagan pa sa lain na usab nga hugna sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
6: Pait na mo din ang karoon kining mga babao daghan kayo.
7: Kompetensya.
6: Kompetensya nga mga why kuwan sa why pakinabang sa gobyerno.
7: Oo.
6: Napay mga kulurong pati daghana, napay single. Ya kami nagbayad sa city.
7: Kasi pasabot yung mga kulurong sa tricycle.
6: Daghan kayo na yung gobyerno. Ya, babao, grabe.
5: Matod pa ni Tatay Custodio. Sa 300 pesos nga bayad sa arkila sa tricycle og tubil nga 500 pesos ana-ana lamang sa 250 pesos ngadto sa 300 pesos ang iyang limpyo nga mauli siyang pamilya kundin iya na lamang kining pasiguan sa bugas og sudan. Dakong problema matod pa kung asa mukuha og pagbalit og tambal og ugaling masakit sa ulan init nga kayod. Mahinumduman nga gilayong gipatuman sa mga gasolinahan sa Tagum City ang oil price hike nga gianunsyo sa Department of Energy kon DOE nga 5 pesos 0.68 centavos sa gasolina, 4 pesos 0.31 centavos sa diesel og 4 pesos 0.62 centavos sa kerosene. Kun din misa kana sa 82 pesos 0.30 centavos ang presyo sa gasolina. Dugang pa sa mga tricycle, mapangitaan og solusyon ang grabe kamahal sa gasolina pinaagi sa dubli kayod nga pagpamasahero apan kung dagan matud pa ang illegal nga ilang kalumbaan ay sa kadalanan hago lamang matud pa ang ilang mangkon.
6: Babaw gyud grabe way dako punay sayo saway na mo ni mga driver. Sir, hindi man dakon nga wa man nagkwarta ang city ana.
8: Okay.
6: Di ba pila ka book na sila? May mga 500 ka book na sila kaya ba? Kaming nang nabuhi og legal luway kayo mi.
5: Gikonfirma sab nini nga sa kapin 30 ka mga member sa ilang asosasyon. Ubay-ubay na matud pa ang niyon dang og nangitag laing panginabuyan base sa taripa sa tricycle sa Tagum City sa 80 pesos ngadto sa 89 pesos point 99 centavos nga presyo sa gasolina ana sa 19 pesos ang minimum nga plitihan. 16 pesos ang estudyante o senior citizen sa orang tulog ka mga kilometro o dugang 2 pesos mata kilometro kung mulapas. Para makabato ng limpyong kalawas, gigan sulod paingon sa gawas. Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Karintaydos minutos magagatrupa na kalabay sa Lasais. Dinihita sa katapusang pagtunol sa detalye sa balitang regional mga katrupa. Kay motorista na banggaan o truck sa buhangin, Davao City, Patay. At yung sayro ng live report ni katrupang Marven Ibano.
1: Live report.
5: Dead on the spot ang usa ka motorista human kini nalambigit sa usa ka disgrasya sa may CP Garcia Highway and HA Buhangin, Davao City. Nahitabo ang insidente pasado alas 12:10 sa udtoning milabayng adlaw diin giila sa Davao City Police Office ang biktima nga si Clark Davao Faunilan Katakis anaa sa legal nga panuigon ug residente sa Purok Santa Lucia agdaw ning syudad. Nigula sa imbestigasyon nga upat ka sakyanan ang nalambigit sa disgrasya diin samtang maneho sa biktima iyang Honda Wave nga motor. Nabanggaan matud pa kini sa nagsunod kini nga wing van truck ug sa kakusog sa impact dugang nalambo sab kini sa iyang gisundang taxi. Nagrabihan ang biktima gumikan sa panghitabo ug wala na kini natabang pa sa miresponding 911 emergency responders. Tungod sa insidente, gidala sa Buhangin Police Station ang nakabangga nga truck driver kinsa gikatakdang pasakahan ug kasong reckless imprudence resulting in homicide. Subay niini, subling nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa publiko ilabi na sa mga motorista ug mga drivers nga mahimong mabinantayon kanunay sa pagmaneho ug mosunod sa balaod trapiko aron malikayan ang gikahadlukang panghitabo. Mga katropa, aron kanunay tinaw ang pananaw ilabi na sa pagmaneho, iminti na ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Marvin Ibano ng XFM Davao. Dinhita baga katrupa sa pagtunol sa kompletong detalye sa balitang nasyonal.
1: Balitang national.
0: Gikompirma sa Bureau of Internal Revenue, kon BIR, na opisyal na nilang gitangtang sa ang value-added tax sa allowable system loose charge as nga bayran sa kuryente aron matabangan ang mga konsumador sa pag-sakmit og mas ubos nga presyos kuryente. Matud pa sa ahensya, ang system loss charge nga anaa sulod sa limitasyon ukap nga giaprubahan sa Energy Regulatory Commission giila isip osa ka government mandate pass through cost. Tungod niini, dili na kini i-appeal sa gross sales alang sa output VAT sa purposes. Gipahayag sa BIR Commissioner nga si Charlito Martin Mendoza nga kini nga tabang o nga lakang nagsunod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. o Finance Secretary Frederick Gu aron makahatag o dinalian o praktikal nga kaayuhan sa ekonomiya ilabi na sa pamilyang Pilipino. Ubos sa bagong kamanduan, gimanduan ang mga generation. Generation companies, labi na ang National Grid Corporation of the Philippines o ang distribution utilities sama sa Meralco o uban pa o mga electric company cooperatives nga bulagon o klarong isuwata ang allowable system loss charge sa ilang billing statements kung kini hingpit ng gipatuman wala gayoy ipahamtang VAT sa maong bahin sa kuryente.
1: Express Balita.
0: Sa Samtang sa pagtunol sa kompletong detalye sa balitang na international.
1: Balitang international. International.
0: Gisaad or disaad si NATO Secretary Gerald or General Mark Rutte na punan na ang suporta alang sa Ukraine o paligunon ang depensa sa sidlakang otlanan sa alyansa human sunod-sunod nga pag-atake sa Russian drone nga mitugpa sa duol sa border sa Poland ang maong pamahayag sa hipisan nito na luwat human sa pagpamumba sa Russia sa usa ka train o crossing point duol sa nasod sa Poland na hitabo kini pipila ka minuto human makaagi ang tren nga gisakyan na sa kanhi leader nga sila si kanhi Ukraine kung UK Prime Minister Boris Johnson o kanhi Swedish Prime Minister nga si Carl Bildt gikundina sa mga opisyal sa Europe o Poland ang maong insidente. Nagpahamtang usab o pasidaan si Polish Prime Minister Donald nga posibleng magpadayon o musamot pa ang pagpangatake sa sabotage sa Russia sa mga border sa point sa musunod niya mga buwan. Taliwala sa padayong kagubot, nagpost sa social media si US President Donald Trump diin iyang gipahayag nga nagkasabot matud pa ang Russia o ang Ukraine nga hunungon ang pag-atake sa ilang mga energy infrastructure aron mapaubos ang precious lana o diesel sa kalibutan. Apan sa pagkakaron, wala pa'y opisyal nga kompirmasyon nga nagagikan sa Moscow of Kiev mahitungod sa giingong agreement ni Trump ilabi na kay nagpadayon gihapon ang pagpangatake sa Russia sa duha ka cargo vessels sa Black Sea og sa uban pang bahin sa rehiyon. Sa pikas nga bahin nagkanayon usab si Ukrainian President Vladimir Zelensky gaandam ang Ukrainian nga undangon ang ilahang pagpangatake sa mga enerhiya sa Russia konsiguraduhon og igarantiya sa mga kaalyadong nasod nga muundang usab ang Moscow sa pagpamumba sa mga pasilidad og supply sa pagkaon sa Ukraine isip unang lakang padulong sa kalinaw. Karintay-noybi minutos magkakatrupa na kalabay sa alas-6. Dinhitas pagtunol sa kumpletong detalye sa tuang balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Nakasilyo og maayong sinugdanan ang Philippine Women's National Football Team nga na ilang Filipinas sa ilahang pagsugod sa kampanya alang sa 28th Asian Games aga gipahigayon sa Aichi, Nagoya, Japan. Kinihuman makuha sa mga Pinay voters ang Osaka 1-1 draw batok sa ligon nga team sa Uzbekistan. Unang nakasulod o goal ang Uzbekistan sa ika-81 nga minuto sa maong dula nga naghatag og unta og pressure sa pikas kampo. Apan, wala nagpadaog sa kakulba ang Pilipinas og padayon nga nakigbisog sa pipila ka minuto sa nahibilin nga dula. Paghuman, malampusong napasulod ni Natalie Collins ang usa ka mahinungdanong goal aron mo tabla sa score. Tungod ni ini, nakakuha og usa ka puntos ang nasod alang sa ilang standing. Sunod nga maka tigi sa Pilipinas ubos sa Group J ang team sa Hong Kong karong adlaw nga Webes samta makasangka usab nila sa China. Makasangkausab nila ang China karong umaabot nga Lunes ning bulan sa Setyembre 2026. Samtang sa tuang pagtunol sa kumpletong detalye sa tuang showbiz news.
1: Showbiz news.
0: ni gawas og or ni pagawas og sobling panawagan ang biktima sa aksidente nga si Nicolas Villanueva ngadto sa sikat nga aktor nga si Ninyo Mulak. Human kini giingong wala gihapon makadawat og gisaad sa tabang pinansyal og pag-ili sa iyang naguba nga motorsiklo. Pinaagi sa usa ka post sa social media, gipahayag ni Villanueva ang iyahang lahom nga kadismaya tungod kay tulo na kasimana ang nakalabay sukad na hitabo ang insidente apan wala gihapoy klaro o konkretong aksyon sa kampos maong aktor. Matod pa ni Villanueva, grabe ang epekto sa maong insidente sa iyahang kinabuhi tungod kay dili siya makabalik sa pagtrabaho. Gumikan sa iyahang mga samad og pisikal nga kahimtang, dugang paniya ang maong motorsiklo. Mao ang iyang nag-unang gamiton alang sa adlaw-adlaw nga panginabuhian. Hinungdan nga dako kayo kini og porwesyo alang kaniya. Giasoy sa biktima nga personal nga miduaw si Mulak kaniya samtang anaa pa kini sulod sa ospital og dito misaad nga mutabang og muhatag sa bag-o motorsiklo. Sa pagkakaron, naglaom gihapon si Villanueva nga tumanon sa aktor ang mga saad niini aron makatabang ang iyahang pagkaayo o makabawi sa iyahang nawala nga panginabuhian samtang wala pa'y opisyal na pamahayag usab o tubag ang kampo ni Ninyo Mulak kalabot sa maong panawagan. Sa maning limot-limutan ramang Ninyo Mula. Amang yun na yung mga kasabutan, mga katropa, kay kinimanggong mga traffic accident. Amikabol ramang gud ni mga katropa, kay nagkuhan man eh. Ramang magsabot-sabot naman ni both side, no? Ang nakabangga o ang gibanggaan. So, pero doon na agreement mga katropa, doon na pinirpirmahan na, no? Ana ay mga himuong pirma ni ana mga katropa. So, ang mahimo ni ana, so diili yun na mga katropa, makuan ana, kaya dapat tumanon kung sa mga saad, kung sa mga gipirmahan mga katropa, atubangan dito sa police station mga kaigsuna. Ha? Mayong morning diha ninyong tanan mga katropa, no? Tanan mga naminaw, mauto, mga katropang mga nagalangkob. Mga detalyos balita, gikas balitang lokal, regional, national, international, sports o showbiz mga katropa. Osbo na ko karon ha, mga katropa, adlaw nga Miyerkules karon, pizza 16 kita sa bulan sa September 2026. Mga tigpaminaw. Mayong pagpaminaw na lang sa ato mga suki na itong tigpaminaw karong mga panahon na mga katropa. Mga maminaway na to karong mga panahon na mga kaigsunan, no? O niya, kinipong kuan. Mayong buntag kang Doris Mialtesan, na katropa, naminaw din sa karon sa Barangay 5. O kang Gloria Malala Apilo, kang Windelen Kanikon, o kang Tristan Yath Gulay, o kang Ginaline Arcio Amaro, good morning diha ninyo. Okay, baga katropa, mayong morning usap bagating paminaw. Ang boss bulad ha, diha de Pitas Bourbon. Mayong pagpaminaw ni mo diha boss. Manlangit mga katropa. Paminaw ni sila karon dire mga taga Bayugan City. Tanan ha, mga tigpaminaw na ito diha. Mayong pagpaminaw diha ninyo. Oh, good morning, mayong pagsikay-sikay. Mga katropa, wala tayo igong oras baga kaigsunan nga mo padayon pasunahan, no? Mga katropa, kini na lamang ang inyong ubos o gigala sa kahanginan, bata-bata katropang John J. Debrias. O nga akong partner sub sa Pigasawa, katropang Kian Sibial. Among administrator, katropang Ali Vicente o among news page manager or controller. Katropang Limil Ukay. Among station manager, katropang Ray Zora Vasquez. Ako mga kaubanan, katropang Alinton, katropang Mileni Duran, katropang Harvey Jeramis. Mga katropa, dalay ko ng Diyos. Mayong buntag ka na tungtanan. Inatibok ang probinsya sa Agusan del Sur.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-o ra lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karindriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: Excited!

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo. Monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Magsanton,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Sister Pain!
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Softgel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
3: Exciting!

0: sur XFM.
1: Sauna, what are you going to do? So can't get a me now go XFM? Kwartahan ako!
2: Wow!
1: Napag-iguyuyam! Listen po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. E paita kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, excited!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik! Exciting? Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
11: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Sa mga bukid.

0: sur XFM.
1: Sauna, Bougie-Goo, yup. So, kan ka namin na kung XFM? Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Na, Bougie-Goo, yup. Listen po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, excited!